basi mapatay ni siya sa pelikula. Parehas mula sa una kay FPJ. Nga si FPJ, kaluluoy, ginatiro ka Muslim sa unang tilon, mambal nga, ah, sila nga, patyon mo, idol. Kasi niya, unahon talaga patay, tiro nila tilon sa una mo. Bullseye! Timi mga fanatics pa niya, nga supporters bla, fans bla, si Robin Padilla, what if sabihan nila to karon aksido? What if tampao nila to karon kagbalunan, baratiha sa sagwa, sambalay nila kagulubrahan ini? You see, ladies and gentlemen, kung may panatiko, kagpanatiko man is Jolina May, may mga panatiko man si Robin Padilla, and you started the war. Bebla? Te, mambal ka karon niya, sakon sala, sakon niya, dako nga sala. Bebla ka, Tropa Alex, patawaran na lang ako. That's why, this is no good. Sa mga kapariyos ini. Amo na gani, limit your posting sa inyong Facebook about your personal and family. Diba? I-limit nyo lang. Ang problema, galing sini kay nagaminangu kita ko sa Facebook na eh. Waay sang ginatawag nga, waay sang tinunan kag sa mga professionals kung kaysa gani, I'm sorry ha. Ang iban gani mga professionals sa bastos pa posting sila sa Facebook sang sa may pinalilagan na ngaway ka tapos mo. Diba? Ina, mga abyan, simplest reflects who you are. Oh. It's already 8:02 sa ato sa ninyang pagparagan. Good morning, Gid, sa kay Julio Sancho Abilar de Medina. Thank you for listening. Kay JL Sicaro. Good morning, Katropa Josel. Tigkiriwi kung sa umaka, hay, way patagararab. Oh, tigkiriwi, Gid, eh. Amo nang hambal nila nga. Sus, ang pagkaon sa una ginatigang mo, mga amo ni nga mga binulan as kagsasunod niya bulan. Ah, ginalugaw mo na lang Katropa Alex. Kaysa una, kung magtigang ka, mga duhagwak salmon, ti, kung magtigang ka duwak salmon, kung na agusto gani, kulang mo. Kung nilugawon mo lang sa salmon, igok ninyo. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Kay Ma'am Edna Puray, thank you for listening. Yeah, shout out lang kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway Alimudyan. Thank you, sir. Good morning, Gid. Thank you for listening. Kay Jan Leonora, Jan, kamusta na? Sa kay Kap Lago, pagidra sa Haniway. Gali. Kap, good morning. Gid, thank you for listening, ha? Kaya sa mga barangay officials mo na. Sa kay Jan Leonora, kung si Nanay Teresita Villanueva alias Kulit pa, nga kung sa kwan pa hindi magpili sa Sudan, kung ano may ara sa lamisa, kaunon mo. Correct. Ha? Sa una, tistingib lah, mambal. Di tako ka uyong, naplin, di tako magkaon. Ha? Sa una, ha? 1970s, 80s, ano ang balon ni tatay ka ni nanay mo? Sige, hindi ka magkaon. Subong, tagpala niya pon may, hindi ka man niya pon. Hindi ka may yapon. Sala niyan, daman mo kung mamahaw kag mag-igma kapasuruman, ha? Oh, makaon ka lang, gid. Gatulo luha mo kakaon ka. Amo nang hambal nila ganamit sila niya ang kanon nga daghanan lang dapli mo. Kung ginasamuan ka luha mo nga gahambal kang hindi kakuyon mo. Brutal lad. Maya mo parang katropang Alex. Manawag tanas pulis bata mo kung papriso ti mo nga. Sina may ano di ho? May RA 7610 or 9210. Okay. Sa kay Mr. Paterno, si Tarpak Libardo III, good morning Katropang Josil. And Katropa Romel, shout out lang sa Negros Power sa Bacolod, ha? Sa bata ko kay Mary Pauline Paklibar. God bless you always. Salamat, Gid. Sa kay Franz Bracamonte Pareño. Why na bahada, Franz? Yeah, good morning, Katropang Josil. Greet ko lang si Marlene Idhan Pareño. Kay Nay Utit kag Bracamonte family. Bernaldez kag Idhan. Ha? Listening live dari sa Navais Mandoriao. Sa kay Ria Lial, good morning siya Katropang Josil. Good morning, Idre, ha? Kag sa pamilya Lial dara sa Haniway, kag Lambunaw, kag sa Bilog Fuerza Azul Team. Bullseye! Namusta na da kay manager, ha? Kag kay Press Popot, morning lang da, kag sa Tanana. Sa kay Apple Tabanda, good morning, Gid, dara sa Leon. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kamustang Taiwan, Subong, Ma'am Lourdes? Sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Siya, good morning, nanda Katropan Josil. Sa kay Glenn Amoroso, good morning. Thank you for listening. Kay Agustus Labios, dara sa Lugta Lawaan Antique, good morning. And sa kay Randy Ransantisas. Well, istoryahan tama ni karon party sa Cauldron, Cauldron ni.
kung sa aton pas Tagalog, kaldiro, inimo. Kaimbisigaran kono sa NBI, ang 2019 hosting of the Philippines sang Southeast Asian Games participated by 11 countries wherein ang Philippines was able to top the competition. Nag-overall champion ang Philippines sa hostings. So, imbestigaran, labi na gid ang cauldron worth 50 million pesos. Ining cauldron, amo ning ginasindihan bala sang kalayo sa pag-start. For example, sa mga Southeast Asian Games, Olympic Games. Amo ini ang dako bala na nga daw kawa nga ginabutangan nila sang kalayo. Actually, what sustained the fire? Ano nag-sustain sang fire? It's LPG. Liquefied petroleum gas, just like that of our mga LPG kag aton sa nga mga ginatawagan ni stove. Gas stove. Do pareho sina. Actually, may linya ina, may tubo ina, nga may linya pagkadto dito sa stock room, nga dito ginabutang ang LPG tank. Nga amo ina ang nag-supply sang LPG, liquefied petroleum gas, to sustain the flame until the end of the competition. Because lighting that cauldron means the start of the competition officially. So, ang aton nga hosting at the time, 2019, sa Southeast Asian Games, we were declared overall number one and overall champion. Among 11 participating countries. Ano ini? Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, pagkantoy ka sa Vietnam, and the rest. Brunei, Philippines. So, mo ni mga participating countries. Unsi na. Philippines has a total of 387 medals at the time. 149 gold, 117 silver, 121 bronze. Number tong Vietnam, 98 gold, 85 silver, 105 bronze. Number 3 Thailand, number 4 Indonesia, number 5 Malaysia, number 6 Singapore, number 7 Myanmar, number 8 Cambodia, number 9 Brunei Darussalam, kag number 10 Laos or Laos, and number 11 Timor Leste. So, overall number one kita or overall champion. Now, ang imbestigaran dere karon sang NBI, kay nga, ang head at the time sang natawag naton Philippines Southeast Asian Games Organizing Committee, amo si then Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. It has an estimated budget of 6 billion. Kaya di kita magasto sa billeting sa mga participating countries. Kita sa transpo, may pagkaon pa. Organizing committee. The mga technical officials, Philippine government ang magasto. Tapos, nag-construct sang sports facilities ang Philippines dito sa New Clark City, Tarlac. Actually, dira sa New Clark City, Tarlac, ara dira located subong ang National Academy for Sports. Part sina sang New Clark City nga napatindugan cauldron, dira subong ang National Academy for Sports, amo ina ang high school nga nagacater sa tanan nga mga athletes nga gusto ma-develop ang ila sininga skills sa different sports event. Halin sa table tennis, basketball, swimming, and so on and so forth. Ara da sa National Academy for Sports, kay may ara sa ginatawag nga Athletes Village. Dira sa New Clark City. So nagpatindog sang 12.5 meters, 41 feet, nga kataason. Nga concrete structure. It was designed by national artist Francisco Maniosa. Ang iya sining symbolism sang design, kung makitaan ninyo ang design, may ara sang 17 sub-pillars. In short, sini ng daw huluhaligi, balang ang design.
17 sub-pillars. Ini nag-represent sang 17 regions of the country. Ang 11 tower segments, may unsi ka segment ang tower. Ina nag-represent sang 11 participating countries. And 11 steps to represent also the Philippines and participating nations. So height is 12.5 meters and ang costing niya sini is around 55 million. You break down into the following. 4.4 million more or less for the design. Bayad mo sa national artist sa kay Francisco Manyosa. Kay he was recognized to be a national artist si Francisco Manyosa. Ang foundation niya pa lang is already 13.4 million. Kag ang costing sang construction is 32 million. Naimbestigaran ini, it was referred in 2019-2020 to PRRD, then President Duterte. Di ba? According to Duterte, siya, what can we expect? Mambal nga ti, ang design selling niya is worth 4.4 million. Ang YCD daw, professional fee ba na? Siya, you've got, and you've gotten a national artist. Ano yung expectaron mo? Bayaran mo selling niya sinintimos? Ha? You are at the time hiring a national artist. So may bili ang iya sininga ubra kag disenyo. Hindi na bariya. May tani na kon, ha, mambalik ka nga mapatanom ka lang kay mambal nga bayran ta lang ka 200 selinga ako balas niya pamao panyaga panyapon mo. Bullseye. Bullseye. So that's it, ladies and gentlemen. Now, may ara pa iban niya development or construction. Ang iban niya mga constructions, ladies and gentlemen, kalakip nila iban pagin sinin yung mga structures, the gyms, the karsada, and so on and so forth, the track and field, oval, may ara na mga construction. Pero, before we forget, and before we forget, nag-construction ni Katropang Alex, BCD, ha? Basis Conversion Development Authority of the Philippines. At the time, ang heads ng BCDA, sino ako Katropang Alex? Si Secretary Vince Dizon. So, ang tanan niya constructions, care of sa BCDA. Natabuan lang ang head of the delegations at the time of the Philippines, ang Philippine Southeast Asian Organizing Committee, headed by then Speaker, now Senator Alan Peter Cayetano. Kay siya ang overall head. Pero ang nag-take charge sa construction, si Secretary Vince Dizon happens to be one of the trusted men of President Bongbong Marcos. Ha? Sino niya si Matibag sa NBI? Ito yung director. He was the Secretary General of the PDP Laban Duterte Wing. Siya ng Secretary General. Way back in 2021, if we're not mistaken, siya ang nakaagi man sang CABSEC, Cabinet Secretary, for pila lang kabulan, Katropa Alex? Dapat, lima kabulan. Ha? Under the Duterte administration. Si Director Melvin Matibag. So with that, ladies and gentlemen, ato ni karon nga himay-mayon sa ato sininga pagparagan. Because kay plano iniimbestigaran ang hambal ni Cayetano, ni Senator Cayetano, siya paghingabot ina kag pag-intimidate kay he is scheduled to appear on July 21st. July 21. Matestify sa he is the last witness of the prosecution against VP Sara's impeachment case or trial. Siya ang katapusan yung witness ay present sa prosecution. So, dira, magasintro ka rin ang ato sining pangalagad. Kaya ato sining diskusyon. Alas 8.15 sa ato sining pagparagad. When we come back, sa ato sining pagbalik, i-check tang report sa ato sining katrupang reporters, katrupang Johnson Crisostomo, katrupang Romel Paclibar sa pagbaha flash flood, or ang pagtaas sa level sa tubig dira sa portion sa Navais Mandoriao. Ano bala ang mga solutions dari nga pwede mahimo sa city government kag sang barangay sang Navais Mandoriao?
Almost 100 family

0: ang articles of impeachment sa Senate against the Vice President, ang satisfaction ratings of the Vice President rose by 4% from 54% sa March 2026 to 58% sang June. Sang March 54% siya, sang June 58% ang satisfaction ratings of the Vice President. So, ini mga abyan nagapakita, ngang impeachment nga ini, wala epekto as far as publiko ang paghahambalan. Wala labot ang publiko. Taas-taas ang satisfaction ratings ang Vice Presidente. In short, sini nagtaas pagigani despite at the time, nagari naguab na ang impeachment schedule of impeachment trial. So nagapakita ini ladies and gentlemen, yang tao wala paki. Kung sandigan tang survey, wala paki. Sigihan nyo na impeachment nyo. Pero satisfied kami how the Vice President is doing her responsibility. Mama, te ano gininimuan sa Vice Presidente? Ti parios na sa ato siyudad sa Iliilo, Balacag Probinsya. Te ano ginahimuan sa aton Vice Gobernador kag sa ato siya nga Vice Mayor? How? Spare tire? Mayo pa gani yung Vice Mayor kag Vice Gobernador, they are the presiding officer of the local sanggunian. Ang Vice Presidente, wala. Debla? Wala. So spare tire ka lang gin. Parios bla kay Vice President Lenny Robredo sang una. Katulad sang tiyempo nga nag-lipot lang termino ni Vice President Chofisto Gingona. During that time nga nangin Vice Presidente, at the time si Doy Laurel, ni ano, sinong ganina ni Cory Aquino. Nangin Vice Presidente si IRAP ni FBR. Nangin Vice Presidente si GMA ni IRAP. Ano gid ang nahimo nila at the time kati? They are just what we call as spare tire. May pagganing local sanggunian, they are presiding ang mga vice, mayor or governor. They are presiding the local sanggunian. Pero kung Vice Presidente ka, hugton ka pa kag indi pagtagan pundok presidente, wala. Manimuko ka lang sa bait. Oras sa XFM 100.7 Iloilo sa Palatuntunan Bullseye. It's already 8:19. Yan na dulong sa inyo sang ay, Santon na Gold Coffee Mix. Kamusta kapbot sa aton nga kape? Mga amo-amo na ninyo chimpo, kinanglanan aton na kapbot Santon Gold Coffee Mix para mag-firm ato sining skin. Para younger looking man. Pagkatapos di ma-detox sa aton lawas eh. Kinanglan tamanda ang premium D3 Coffee Mix. Labi na gid ko naga-jumping jack na imo sining blood sugar. Labi na gid kon may insulin resistance ka na para mapabalik ang insulin sensitivity. You need the vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule or inigani sa premium D3 coffee mix. Ha? Agud to nga ma-reverse ay mo sini nga type 2 diabetes or if not para nga indi maglabot sa punto nga magka-develop ikaw sa type 2 diabetes. Unay sina nga halintang insulin resistance. So dira pa lang sa insulin resistance, i-reverse na naton para mapabalik ang insulin sensitivity sa aton mga body cells. So inom ka mo sa premium D3 soft gel capsule or premium D3 coffee mix. Di, kung gusto niyo coffee for all, kain trama ng bata sa babola misa, nagapangapi ka mo, nga daw gapangapi man sila, paimnaan niyo Santon Plus Coffee Mix, kaway niya caffeine, wain niya kape. Ha? Iniya mangustin mo ringga powder, kag siya powder o no dya eh. Namin sa mga babae, balang nagaminoposal, kay dako bulig yas ni para mabalansi ang mga hormonal imbalances, malikawan ang mga symptoms balang, ay kung kaysa daw hindi may mintsindihan ang mga babae nga nagaminoposal mo. Mabakal sa suki niyo, mabutika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar, mabakal man sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, sa A. Young Building, Yolo Street, atubal sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon. Bukas ang clinic from 9 o'clock in the morning. Oras, alas 8:20.
1: XFM. XFM.
2: Yes to Health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr.

0: Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to health!
4: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
8: More happiness.
4: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
12: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold, Coffee Mix.
14: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Get ready, Cebu!
16: The biggest and most colorful running event of the year is here.
15: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
16: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
15: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
16: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
15: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
16: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
15: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
17: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
18: Santon Coffee Mix.
19: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
20: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Mas gari, sa kaservice ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibigay sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akong nadagaan nga 3,000 pesos kas gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Padayat na kubuwas ah.
9: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!

0: Kasi ng ating immune system, araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugimutika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, Yungnutin at Zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw!
11: XFM.
12: Patropa mo!
9: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Mga katupa, exciting!

0: Oras sa XFM, 100.7 Iloilo, alas 8.49. Padayon kita sa ato siring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kahapon, ginabisitantang na Vice Mandoriao, may mga porsyon dito pa kanto sa eskwilahan. Nga, kung mag-taas ganing tao, parehas kapon, mga 2.08. Ginasulod ang pamalay. Kung mag-ulan naman gani, ang tubig, halin sa Iloilo River, gagi sa asinan, punungan ni Mr. Florete, kag nagasugak pabalik mga isa kagatos kapamalaya piktado, sulob gani ang iban nga kwarto sang eskwilahan. Darasa na Vice Mandoriao. Now, may maara gin offer nga solusyon na mapumuluyo. Isa diri, amo kontani ang pagpakaayo sang mga kahon sang punungan kag pagbutang sang trampa sa guaan niya bala pagkanto sa Iloilo River. Nga kung magtaob, kag taas sa taob, pwede siraduhon. Agod to nga hindi magbalik ang tubig dira sa manubo nga porsyon sang barangay na Vice Mandoriao. But we do understand, tama ka komplikadong problema. Kay may agyan ikaw nga private lot owned by Mr. Florete and the Florete family. Ang pamangkot sini kay hindi man foreign dira si kapitan kapalihan sa na Vice Mandoriao, kung napalabot na ini sa city government kag kun anong plano para nga we do understand ini lubos masulbar dira dali pero for the meantime mamitigate mabuhin-buhinan lang problema dira sa mga isa kagatos ka pamilya sa barangay na Vice Mandoriao, isa kagatos ka pamalay nga piktado bisan sa taob lang, labi na gid kun mag-ulan kag mag-upod ang ulan sa taob. I-check tabi si Mateneon sa follow-up report upon si Katropa Romel Paklibar and Katropa Jansen Crisostomo with punong barangay kapalihan o barangay na Vice Mandoriao. Katropa Romel, Katropang Jansen, sa report please proceed.
1: Katropang Jansen, live kita dari sa barangay hall sa barangay na Vice dito sa Mandoriao. Upon naton si Honorable Jim Christopher Kapalihan, kilala nga si Kap Patong dari sa ilang barangay, Katropang Jansen. Sa reaksyon kag sa sabat sang barangay regarding sa problema sang mga pumuluyo niya sa likod diri sang eskwelahan, Katropang Josel. Kap, si Katropang Josel Banyas.
0: Hello Kap, good morning.
2: So mayong aga, Katropang Josel, kag mayong aga man sa tanan sang tagpalamati sa XFM live radio.
0: Oh, salamat gid sa tiempo ni Kap, no. Nagpalapit yata sa imo kay kahapon way na naton ikaw matagaan tiempo para makapatag dugang sini sa problema dira sang iba nimo sining mga kasimaryo. Nga kun magtaob gani kag tasang taob mga 1.8 or more ginasulob ba iban nga pamalay dira daw labot ta gani pating eskwelahan, no. Kap, bilang background sini mga ano nakalawig nga na monitor ninyo ining daw mo na ang masami karon nga sitwasyon dira sa iba nimo sini nga mga pumuluyo, Kap.
2: Sa liwat kasamang Josel, akatropang Josel rather. Ang muna nga problema, almost a decade na ina siya. O galing, during sa nga pag-open ni Sunset Boulevard, amo na siya nagdugang, nagtaas ang tubig. Kay tungod sa rason nga ang mga kapunungan ni Sir Rogelio Florete, wala nag-operate. So, ang siradora before nga ginaga-control sa tubig pasulod diri sa amon area, wala na siya ga-operate. Kag ang mga kahon nga ga-stop sa nga tubig pasulod, almost nga nagkalatiphag na. Kaya tungod man sa kabaskugon kisa sa tubig nga ga-sulod diri bala halin sa Sunset Boulevard sa Suba. Iti mayara kita sa subong siguro mga around 10 katamburong nga gaangot diri sa barangay na Baes.
0: Oh, ini napulo sa una ka mga tamburong o daw trampahan sang punungan ni Mr. Florete. May mga ano gid ni, may ma-function lang nga trampahan ni sang una, Kap.
2: Yes, so mayara gid. Operate kina siya sang una.
0: Ang kahon nga ini nga dalagko nga kahon na nga nagapugong sang tubig dira. Kon makaayo ini, Kap, sang ano binosang tagiya sa punungan ni Mr. Florete. Mitigate, mabuhin-buhinan naton ang inasuffer nga pagsulob sa tubig taob dara sa inyo.
2: balaan mo luwas sa punong ni Sir Rogelio Florete. May mga other pagid kita nga kapunungan diri nga angot pasulod man diri sa barangay na Baes.
0: Mm-hmm.
2: So kung mas mapataas na ton kag mapasirata ang area ni Sir Florete, dito naman na siya maagi sa likod nga area. Ang area dito sa likod may mga open man nga mga kahon kag tarampa nga wala na gid man ga-operate. So kumaga palibot na gid siya ang open bala, kumbaga stop tang isa ka area pero may area pag dito sa likod man nga side.
0: Mm-hmm. Initially a backup sa inyong sining assessment so far na palabot na ninyo ining concern sa city government and the city engineer's office.
2: So far gin tackle naman din sa namon during session namon, every time mag-session na kami ginabutang ko gin sa sakon yung minutes. Muna lang galing kati ang area malang ginaangutan sang sunset pasulod diri, mga private lot siya.
0: Mm-hmm.
2: Tagda yon ang kinhimuan naman siya namon remedy during sang pagpungko o gid. Ipangitaan na ton way kung paano siya mapakontrol o maga paano siya makontrol. Pagaling kati sa subong malang mga kapunungan nga non-operated, doon nagtalaas na siya bala.
0: Mm-hmm.
2: Pagang ang sudlan supposed to be isang tubig nga masulod dira ang area, though hindi na siya maka-comfort, kumbaga hindi na ma-absorb ang muna ng parts ng area sa tubig.
0: Oho. Isabi ka, solusyon na ito, kung butangan na bimayor nga kanal, no? Pakadto sa mayor man nga guaan na bitamburong dara sa Sunset Boulevard, dako ang malaksam niya sa nga property ni Mr. Florete?
2: Kung pabutangan to siya kanal, nga malusot pabalik, madamo-damo ang kanal nga itong naghimuon, kaya damo ang tamburong bingagaangot.
0: Mm-hmm. Dalag ko ni mga tamburong, Kap.
2: Madalag ko siya.
0: Oh. So mag around 10 pulo ka tamburong nga sa una may trampahan subong. Pero kung butangan natong trampahan na bisubong, Kap, mamitigate ay yan ang problema. Ining na pulo ka mga tamburong lapos sa Iloilo River.
2: Makulo-control siya.
0: Oh.
2: Pero hindi takambal nga hindi siya makasulod kasi may mga area dito sa likod nga pwede ka punlutsan sang tubig. Kaga may mga owner padaan sang kapunungan nga gasalig man sa tubig nga ginapasulod halin man sa suba.
0: Oh. Okay. Sa mga punungan dares palibot, no, ang kay Mr. Florete lang daang non-functional, non-operational right now, Kap.
2: So pagkabalo ko doduwa.
0: Oo.
2: Duwa ka tagiyan at isubo ang nga punong ang wala nang operate.
0: Mm-hmm. For the meantime, Abikap, if we speak about temporary remedy, para lang mitigate, mapahagan-haga na bing problema dara sa iba ni mo sining mga constituents, no? Ano ang isa sa pinaka masiling nato sining viable, affordable nga solusyon na, Kap?
2: Siguro mabalik kita sa old nga gin create namon nga plan.
0: Mm-hmm.
2: Nga butangan sang harang ang area na dirabla sa tubang nila. Kapon nakita niyo man to sa interview.
0: Oo.
2: Sa lagyan may area na da nga gangot sa pundong na pwede butangan sang harang. Kaga actually nakuha naman siya na discuss ko na ni sa school regarding sa remedy nga pwede mahimo.
0: Mm-hmm.
2: So napalambot naman ini sa DepEd siguro ni ma'am.
0: Uh-oh.
2: Ang principal naton. Ianon ta lang, ipaluap ko lang.
0: Oo. Maghambal ikaw harang
2: mga possible nga solusyon nga mahatag nila.
0: Maghambal ikaw harang kaputangan sang daw kahon-kahon, dira lang mismo sa palibot sang mga pamalay dastas likod sa eskwelahan.
2: Yes, amo na nga ton himuon. Amo na ginimo namon sang una.
0: Mm-hmm.
2: Kaga ko gapangayo man ko sa suporta sa aton pamuluyo nga dira naga-star na kung aton na pagahimuon dapat bululigan aton. Once nga pangitaan pamaagi isang barangay dapat himuon tani nga bayanihan. Kaya nga ini nga pamaagi hindi lang ni para sa isa ka tawo. Hindi ni para sa amon kundi para ini sa tanan. Nga naapektuhan sa nga pagtaas sa tubig nga gasugod diri.
0: So in short ang mga pamalaydang apektado butangan sang kahon sa palibot nila para nga kun magbalik ang taob. Butangan lang ninyo temporary nga or trampa style man, trampa style cup.
2: Yes, yes. Oo, kaga to be correct siguro katropa. Ang mapamalay dira nga ga exist hindi sa kalabot 100, siguro mga 40 to 50 houses lang na.
0: Oho.
2: Ang dira nga area.
0: Okay. So kun magamo na kapa, anong kinahanglan sina duta o kun balas bato?
2: Duta. Duta gida siguro mo na among ginhimo ka way before nga isulod sa sako do imuon sa kahon bala.
0: Oho. Hampilan na lang dayon ang sako para hindi magtuhop ang tubig, no?
2: Yes, butangan ta sa sang tawag niya usog. Para at least hindi sa madali-dali bala tiphan.
0: Oho. Buluban ta mo be kon ibutangan ta ina sang amuna mga pila ka metros ini bulubanta mo kap?
2: Malawig-lawig siya. Laba siya, no?
0: Oo. So, in short, sini...
2: 20 meters siguro. Ang paligin, himo na naman na nagpa-purchase kami na almost mga 1,000 sacks.
0: Oo.
2: Kasako. Galing kati during that time, ang ito nga gimplano sang isa ko kagawad, si Chu in charge, do wala abla mabuylogan sa pumuluyo. Mga nangati may another sila yung plano man nga para dito ko na stop. Pero ang mutong plano nila, wala ito yan nag-succeed. So, amo mangyapon ang sitwasyon.
0: Ano kataas, mga pila kasampaw ay hankon lapad-laparon tang sako kag sampawon ka pa just to mitigate.
2: Estimate ako, tatlo-apat.
0: Tatlo-apat kasako, no? Kung magtatlo-apat kasako, siguro mga 3 feet inakap ang kataason
2: yes,
0: niya?
2: Yes, mga 3 feet.
0: Okay. So kon provide na be for example city government mangita biduta no. Kaysang una din kamo nagkuha duta sinikap nga gintampok dira.
2: Dira mismo sa punong.
0: Ako na mo okay man si Mr. Florete abitagiya sa punungan kay daw iya ginadang pinakamalapit. Okay man siya kuhaon inyong lutak isulod sa sako.
2: Ang purpose punong padalumon mo malasyo.
0: Oho.
2: Do nagadira man sa gapon kumbaga do nagtabliya ka lang gapon bala.
0: Oho.
2: Naging pataas mo lang ang kahon.
0: So, initially okay kay Mr. Florete ya nga matabliya kamuda sang lutak or duta pagkatapos imuon nga daw palibot pensa kahon.
2: Actually wala ni siya ma-informan kay Sir Florete. Kaya mo na nga tikang. Ato nga remedy kini mo talanto for the purpose nga masolusyonan. Ang baha nga gasulod diri sa aton pamuluyo.
0: Mga pila ka metros ganito kapa 50 meters?
2: 50 meters or more.
0: Oo. Mag 50 meters madalagan manina siguro mga susubra sa kalibo kasako kap.
2: Yes, muna nagpa-purchase kami before mga almost 1,000 sacks.
0: Mhm.
2: Pero galing kiti nagkala donut na lang tong sako.
0: Mhm. Siguro with this right now, initial solution nato nini ha. Unless may intervention ng city government, komplikado abikap na palibutan ka mo da private lot eh.
2: Yes.
0: Oo.
2: Yes, tama ito komplikado. Kay, ang ilan na damalan area, part of the government lot, dala na sa sangiskwilahan. At the same time, ang half na sang area nila, nangatuon sa private lot.
0: Duta nga po ni Mr. Florete.
2: Yes, ang inatindogan na nila.
0: Oh, I see. So with that siguro sa ato na lang inikap, pwede na ato ni namadayon kunin masarangan sa barangay kadto kita siguro sa siyudad sini for additional assistance no in whatever form financial, monetary or manpower pwede na ton ayhan ina maumpisahan subong kap samtang Mayo pa ang tiempo kagway pagigid maghimugasa balang pag bubu sang ulan diri sa aton malakap.
2: Yes, actually subong hapon may anak kita session. aga igasulod ta gini na sa aton nga agenda.
0: Mhm.
2: Aga pagistoryahan namon sa council o ano nga aton pwede mahimo nga solusyon kag kung ano ang mga ehensya nga pwede naton pakayuan bulig.
0: Oh.
2: At the same time may schedule man ta diri sa iban nga mga private nga owner nga pamanguton man naton kung ano ang pwede ta masolusyon.
0: So ang makover sining duta kag makover sining portion sang lot iyalan ni Mr. Florete o may iban pang lot owner ang mapiktuhan sini kon himuon ninyo or makuhaan ninyo duta cap.
2: So pagkamalo ko sa iya pa lang.
0: Aho. Ati with that tapos man lang goro istorya ni si Mr. Florete. Pasugot ni sa laban-laban kay ti mapabalik sa old form ang iya sining ano day punungan eh. Mabuligan?
2: Let's see.
0: Mm-hmm. So, masarangan ninyo in this barangay. Kung hindi siguro, Kap, it's high time siguro that will approach the city government for whatever support nga posible nila mahimo si ni Kapitan.
2: Yes, sir. Muna ako ko ipag-istoryahan namon karon sa hapon during sa muna session.
0: Mm-hmm.
2: Kung ano ang pwede ta mahimo. Kaga ano ang mga solusyon. Ang aton pagaymoon para masulbar ang ina problema nila.
0: Kati for example bisan at a very ano lang no resources lang bisang barangay sa pinaka gamay siguro nga mga kantidad kag pabor maubra dira mga apektado eh mag 40 ka balay da karon kada balay abi may isa ka tawo nga i-dedicate da paubrahon abi kiti sila man ang apektado sini direkta gid da kapitan at a very ano siguro considerable consideration whatever it may be nga masarangan iya sa barangay cap sila yes, na mo bra
2: amo na ginapangayo ko
0: nga
2: kung si barangay nagapangita paagi dapat naton bulugan dapat tabayanihan nga pagaubrahon ina hindi nga kung si barangay ara dira na nagpangita solusyon, tulok-tulokon lang, dapat tanan magbinuligay para masulbar ina ang problema.
0: Oo.
2: Kaya hindi na masarangan ni barangay lang, nga kami lang mismo ang mangita pagi. Dapat kung sino ang arada na tungdan, bululigan naton.
0: Oo. Kaya pariyos na karon, base pa man lang ang sudad, may nabilin pa nga pundo, pariyos din sa mga dulitupad na ito, na mga dulitupad na ito sa nga mga beneficiaries. They can work on that, tablias, lasulod sa sako, anin bululigan man nila hantal dira, no? At least may somebody yes. Nga mag-take charge para madasig na lang. For the meantime, mamitigate lang nato, namo na pinakimportante ka, mamitigate na lang eh.
2: Yes. Amo gina, dako gina lang abulig kung mahimo, dito sa ito nga barangay.
0: Anong ginapamalabagan at the time sa iban niya mga tao nga nag-start sa piktado nga lugar kapaw? Sa plano ninyo nga amursina, butangan sa tabliya, abi, ang palibot?
2: Actually, may ara sila bala niya another plan. Ang plan to ni Kagawad Tasi, no, amo tong wala nila ma-follow.
0: Mm-hmm.
2: So, ang ilay nga plan ginhimo Manila, amo lang nagaling kati ang moto nila nga plano, wala makapugong eh tungod nga mabaskog ang tubig
0: mm-hmm.
2: nagasugod halin sa babaw kaya ito yung munambanta pulo ka tamburong ang gasugod diri so kung ano ang tubig na yaya hindi tagi na yaya mapunggan mo muna ka niyang balta ang city proper na gani gabaha
0: mm-hmm.
2: nga ti dagko na lang establishmento ano pagilayan diri kapunungan ang palibot niya.
0: Mm-hmm. What was that plan nga gin-implement nila kapaw nga hindi nangin ano ha sabat sa problema.
2: Actually do the same man sa ginimo namon. Galing katingila dito sila nagkahon sa babaw. Pero okay man nangin useful man siya for the meantime pero galing kay timo ng balta tungod nga sa dalayon mabaskog mataas ang tubig. Nagasulod, hindi isa kadali-dali nga makapugong. Kasi mangita ka na yung tubig isang agyan niya.
0: Mm-hmm.
2: Tagi isang buo. Asta nga natipag to.
0: Uh-huh.
2: Ang ilagin himo. Unlike yati kung himuon, darabi nga ito nga plano, muna iya nagapunggo ginasaya sa dalan. Mm-hmm. At the same time, imonitor man nila. Once nga magtaas ang tubig, kung may nakita na sila nga area nga may buho, nga gatagos, sila na lang mismo matomato, practice ma mapunggan.
0: Mm-hmm.
2: Hindi na makasunod ang tubig.
0: Okay. So hopefully with that kind of plan, may estimated budgetary requirement ina Kapitan Kapalihan.
2: Actually sir, wala pata ka balo sang kosya na.
0: Oh.
2: So amo pa namon pagistoryahan karon kaga kung mag-agree ang council, iga porso ta na. Kag dayon pangitaan ta way.
0: Mm-hmm.
2: Anong pwede makabulig sa ato.
0: Pero we need to have at least a notice, no? With due respect to the landowner, to the punungan owner, si Mr. Florete. Siguro ito'y kamuna lang sa barangay council sina mag-take charge to coordinate with the owner sa punungan, dira, no? With Mr. Rogelio Florete.
2: Yes, kailan lang tagin mag-respeto sa tagiyasang kadutaan.
0: Pero bastante ang duta ang pwede natin matabliya halindera sa punungan ni Mr. Florete, Kap.
2: May enough tanga duta.
0: Mm-hmm. Okay. So
2: ang kulang na lang na dahil sa pagbinuligay.
0: Oo. Padagyawan kun padagyawan, hatagan lang diaryo pagkahapon siguro.
2: Amo gina matabo.
0: Mm-hmm. That's a very considerable consideration. Magambal kita, considerable consideration. It doesn't necessarily mean cash cap. Hindi man abot tabalon cash gid ang considerable consideration. Gamay lang guro bisan puro pamahaw landa libre bi pamahaw panyaga kag panyapon na sa maobra. Siguro kon may 50 ka tawo magobra sina draguro basin ni nabutan gani guro duha ka adlaw ka pa.
2: Pag-istorya namon karon. Kag plan man ako may patawag da ang mga pumuluyo nga affected sa munang area.
0: Mm-hmm.
2: Para at least kung amo nang ina ginapa kayo ngayon na ito nga masolusyonan, dapat bululigan sa tanan.
0: Mm-hmm. So, ina, istoryahan pa ninyo karon Kap, no? Pero to be specific about that butangan ninyo, sang kahon, amo na di ang mayor nga dalan nga ginagyan palapos dito sa Sunset Boulevard, part ina, pakanto sa likod sa eskwilahan?
2: Yes, sir.
0: Oo. Okay, so butangan na lang kon gusto mo mag-agi dara butangan lang sang sakaan kape daw hagdan na lang palapos dito kon gusto mo maglakad.
2: Si school yang iskilahan niya may ara na sila.
0: Mhm.
2: Kaya muna ambalta may plan na yung si school nga papadiran.
0: Mm-hmm.
2: Ang iya nga area. O galing muna once nga kung padiran na sang iskilahan damo pamalay ang mapiktuhan kag madalasa nga mahukas.
0: Mm-hmm.
2: Tungod ang ila area. Part na da sa eskwilahan.
0: Ako na mong eskwilahan, daw ay panapader subong kap, gailiping ayos na sa mga pamalay da?
2: May pader siya, pero hindi pa siya nakasiminto.
0: Mm-hmm.
2: Ang likod niya side, ang munang gangot sa pamalay.
0: Ay, si.
2: Ay, balaan mo, sir, ang munang area, ang ila pamalay, nakasulod na siya balaan sa eskwilahan.
0: Mm-hmm. Ako na mo galikap dapat ang padiran dito sa likod sa eskwilahan gid no. Bali naga letter L ang inyo sini nga butangan kahon.
2: Yes, naga hindi man siya actually L, tadlong lang gid siya.
0: Mhm.
2: Sa likod lang gitong aside.
0: Ay, si. Pero asta dira sa daw kulo karsada nga ini diri pa lapos dito sa Sunset Boulevard daw dira. Asta.
2: Mhm, dira.
0: Okay.
2: Bali mapugong lang gid siya.
0: Mhm.
2: Hindi ra man lang siya gagi. Kay diri sa piyake ang aside taas pa man din.
0: Oh. Pero na refer na ni sa city government abi. Na refer na ni sa office of the mayor, any city official naton just like our city councilor and the city engineer's office kapitan.
2: Before daw na discuss naman ini naton. Na may nakahibalo naman ini sa babaw.
0: Oo.
2: Pero muna makuti ang solusyon niya from the ground pa lang eh. Kasi siyempre private property ang mga ginatindugan nila.
0: Ha.
2: Aga kumbaga nakatunga siya, tunga private property, ang tunga government property.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, with that Kap, we would like to thank you at least may initial na nga plano subong ang barangay. Hopefully og yunan ini sa mga kaupdanan nimo sa konseos barangay. Pero tulot tanaw mo, maupod sila sini Kap or may ma-oppose pa sini?
2: Let's see, sir, kung ano ang ila pagka-desisyon karon sa hapon.
0: Mm-hmm. Sige. With that Kap, salamat gid with this information ginhatag mo dari sa Amon Sex FM, ha?
2: Sige, sige, sir. Thank you man kaga. Mayong aga.
0: Ah, good morning.
2: Sa pumuluyo na ito ngayon. Salamat.
0: Ah, salamat din si Kapitan Kapalihan sa Navais Mandoriao. Katropa Romel.
1: Tropang Josel.
0: Hmm.
1: Ate, amutong plano ni Kap, ginispika yung man sa aton kung paano remedihan ang lugar. Kahit before sinagali ka Tropang Josel, may ara na remedy ang barangay. Pero doon wala lang nagkasultanay sa apektado ng mga pumuluyo.
0: Mm-hmm.
1: So yung nag do nag listway bala ang ilapag ugyon ka Tropang Josel. Pero ti subong after karon sa session ipatawag man ni Kap ang tanan ng mga pumuluyo nga apektado para kun anong dapat pwede mahimo kag masolusyonan ang ginaproblema nila dala sa ila sining balay ka Tropang Josel.
0: Oh, we have solution number one. Why mag-work out kag why ma-maintain? Subong, let's go to the solution number two. After all, sana sila naton, this is just to mitigate the problem. Kung buligan ini sa barangay, considerable amount ang makaya sa barangay. Kung hindi kaya sa barangay, siguro matagagmay-gagmay ng mga problema nga ini. And financial requirement. Basi kung masarangan maninis ang syudad, hindi maglabot guro sa milyon kag hundreds of thousands siguro, makaya sa syudad ini nga masabat dayon katropang Romel.
1: Oo. Pagkadtol na to ni Kap sa city government,
0: mm-hmm,
1: para nga mabulikan kung ano mabulik sa city government sa problema sa barangay na Baes, katropang Josel.
0: Oo. Oh, kahit the soonest possible time, muna nga ato sila nga ayun, the soonest possible time. Again, this is not the ultimate solution. Ha? This is just part to mitigate mapahagan-hagan ng problema dira Katropa Romel.
1: Yes.
0: Oh, we don't know dugay-dugay bisa mga pumuloy. Daba si kapanaog kada dugay-dugay kaga ma-check sila kung amenable sila sa amon ang aplastada, butangan sang tinumpok sa sako, mga 3 feet high sa likod si Squidan, straight pa kadto dira bala sa daw crossing na da nga mayor nga lagyan na post ka dito bala sa Sunset Boulevard.
1: Mm. Ate, sige, proceda na ito eh. Ang pumuluyo kung anong kung sugot sila sa plano sa barangay Katropang Josel.
0: Nagyawan na si Kap Balak Diario. Okay naman na guro kay Kap.

0: proceed kami sa area para ma-check dito ko trapang Joseph. Kati do dalog may tubig gyapon mo.
1: Mm-hmm. Kati kahapon nagtaob abi ka tropa Romel. Ang taob is 2.08 meter or meters taga buko-buko na dira sa lagyan pagkanto sa eskwilahan ka tropa Romel.
0: Subong gani ko na may tubig gyapon. Kati ang iban di gani nga pamalay ka trapang Joseph kay ministerya ako tigina.
1: Mm-hmm.
0: Tramplingan ang iyang abalay para maghaganhagan ang kadalumon sa tubig. Kinanubuan yun man sila abing area, Katropang Jusel mo.
1: Tekaroon ang high tide, alas 12.41, Katropang Romel, ha? Ugto, ha? 1.77 meters. Buta mo lang, mataas-taas ni.
0: Yes.
1: Di kapagadto kita subong sa taob, it's already 9.18. In short, nagamat-amat na ni pataob, Katropang Romel. Pero labtong niya ni karon mga alas 12.41 sa ugto.
0: Mm-hmm. Di amo di ang kiti makita mo naton gani di ang area do ay ga wala ga malak tropa ang Jusela. Kiti magluwas nga nanubuan siya tapos di ko magsulod ang tubi. Once nga mag-awas di ang tubi kay ang sa aras na nanubuan hindi na siya kagwa.
1: Mhm.
0: Kiti way na sa singguan. Not unless kun may trampa gid man tuod nga hindi lagi di makasulod ang tubi at least makabulig kag makasagang sang tubi nga magsulod diri sa ila katropang Jusel.
1: So kung hindi pa matrabahong trampa dito sa Sunset Boulevard kay napulo ina ka mga dalagko dito ng tamburong, sila lang anay ubra dira sang pensa kana kahon nga butangan nila sang trampa nga in kaso magtasa tubig at least dira masiraduhan lang trampa. Kung wala gatasa tubig, buyan nilang trampa para kailig ang tubig halindara sa sunod.
0: Mm-hmm. So, amo ng plano. Amo ng plano sa barangay nga ibunggo gid siya sa manata sa taas.
1: Mm-hmm.
0: Tapos para nga kun mag sunod ang tubig, trampahan.
1: Amo na da ka tropa Romel sa kilid diyan ao. Trampahan na day. Hindi eh kahunan na da bali sa kilid ya gid ha. Along that area, say mo sining left side. Kahunan nila na da, lapos dito sa crossing. Kaya diretsuhon mo na, Katropa Romel, lapos ka na Sunset Boulevard, di ba?
0: Oo.
1: Amo nang alagyan niya, Mayor, lapos sa Sunset Boulevard, na plastaran ka mga barangay tanod to sa sagwaan.
0: Dito lapos sa may outpost tong barangay na bais mo.
1: Mm-hmm.
0: So, diri nga lugar ang ilang kahunan, Katropang Joseph.
1: Mm-hmm. Teka, dira gaging tubig mo, arada sa left side mo, dira gaging tubig daw. Oh. Lapos na respect. Yes. We don't know, sa, may mga pamalay along that area eh. Ang importante sa ni, nga sugtan nila, masugot sila, kagbuligan nila sa barangay, kiti ga-offer na ganing barangay, sa matransaksyon nun si Mr. Florete, matabliya sila sang luta da, kaghimuon niya kahon da, mga tatlo, apat, kasakong sampaw, and then buligan lang sa mga pumuloy dahil kung pilang budget na guro sa barangay, kung nang masarangan sa barangay, ti amula na ang kantidad, siguro ti tulungon sa managag-brother ha, pero ti para sigurado, pakanon ni kapitan siguro, okay na na?
0: Tinaka-commit naman si Kapain nga kung may mabulig lang, hindi pa niya magpabaya ang barangay, katropang Joseph.
1: No.
0: Kung sa pagkaon ng abi, pangitaan, kiti ginapangitaan sa naligay, yung pangitaan, mag ina apa game. Mm-hmm. Ari ka ni Ma'am Bala. Ma'am ko tadyo. Dari man inyo balay, sir? Adin inyo balay. Asa sulod? Pula mm-hmm. Po, ka mo to sang ba? Oo. Teko di may plano ang barangay nga pakahunan bala? Nga para may bungkuan. Willing man ka mo nga magsugot ka mo, abi? Nga magbuling man sa barangay para nga at least mahagan-hagan ang pagbaha diri sa inyo eh.
2: Kahunan nila ta?
0: Kahunan nila da banggaan.
2: Ay duro ma, kundi ka kan tubig ma, ano gigay no?
1: Butangan ng trampa.
0: May plano sila nga trampa, butangan man trampa ang kahon oh.
2: Hindi, isa dura, may trampa may.
0: Oo, may saladura. Nga kung magsulod, sira. Kung may magsulod din mga tubig, paggahunas, buksa naman ang trampa.
2: Timuna, may trampa na da. May duba ng kugungo.
0: Oo, ano ba? Si Subong, abi may plano ang barangay, tayo mga bulig, manalaka mo sila.
2: Buligan na sa mga lalaki.
0: Tumuloyo. Tumuloyo. Man sila katropang Jusel nga magbulig.
1: Ikaw mo pa mahaw panyaga, dala panyapon kag diaryo, kailan na goro sinyo?
2: Manila, kundi

0: bahat eh.
1: Oo, pamahaw pa niya ka lang, abi. Adaw tawili lang balagwa niya. Adagyaw. Kung saan adagyaw, adagyawan lang. Oo, ti okay man sila.
2: Mm-hmm.
1: Oo, ti depende. Ati okay naman kuno kay Kap, ah. Willing sila katapang Jusel magbulig.
2: Oo.
1: Oo, direk. Iti, kung ako, abi, apektado. Hindi na ako sila magpaduwa-duwa pang magbulig, ah.
2: Mm-hmm. Maski
1: boss na yun, kun. Oo, ti dugay-dugay, ano, raso taob? Alas 12. Oo.
2: Teka hapon pag alas 12, hasta taga din tubig?
1: Taga din tubig kahapon, di? Talong eh. Sa dire sa natindukan ko, lapaw, di? Ah, hindi nakalabot. Ang dira lang sa nalubuan lang.
0: Sa ammonia, sunod balay na.
1: Ah, dire. Ah, okay. Ah, sa may siminto da. Ati dalom eh, mga taga-tuhod dito bang Jusel.
2: Mm-hmm.
1: Kung dari ko sa natindugan ko, mga taga-tuhod.
2: Wow. Taga-tuhod. Te, ubog naman sila kahapon so, eh.
3: Kung wala sa...
1: Oo. Ah, okay. Te, kung magtaob ka ron, sir, ano po gawin mo na yung salakyan? Labot, hindi na makalabot da. Ah, okay. Okay, may salakyan. Di, abi sa... May grahe, wala ka pang Jusel. May ari nga may grahe. Te, bali, may ari man niya nga... Pero sini ang iyan ni Sir Dia, gipasiminto niya, gipataasan niya bala.
2: Mm-hmm.
1: So hindi niya makalabot. Pero ang ari Dia sa mga nanubuan, ang dito sa likod, gitsing iskulahan, kaya tinanubuan sila, ano gid sila yakatra pang Jusel? Ang nanubuan gid,
2: mm-hmm.
1: labot gid, sa galakat dito bala. Na, amo na
2: so ay, dira, amo na da butangan nila sang kahon, katropa Romel?
1: Yes, bungguan, butangan sang bulungguan.
2: Oh. Para hindi makasulod ang tubig.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Tidaw, mitigation pa, ano lang, solusyon. Hindi na final nga solusyon.
1: Mm.
2: Kay Nintiendianta, komplikado. Gani, alang-alang mo na da karon.
1: Ang bamo si Kap, kung sa plano lang, gusto man ni Kap gid magplano, nga hindi gid magsulod ang tubig.
2: Mel?
1: Kung tag kung siyang tag-iyas ng duta.
2: Oo. Oh, amo gani, bisan lisensya lang, malisensya ka to. Otherwise, mabumbahan ka, gid.
1: So, amo ni Katropa yung Jusel, amo nagiling remedy, ah.
2: Mm. Ara naman, gali. Hindi na kinanglan pang dako nga bulig sa syudad. Pero kung may mabulig ang syudad, much better.
1: Oo. Kasi, kung mga nag-click, abi, kag nag-ugyon ang plano sang barangay before sa plano sang pumuluyo wa na naglabot sa nga nagproblema di sila katarpang Jusel ah naghaganhagan tani kay kita subong te ari na na-experyensyahan na nila I don't know lang kung hindi na sila magsugot abi sa plano sang barangay nga mapabutangan na diri sang kahon astak pailan sang sako nga may duta para nga hindi makasulod ang tubig halin dito sa Suba, sa Sunset Boulevard.
2: Ang aton pensyende sila mo lang eh. Ginumpisahan na naton sa isa ka plano, why mag-work out? Mm-hmm. So let us proceed to the second plan.
1: Yes.
2: After all, hindi na pinal nga solusyon, kundi mitigation, pagbuhin-buhin lang sa problema nga hindi man niya kada taob na katropa Romel, gaubog tandas baha.
1: Oo. Oh, kaya mo gitlo
2: pa. Na ginalan, ag kuno da?
1: Oo. Oh. Ti, isa pa, ano nga daan, ang... maalat ang tubi, tapos kung may pilas ka, at laban-laban madugang katolya katropang Jusel eh.
2: Mm-hmm.
1: Kaya ti may tubi nga stagnant diri sa punong, itulod niya di sa sulod sa mga pamalay katropang Jusel.
2: Oo.
1: Pwede rin katropang Jansen, Christos Tumaini nga balita, ginadulong sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium Nitric and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paclibar, XFM News.
2: There you are si katropa Romel Paclibar. Sa tanan niya mga apiktado, dari mga pumuluyo. Ha? Ang barangay may inisyal na nga plano. Kabay pangabuy lugan nyo lang. Mahambal nga ti may iban niya a much better plan. This is just to mitigate the problem. Amo nang pinakamadasig, pinakaviable, affordable. Masarangan sa barangay nga solusyon. Butangan masubra isa kalibo na kasako ha nga tabliyahon halindira sa punungan ni Mr. Florete ang duta. Pagkatapos ihimuon kahon. Butangan sang gamay nga trampa. Para nga kung magbalik ang tubig, halin iya sa taob, mabunggo dira sa kahon. Siraduhon ang trampa, hindi kasulod ang tubig. Pag subsides ang taob, buhi na naman kagkwao naman ang trampa para makailig ang tubig nga nagsulod or ang tubig halin iya sa mga inula nga tubig sa mga pumuluyo da sa apektado nga lugar. So that's the initial mitigating solution. Kabay pa og yun na ninyo. Inimahambal nga ti, dito, amo ni, kagamoto, why ganit mag-work out ang una. So let us proceed to the next sini nga plano sang barangay. Now, we'll try, sa mga kauturan ta, nga piktado, that's the initial solution. Kabay pa nga og yun na ninyo ini. Ha? Kay if in case, we will proceed iya sa city government, parang ang city government could address the problem. Mga 40 ka pa malay ko noong direktagi dyan apektado mo. Bangod sini. Di siguro mga 100 families all in all dira sa lugar. So ti, with that hulaton takaroon sa apon kung ano madesisyonan sa barangay council based man niya sa available resources nila. Butang balo sini, kwarta, manpower, and the plan. Ang plano, agod tong mamitigate ang problema. Again, sa nasalina naton, hindi ini pinal nga solusyon, kundi pagpahagan-hagan lang gid sang problema because we are being confronted by challenges sang pag-ulan, pagbaha, kag ang pagsulob sa tubig taob dira. So para mapahagan-hagan lang, bisan sa taob lang, amo na ang pinaka-viable nga solusyon nga gina-offer karon sang barangay. So let's give a time, a benefit of the doubt with that plan. Kaga ti sa mga tao, daraboy lugin nyo lang. Ay, tawili, balabo, tamalo sini, noon lang ah. Kung pila lang masarangan sa barangay day, we do understand the limitations ang kwartas barangay. Mambal kiti duro, kwartak barangay, muni mo to, you know, bounded sila sang, unbinded sila sinatawag sini nga, liquidation rules blah. Basi kon disgrasya sila da. Debla? So, ang makaya lang sang barangay. Again, ang pinal nga solusyon lies with the city government, lies with the Department of Public Works and Highways and the City Engineer's Office. With the coordination, with giving due respect to the landowners, labi na gid ang tag-iyadera sang punungan nga nagapalibot sa piktado ng mga pamalay na panagihan ni Mr. Rogelio Florete. Di daw ay man problema hambal ni Kapitan sa kay Mr. Florete, kiti mapabalik pa gani ang purma sang yasin nga punungan if in case magkuha sila dira sang lutak nga tabliyahon. Nami ng lutak sa punungan actually tabliyahon, kagimuon nga kahon kay nagapipi sa eh. Ha? So kung mabalik sa purma, kung ako tagiya sa punungan, di pa ko, ang layon na da ang nagtulumpok mo bangod sang sigib lang pag ulan, baha, nagtampok ng layo na nung panagtaas, amo nang kung gusto mo gani nga pabalikon sa old form ang punungan mo, ginahimo nila, ginatabliya nila na, ginakali, kagamo man ang ginahampil nila sa kahon, para nga ang kahon, hindi magnipis, hindi mabilwa, ha? Padamulon mong kahon, pataason mong kahon, dira man lang sila gakuha sa lutak, sa kilid sang ano, punungan. So, amo na ang aton sanay nga napaningungan na good tong ma-realizar ini the soonest possible time. Okay? So, if in case nga kon alang-alang gid ba ng barangay, kagini ma-settles barangay ini, may mga opposition, we don't understand, may mga ideya ang iban. But shall we give, can we give a leeway para iya sa plano sa barangay? Naintindihan ta, may mga ma-inconvenience sini. Pero can we give a leeway para ma-implementar ini? Para ma-mitigate, mapahagan-hagan ang problema. Kay budlay, parehos ni kada taob na lang na karun, gaubog tinyo sa tubig, brackish water, blah. Gasakot ang tabang kag tubig alat. Di makatol still na mo gani hambal ni Mrs. to kapon na interview ni Katropan Johnson, nagkalatubuan na sila lanag na. Nga sa pagkanamit, kaluto na. Ha? Ginakarutkot mo na kung hindi, gani magdugo daw, hindi ka maguntat. Amo nang pinakamasakit sa lanag. Masakit pag insin eh. Kaya ara sa singian mo na in between sa imo sini nga mga tudlo still. Blah, blah, blah, dira, Hay, ambot na lang nali, gani ko matol, amo ng hambal nila nga nali, gani ko matol, do long play ko nung music mo. Katro pang Alex, do long play nga music. It's already 8:32 sa ato sa ring pag or 9:32 sa ato sa ring pagparagad. When we come back, i-check naton ining privilege speech ni Councilor Romel Doron pertaining to the impeachment proceedings trial against the Vice President. Anong punto kun nga an nag-privilege speech si Councilor Doron? Ha, dari sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye, kami inom kami anin katropang Alex ang Vision X Plus supplement to maintain good eyesight. Diba? Pero isang kahon kinanglan mo, mintinahon, kahon sa punong, mintinahon mo na hampilan mo sang tinabliya nga duta, haliman sa punong, amo man ang lawas ta, hampulan ta man sa suplemento. Ang suplemento para sa mata, nga ginadiman sa mata, lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Anong imuon ta? Inom kita Vision X Plus. Kay hindi tanan nga tion, makakaon kita, nga rich in beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, kaglutein. So, ara da tanan sa Vision X Plus. Ngalan ha, Vision X Plus, quality products ang Yes to Health Incorporated and approved sa Food and Drug Administration. Mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo kag sa mga pharmacy malapit sa inyo sininga lugar. Sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo, may libre pang konsultasyon available dira ang tanan niya produkto sa Yes to Health sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:33 in the morning.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanson Plus Herbal Oil.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Sanson Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Sanson Vitamin C. Ang alkaline the vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako Galisa Lisa.
12: And I'm proud Sister Pain user.
11: But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinog Iloilo nagapasalamat sa XFM kay Dr. Revelito Uy sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
14: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: College na ko!
10: XFM.
18: Patropa mo!
19: Exciting!
20: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: Alas 9.42, oras dari sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Tristan Wayat Gulay. Sila may yung aga, katropang Josil. Good morning. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto. Sila good morning, katropang Josil, and happy Friday. Sa kay Mr. Nyek Espinosa, nga nag-upod sa ato sa ringa pagparagad. Kay Migota William Dakinan, good morning. Kay Rowena Espilio Manuel, niya good morning, Sir Josil. And also sa kay Ma'am Hermite, good morning. Kay sa kay Jenny Halyurina. Ambal ni Jenny, kung bululigan dira ka mga pumuluyo, madali lang kuntani ina, ha? Magbayanihan sila, kay sila man ang apektado, kag kung sila nga kung magtinamad pa sila dira, sila man gyapon ang apektado. Diba? Insakto na. Magtinamad sila, kag wala pakialam, sila gyapon na makaluluoy. So, willing man ang iban nga mga pumuluyo, we don't know with the rest. Pero dapat lang, we are suggesting nga bululigan ninyo if in case. Pati kayo sa barangay, gastuhan sa barangay, pero bululigan ninyo. Labi na gid sa mga apektado dira sa ninyo mga lugar. Kag sa mga taga-barangay man dahi, lain bi madagyaw today, lain naman na madagyaw sunod nga adlaw abi. Para nga namag-an kag... siguro maghambal ka isa ka gatos ka tao. Could you imagine that mag-isa ka gatos ka tao, abi? Isa ang matabliya, isa makapot sa sako. Pagkatapos, pila lang na, 50 ka tao. Madalagan na 20 ka sako ang itabliyahon mo kag i-plastar mo. Ha? Kaya, guro, away gani na isa ka 15, isa ka tuwa sa adlaw. Guro, kaya nila na dabutangan sang masusubra isa ka 1,000 ka sako ang tinabliya, guro, ha? Debla katropang Alex. So that's it sa mga pumuluyo dari sa barangay Nabais, Mandoriao. It's already 9:44. Sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Daw lang alang ara-ara sa katropang Alex. Okay. Dari kita sa issue, ladies and gentlemen. Sa investigasyon sang 2019 Southeast Asian Games. Ini mga biyan gin-offer nga investigaran again ni NBI Director Matibag. Si NBI Director Matibag, for us to know, siya anakagi Kabsek Cabinet Secretary. Way back sang nagligad sining Duterte Administration. Apat, tatlo lang bulan. Pagkatapos sang ulihi, ini siya ang na-point as Secretary General of the PDP Laban. So, investigaran ini, dudungan, damo investigasyon, pero ang flood control, why gina-investigaran? Ang mga pitsi-pitsi daw gina-investigaran. Investigaran nilang 50 million nga cold drones ang SEA Games 2019, pero hindi lang pag-investigaran, kag inuntat lang investigasyon subong sa trillion peso flood control project. Anomaly, gali? Flood control anomaly? Si, ini mga biyan ang... sitwasyon karon may impeachment trial kita against the Vice President. Di may investigasyon. Gininvestigaran gani nila tong shooting incident sa eskwelahan to sa may Tacloban. Ha? Okay, may patay. Pero di pila nagkalamatay bangod sang palpak ang mga flood control sang pagbahahaw. Di karon may impeachment against the Vice President. Okay. Ha? Di kung may ara ebidensya, di i-impeach eh, kung may ebidensya, ti alam mo ginabi, sige kapilit. Angot sa impeachment against the Vice President, si Councilor Duron delivered the privilege speech. Sa ano nga punto nagsentro si Councilor Duron? Sa linya upod na si Matineon, si City Councilor Romel Duron. Councilor Duron, si Katropang Jusel Banya sa XFM Ililo, good morning.
1: Katropang Jusel, mayok aga. Kaya pasensya, kaya wala ko masabat na yun ang cellphone mo, kaya nag-CR ako.
0: Oo, no problem. We don't understand Councilor Duron, no? Councilor, nag-deliver ikaw last session day ninyo sang privilege speech pertaining to the ongoing impeachment trial against the Vice President. What's the point yung gusto i-drive ni Councilor Duron, Councilor?
1: Well, ang ginadrive na siya na, kay it will not mainly benefit the people, no? The government will be spending billions again, no? For that impeachment, for that... ang ako niya opinion, yeah, ito propaganda ni isang Marcos administration para i-pin down si Vice President Sara Duterte in the eyes of the public Kay baluka naman 2028 election gid man siguro ang target sa iya, no?
0: Mm.
1: Why man ta kasi nga may si gaya tinlo gid siya, no? Kay ti amo na gina-investigar nila. Pero ang tanyang naga-investigar may saying bala nga sa Administration of Justice, he will come support, must come with clean hands. Ti ang mga prosecutor malita-malita gani ang ilang nga ano na ginbaton, senators man, congressmen man. If you can recall, katrupang Jusel, I think it's almost a year na deliver naman gani suna ang aton presidente. Ang siling siya, mahiya naman kayo. Oh, kayo lang kuno. Oh.
0: Mahiya tayo. Mahiya tayo dapat.
1: Oo, dapat mahiya tayo. Kay actually, kung si Diokno pa, binamin Diokno, hindi pwede nga wala involvement ang presidente. Kay di mabito yaman eh kung gusto ya. Ang hindi pwede ang mga insertions wala na. Di na pinalakpak patugan ng mga congressman pag siling iya nga maya naman kayo. Ang potsilingon, si kaysin auto-directed tong statement sa presidente. Ah? So, kintana ako daw nagpunso Pilato ang presidente, nga daw wala siya sala. Amo malang nang akon nga opinion, kung daw kayo useless, bala, what will benefit para sa akon mga ordinaryo nga tao? Ining impeachment? Di ko ma-impeach sila si Sarah. Di ikaw yung manong bakal bugas, anong binipisyo ko na?
0: Mm-hmm. Basi kung ano, impeach si Sarah, ang vice president, basi ang tabagak, matigbalios bang Ross?
1: Abot na gani, hindi nga akong malayang, practical na lang kita, kahit tani hulaton na lang kung daog si Sarah, daog, kung daog naman kung gusto niyo si Marcos, what, ang iya tayo, nga nagpadayunon din eh, tiya mo na eh. Oo?
0: Mm-hmm.
1: Doka glaring na gid bala nga selective justice. Karon gambal ka nga may anomalya sa parang control na ikaw ang nag-blot out na may diferensya. Ang lain sila kaya nagpagwa sa ebidensya ginapailan kaso. Oo.
0: Mm-hmm.
1: Diba muna, blood control. Ito wala ka pala direksyon, no? Gusto mo nangambal sa iglesia ng Kristo, no? Hindi man kuya iglesia, actually katoliko, gani kuya. Pero ti, regardless kung anong reliyon, tatani, we do it right, no? Imuon tatani ang gusto, no? Wala man takakuan. Ano ginbala ang problema sa aton nga pungsod? Yung problema, ito ulit yung systemic corruption under the Marcos administration.
0: Mm-hmm.
1: So, do very clear naman ina, do karon magwa ka, mareklamo ka, pailan ka kaso na yun. Paras kay Cayetano, bukal siya, 2019 na to. Yeah, do very obvious, gin bala ka daw gina-pin down, gin. Magkontra ka sa Marcos administration, subong. Do short of saying lang, yun nga daw kulang na lang ang Marcelo na i-declarar.
0: So, you are against per se, Councilor Doron, sa impeachment against the Vice President? Or what you are saying is, dapat ang mga dalagko pagit niya mga issues, just like the flood control corruption issue, must also be taken into account sa mga dapat mag-imbestigar karon kay tiway pa matapos ina sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee?
1: Wala eh, nag-stop. Priority ginagani, that should be the priority concern sa gobyerno ta.
0: Oh, oh.
1: Hindi ina-impeachment. Amo na gani siling ko katrupang Jusel, di ko ma-impeach si Sarah, anong dayon? Maayo, mag-ayo-ayo ang pangabuhi sa ordinaryo ng Pilipino, mag-ayo-ayo ang administrasyon ni Marcos. Kita mo nang taas gani ang rating ni Sarah despite nga gina-persecute nila siya, kagang iya mga supporters. I am not pro Sarah, I am just pro people, no? Kung ano ang maayo sini, no? Hindi bala nga si Marcos man ang hambal nga may diferensya ang flood control. Kagto sa disaton, unsa kita, may anomalya talaga. But nothing happens after a year. Nag-create man siya sa iya to nga committee, wala naman tumatabo to nung, sa infrastructure projects bala to.
0: Oo.
1: Oo.
0: In short, sini
1: Councilor... Yes, Katrupang Jusel.
0: Oh, in short, sini Councilor Doron, The fact niya nagatiyog na karon ng impeachment trial against the vice president is just right and proper nga padayon nun kay nauna pa gani ang hearing niya sa flood control. Kay dako pagid ini ang issue diri, dako in terms of amount involved, damo posible ang tao nga ma-involve diri, Councilor Doron.
1: Yes, kagamo nang ginatakpan nila. Ako na ang ginaano nila. Gin si Romualdez, gintudlo na ni Saldico. Di, nagpagwa man si Romualdez, eh, hindi lang naman siya. Mm-hmm. So, kung ano na, kung ma-involve siya, di, hindi lang siya. Siguro may dal-on din siya. hindi mo na imbestigaran.
0: Oh,
1: kasi ang usually ang ombudsman is supposed to be the amo nang protector of the people. Di amo nang naga-persecute subong. Amo nang ginausar nila, no? Sa tanawa tong ordinaryo lang to yang sa init sa din ta. Amo sa mo to yang ginapahalin nila.
0: No.
1: Do ka very obvious na gid bala. Ang nagahambal kontra pailan kaso. Uti, si Senator Marcolita, hindi man nila mapailan kaso. Pero ka, ano gin purposely, ano mainly gin ka unahon gin si Marcolita? Ah, let's say, involved sa to siya, pila ato ka million?
0: 75.
1: No, 75 million?
0: Mm.
1: Ang amot sa kay Marcos, pila gani ka million? Sobra-sobra ang pagin. No? Billion, kung i-prioritize sa gin, kung mag-ayo in it, ang anong iblang purpose, nani ang corruption, ma-minimize lang. Hindi kita na makasiling nga madula, gin ba na? May ara, gin na eh.
0: Hmm.
1: Iti, kita ya, pwede matakapataw, hey, Jusel, no? Ang kaluluoy, ang tao. Ang tao, kitya. Baka ako, makabakal pa man kumugas, masin 50 pesos ang kilo, na 60 pesos. Hindi nga promisa, ito nga 20 pesos, hindi na to. So, ito practically, ito gina-into lang ito sa administrasyon ngayon nila.
0: Mm-hmm.
1: Instead of money going to the projects, ay, ito gina-bribe lang na taga-tagaan na paagin sa AX, Yakap, Akap, tanan na lang nga daw. Ang mga maayo ya nga taxpayers, ang kwarta ya, ginapangatag na lang sa tao nga inugtong ets nila na kaginong kuhan siguro daw.
0: Mm-hmm.
1: Hindi maayo. Hindi ginya maayo ang aton nga pang the first time ini.
0: Oho.
1: Tapos ang mga kwarta sa gobyerno, para sa gold deposits tayo, ano nila na, hindi na kunsindi ang PhilHealth funds na para sa mga pigado, kung masakit ka, may masabat.
0: Mm-hmm.
1: Ito, kaluluoy man mga ospital, ngay kadugay, hindi sila mabayaran. Ang ordinary kaya people, be the one to suffer. No? Ang muna nga ito, pananaw. Natanong yung impeachment, hindi man yung priority. But now, the work of Congress, prosecutors, dira na lang sila nga ang gasto tada I think no 90 million a day kang inalagas nila kay Sara is only something like 145 million. Pwede pa man na malagas later. Si Cayetano, subong na lang nila ginlagas. Kaya ito, tama ka bukal. Kag kita mo naman na how good is Cayetano also. Kag even si Chis Escudero, maayong pagdalaya. No? Ito nga nagsailo siya. Kung why na siya magsailo, sino mag-preside to? Si Win Gatsalian?
0: Mm-hmm.
1: Ano klase? Why nila ma-anticipate nga may impeachment ang Senate President nila? Why makugasiling nga dapat abogado, gid? Pero kung may training kaya sa law, no? Tanawang ila ya, mga bend the law ila ya. Never mind the rules. Ang kinanglan sang pumuluyo, nga kinanglan madayon gid ang trial para mapahilin gid si Sara.
0: Oo.
1: Ano abing direksyon sini sang aton ni nga kuan man? So nang pagwa lang ko sang akon opinion, I may be wrong, no? Basi sala man kita. No, titani tanawon man sang administrasyon kung may concern gid ang aton mga national officials. Unahan nyo man abi kung anong maayo para sa pumuluyo. Ang budget para sa rail, ano to na, underground railroad na.
0: Mm-hmm.
1: Nag-usar naman nila, madelay naman ako no. Imbis na 2028 na, 2032 naman na. Itong naging divert naman nilang funds.
0: Instead niya magbuho, kita skarsada para magyan sang trend buho, ang buho subong araw sa bulsa sang kabansang gobyerno?
1: Yeah, exactly. Katropang Jusel, no?
0: Oh.
1: Although, kaluluoy mas kina in the eyes of the world ang do wala na kita do nahuya kita mag magwa to ko magsiling nga Pilipino kita.
0: But so, moving forward, Abi Councilor Doron, no? We don't understand the limitation. This will take a lot of andaw malayo stigi ini, pero if given the chance, you'll be given power sa sanggunian panlunsod and the local sanggunians for that matter, an authority with vested with gamay balanga sting o kon pangagat sa local sanggunian. Willing ka mo mag-investigate sa local level sa mga implemented projects pertaining to flood control? For example, if given the chance, nga kamutagaan, yeah, yeah, abi, for example, contempt power para makumpel ang mga tao responsible nga mag-attend sa inyo investigasyon ng himuon sa local sanggunian, are you willing mag-investigar, Councilor Doron?
1: Yeah, very much willing kami. Actually, nung pisahan na namon, through invitation, in-invite kami ganitong ato nga district engineer de, may kabila na tada mag-privilege speech regarding sina, kag nag-inibitar na ton ang BPWH, ipro, ipis nga ma-attention o gina-question na ganit ang aton authority. Actually, nang pisahan na natin, kung hindi mo na sila mo, if given a chance na may authority kita, may certain power, we will do that. Why can kami yan nadlock sila ng imuon kung anong matuod yan?
0: Imuon tada, ano ho, holding facility, goro sa puno, sang lunok da, marang ati, hindi man sa mamingaw kung ni hold sa darasang konsiho, bla, kung may, krani kung may contempt power ka mo.
1: Oo. Di, wala gani eh. Amo nang may limitation kita. That's the job of Congress, especially the House and the Senate. Ano nung kaya hilain gani? Yung pisahan na nila tong isang blue ribbon eh. Yan mention na to ni Senator Lacson to. May mga congressmen ni involved. May mga siling si Bersamen to. Wala naman yung patawag to. Believe ako ni sa una sa kay Lacson mo. Ito, so far, tanin daw siya ba ng mga, do may prinsipyo. Pero later, do nakaon man siya sa, kwan eh. Muta, may allegation man sa tanin nga, involved man siya eh. Oo. So, wala na tayo pakagtuan, subong. Do short of saying, sige, hambal ka mo kontra, kay pangitaan man ka mo diferensya, para lang kasuhan ka mo.
0: You know, the only way para ma-pressure man to sila si Babaw, Councilor Doron, is for you people, like sa local sanggunian, to move like this. Pero if in case, are you willing still to sponsor a resolution, I'll be calling all other local government units to support the resolution or to make the same kind of resolution, panawagan sa Senate Law Ribbon Committee and the House of Representatives to conduct, pursue, continue the investigation on flood control corruption issue, Councilor Doron.
1: Yes, do maayo man nila nga kwa, no? Ti aton on our part, siguro tingwaan kin aton nga ibutaw, tinanggin muna mo sa ako, no? Idea, do maayo ina nga suggestion. Maayo kin ina, no? Tingwaan kin aton, no? Nga mapapasar kita sa resolusyon dira sa syudad, basi makita man sa iban, ti basi mailog man sila, eh. No? No. Hopefully, no?
0: If that's the case, pwede man ang ipadala sang syudad abi sa province, ipadala pagid sa kabanuhanan or ipadala pagid sa ibang probinsya for their information. Nga basi kon may huyog man sila, tindira ta mabasa, basa gid man kon sinong may huyog eh, Councilor Doron, sa pagpadayon sa investigasyon sang flood control corruption issue.
1: Yeah, gusto ina, no? Amo na gani siling kunti, inaumpisahan ta na na, wala talang masige, kahit ang mga ginagbisar ta, hindi man maghatag sa ilang informasyon, although ang kita consider, tanatani sila mga resource persons, pero galing kita involved man sila eh, amo na problema, amo ginang problema ta. Pero ayaw na suggestion mo, we will try to do that, na mapasar kita sa resolusyon. Sige, ho, no, ang panawagan man rin kay Itano, why magugapin ka kay Itano, eh dito, nakita ta, ano kinbala ang plano ni kay tulis na president na sila nga may korupsyon. Tapos ti ang mga ginapangkailan, kaso ang kontra, ang alay ang involved nga tapos nag-link directly galing sa iya man whether we like it or not ako ya kapati nga ang presidente may involvement gid of listening abi sa kaibigan namin joke no nga as president si Cambito ini budget da or line budget na ara sa iya ko der.
0: So with that, we would like to thank you sa Tsempong ini. Hindi na ako magkaon sa lugang pang Tsempong, Councilor Doron. Lastly, base may mensahe ka sa mga pumuluyo, constituents mo, dari sudat sa Iloilo, Councilor Doron.
1: Well, salamat good trupang Jusel sa paghatag sa aton sa oportunidad na ma-ventilate man aton ang aton opinion sa aton level, ginatinguan man aton nga mahimo naton ang aton masarangan. Kaga siguro trust in God lang gid niya aton eh. Just do your part no matter how small and trust in the Lord Almighty nga mapamatian Manila especially mga senator judges naton na makita mo daw partisan na ginsama ang ila for conviction yet may ara man for acquittal but in the end ang it is the people who will suffer so salamat gid.
0: Okay. With that, Councilor Doron, we would like to thank you. Salamat, gid ka. Good morning.
1: Yeah, mayong aga man, Juan.
0: There you are, si City Councilor Romel Doron.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Problema tuod kung tagaan man puder ang local sanggunian, isa na sa mga bagay tuod niya ginapanumdom tamo, hindi yan pag-abusuhan. Kay tani kon an implementar lang itmayad kag nadihon na ining anti-dynasty law. Siguro makasiling kita nga diverse ang composition sa mga sanggunian, hindi na dominado sang pamilya sang isa duha lang ka politiko. Siguro makasiling kita nga the sanggunian, the local sanggunian must be given e-power just like that okay, temp power in order for them to pursue an investigation nga hindi paglangulanguhon labi na sa mga tao sa national government agencies because they have no contempt power. Kung kaisa daw sila pag ani ginainsulto sa ila resource persons nga target eh. And that's the problem, ladies and gentlemen. Ha? Ugaling kiti because of hindi pa fully enforced kag daw hindi pa mapag-on ang anti-dynasty law. Why pa so far? Sa panibago sining hugot pagpahugot sa dinastiya, sang politika. Ti ang mga sanggunian, kontrolado halos ang pamilya lang sa mga big time nga politiko eh. Hindi bala too diverse ang composition niya. Isa na sa mga nagapanghawid man eh. We need really, tawag na ito, baliswaon tagi na ito, konstitusyon kag local government code eh. Da si far-fetched, no? Tama, klayo na. Ang punto na lang amo ni, which is very doable. Kung gusto gid man sang mga local sanggunian, just like Councilor Doron, it's a challenge manuso sa iya. Why not pass a resolution? Calling the Senate and the House of Representatives to immediately continue conducting hearings and investigations pertaining to flood control corruption issue. Pasa. Urging all local sanggunians to support the resolution. Kung diri sa siyudad ng Halin, authored by Councilor Doron, pasa mo to sa probinsya, sa provincial board. Tanawon ta kung sino nagapangakak sa isyo sa corruption, di ba? Even sa local officials, pasa mo to sa Banwa. Ha? Liganes, Saraga, pakadto ka to sa Carles Estancia, pakadto ka dito sa May Pasi, pakadto ka to sa Bingawan, Central, pakadto ka to sa Leon Kalimudyan, pakadto ka to sa San Joaquin. 43 ka may LGUs na. Pasa mo to sa Guimaras, pasa mo to sa Aklan, Capiz, Antique, pasa mo to sa Mindanao, pasa mo to sa Luzon. Para all sanggunians could act. Depende sila kung aktuhan nila kung hindi. Pero dira, tamay baluan, kung sino nagapangakak, sino ang nagapangalang-alang, sino ang hindi gusto nga padayunon ang investigasyon because it seems right now nga nagapabungal kag nagapabagong ang Senate Blue Ribbon Committee sa flood control corruption issue. Why matapos? Ha? Si Ben Dalo, subong why kahulag eh. Ginuna pa kanin nilang investigasyon sang shooting incident sa Tacloban, Toblas Eskwilahan. Natapos na ni Madam Risa ang iya sining investigasyon. May iban pagid niya plano nga investigaran. Pareho sang NBI, for example, right now, they will be conducting the alleged anomalous transactions sa Coldron, inang inapasigahan sang kalayo bala sa mga SEA Games, Southeast Asian Games, Asian Games, Olympics. Coldron tawag sina. Ti pa investigaran. Ti sa flood control allows. Why? Nga how? Ti para may baluanta eh. All and across the Philippines. Sino nga banwa? Sino nga probinsya? Sino nga syudad? Ang way gana? Hindi gusto? Sang padayon nga investigasyon para ma-determine who's the responsible behind sa flood control corruption issue. Makilala ta sino ang may itlog kag sino puti itlog. Ha? Buta malon sini, sino nagapangalang-alang kay base kon madisgrasya political career niya kag sino ang manindugan para sa boses sang banwa. Wai nagaling ta tiempo sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sa kay Catherine Biloso, good morning, thank you for listening. Sa kay Dan Frederick Torilio, good morning gid and thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Well, lastly, sa ato sa rin yung mga kauturan ko kinanglan ninyo manamit yung Pansit Mulo. Kap ising Pansit Mulo. Ara da sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, Atria, SM City. Inapangita na ni subong sa mga artista kag sa mga taga Manila ang Kap ising Pansit Mulo mo. Kung kinanglan nyo naman car wash, di syempre, quick and clean car wash kilid sang Alta Sierra Church. Kanto lang kamo na. Available da. Gusto niyo magbulupong kodo sa mga hulat sang ginapakarwasan yung asalakyan, pwede ka mo kapulo pang api pa da. Kung gusto naman ninyo catering services, gusto ninyo ang venue for your gathering celebrations, ara sa The Crib Kitchen Cafe. May swimming pool for kids pa na da sa Don Francisco Village, MH Del Pilar, Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibaya. Bullseye. It's turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before, ang loving-loving, one capsule lang gid. Mabakali ni sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon. Why not that champo sa ato sa ninyo pagparagad sa technical side upod ta si katropang Alex Saspa and katropang John Ray Bertiz para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Joe Salbanias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Subong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya!
1: Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Pus laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!

nagkaroon sa kasugpon sa ngatong sukilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: Ako di mahibalan kung anong natabo sa imo anak. Buhata, Mrs. Handa ako sa paghimo o kung magpaloap sang bisan anong alid nga natabo sa imo anak.
1: Aba, oo. Oo, sir. Buhaton ko, ina. Salamat, Gid.

0: Ano pagid? Ano pagid ang ginpamangkot sa mga pulis sa imo, Mika?
1: Madamo siya sa ginpamangkot sa akon. Kun bala, mabuot ang bana ni Carol. Kag nagsiling ako nga huo. Kag ginpamangkot man niya ako. Kun sino pagid ang mga abyan ni Drigo. Nagsiling ako nga wala ko sa nahibal-an nga abyan ni Drigo.
0: Eh, may ara. Si Muroy.
1: Sino nga Muroy, Mika?
0: Basta ah, abyan niya ina. Kagkaupod gani niya ina nga naglakat sa iban nga lugar para nga magpangitas ang trabaho.
1: Eh, amugali. Ay, kun amo, babalik ako dito sa pulis. Kag isugid ko na may amigo siya. Kag si Muroy ang ngalan. Kag magkaupod sila nga nagpangita sa trabaho. Ay, Mika, masikon, makabulig siya. Agud mahibalan ko, kundi inang akon anak.
0: Ah, oo, Mika.

Ayaw kay naguntat na mga pulis sa pagpangita kay Drigo. Nakahibalo ako. Nga atos lang subong sa Don Salvador kaupod ang iya asawa. Kagun makapauli diri si Drigo, mangita naman kami sa iya madason nga biktima. Nagasalig siya nga ang iya bagong asawa. Ibilin niya dito sa Don Salvador nga patay na.

0: Tugangin kami din isang whiskey. Dali ah!
1: Boss? Boss? Wala kami whiskey? Ubus na?
0: Ano? Wala na kami whiskey ako? Basi kung ginatago ninyo?
1: Ba wala boss? Ano? Ubus na boss?
0: Basta ha? Boss, mabalik kami. Ha? Mga Megs, nakabati ka mo. Mabalik kita trip, boss, ha?
2: Ate, okay.
0: Hoy, hoy, ikaw ha, boss, ha? Kung wala whiskey, tutdan ko ang inyo tiyangke.

Os dugit sa bagsiling simigo ka doy. Nahubog ako. Kayo, may nakita ko nga nagapungkos sa may katrik.

Pag daw sa nag-aulat sa akon. Hoy! Sino ka? Nangangari ka di? Wala ko yan magpanawag si mo. Hoy! Nauyatan mo imuliog. Nano na? Masakit bala? Alika. Ano sa ginapangilala ko ikaw, ah? Oh? Ayos to! Kilala ko ikaw! Ikaw ang asawa sa akong amigo nga si Drigo. Ay, gusto ikaw git. Kagpatay ka na, hindi bala? Patay ka na! kung patay ka na, sino ka? Naray ka din eh! Murto ka? Murto ka na! Hindi. Hindi matuod na. Magaling ka din eh, ha? Halin! Ano na siya? Nagalin siya?

0: Gutom na agad ko ba? Nagmanamit ining inasal nga manok nga ginbakal ko. Saburan ko ng pagkahon sinya. Dininin akong paginito na. Ang paangay ni isang inasal nga manok, manamit ini. May babae nga nagapungko sa tupad ko. Pag nagatulok lang sa akon nga nagakaon sang inasal. Siyang morto! Ang asawa ni Trigo! Hindi! Nagatulok siya sa akon kag nagayhom! Apang! Nagahuyat siya sang iyaliog! Carol! Ikaw gad balay niya! Nagtango siya! Oh, murtugid! Hindi! Hindi! Hindi ka magsagat apiib sa akon, ha? Nahadlo ko bala! Malaw ko! Malaw ko!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elvan Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
13: Sister Pain, tanggal ang pain.
3: clean, fast, and safe.
4: Yahoo!
3: Sister Pain. Symptoms persist. Consult a doctor.
8: Get ready, Cebu!
13: The biggest and most colorful running event of the year is here.
15: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
13: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
15: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
13: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
15: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
13: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
15: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!

0: Dito ako makadto sa karinderya. Dito ako makaon.
1: Aroy! Apit niya, anay! Alin niya, gata niya!
0: Bah, si Siloy, nagkakaon siya. Maupod ako sa iya sa pagkaon.
1: Nakapanyaga ka na mo, Roy?
0: Wala pa gani, Loy.
1: Ipo ko di oa. Chabingay, kaya gini isa ka serve nga din o guano. Kaya ni si Muroy, kang isa man ka bandyado nga kanon.
0: Salamat gid si Loy, ha? Gutom na gidabi ako, eh.
1: Amo gani, gintawag ta ka, kaya nakita ako nga nagapalamutay ka na sa gutom.
2: sir? Arin ang order niyo, oh?
1: Oh, sige na, sige na. Kao na.
0: Loy, oo.
1: Nakita ko nagkakulurog ka na sa kagutom, oh.
0: Tatlo kadlaw na ako nga. Wala gana magkaon, eh.
1: Oo nga, oh.
0: Wala ko gani, gana.
1: Loy, nano ka? Nagatulog ka lang sa bangko, oh. Doon, nakita ka, murto.
0: Murto. Murto, kid. Ara naman siya, oh. Wala siya nagauntat sa paglagas akon!

0: siya, ma'am. Nagdalagan siya ka nagapangalapsi. Daw ginalagas siya. Wala ba kita sa may nakita nga nagalagas siya? Ay, nanon na siya ng buwang?
1: Ay, siguro, Meg. Ano kay, wala man siya kakaon. Hindi siya kuno magkaon kay may murto nga nagapungko siya itupad. Kagbangon siya na nalipasan siya siguro sa gutom. Amo na eh. Naglahin siguro niya ulo.
0: Uy, hala. Nakatilingala, no? Daw sa hindi ako makapatis, ini? Nga amuin ang natabo sa iya? Nagbuang na siya?

0: sir, sir, sir, masulod ko diyan ay, ha?
1: Amo ka? Nga nagsulod ka din sa karsel?
0: Nalagas ko sa morto, sir.
1: Nagbuang ka na siguro, ay. Wada!
0: Ay, dalilang ko, anay, sir. Ginasunod ko sa morto. Kag, wala niya ako ginauntatan sa pagsunod. Ano pa, hindi ko yung magkaon. Nagutom na gid ko iya, sir. Mapatay gid ko sini sa gutom mo.
2: Abi, magwa ka da. Ato, may tiyanggi to. Dito ka kaon. Hindi ka magtinadari sa karsel. Hindi kaya priso.
0: Ay, hindi ko magalindari sa karsel, sir. Kung magsulod siya dire, siyang patyon ko. Patyon ko siya liwat. Abi ng armas mo, bla.
2: Bang! Hindi! Ginhonos mo sa hawa ko nga kumpusil? Yata ginasakon.
0: Ulamon ko lang, sir. Ulamon ko lang, sir.
2: Yata ginasakon. Abi na!
0: Hindi ko nipagyatag sa imong kusil, sir. Amuning ipatay ko sa iya.
2: Yata ginasakon.
0: Hindi ko yabi.
2: Hindi. Nakusog sa iya.
0: Ha! Ara na siya, ara na siya! Ara na siya!
2: Bah! Hindi! Napitik niya ang gatilyo. Kag sa iya mismo lawas na igo ang bala. Wala ko na maingagaw sa pag-agaw sa iya ang pusil. Kaya ginakos gid niya ini. Oh, hindi. Di malas kapag kabuang. Di malas gid!

Diyos ko, gabi naman. Kakuntani, makadamgo naman ako kay Carol. Kuntani, hataga niya ako sang palatandaan. Kung anong natabo sa iya. Carol, anak, buligi ako. Padamguha ako sang isa kadamgo. Gabakabulig, agud maglinong ka. Kag amo man ako. Luyag ko nga maglinong ka na. Kag amo man ako. Kag ang akon amiga nga si Perlita, ang iloy ni Drico.

0: Colonel, sir. Are man ang babae nga nagadambo permis sa iya anak nga patay na kunong.
1: Ano naman ang iadam ko?
0: Sa himulan siya kunong manugid, sir.
1: Ate, sige. Pasod lang siya dari.

0: Sir, kagabi, nagdamgo naman ako. Kagkaatag. Kaatag katama sang akon damgo. Ay, kagkuntani, sir. Patihan mong akon isugid sa imo.
1: Ah, sige, ihambal. Kay mamati ako.
0: Nagdamgo ako sang akon, anak. Nga nagalakat sa dalan.
1: Mm-hmm.
0: Kapoy siya kaayo. Nagalakat siya. Nga nagauyat sa iyaliog. Kag nagsulod siya sa isa ka balay, nga medyo daan na.
1: Nagano siya sa balay?
0: Nagsulod siya. Kanagwa maliwat. Nagpadayon siya sa paglakat. Kag nakaagi siya sa isa ka signboard nga nagasiling Barangay Rosal.
1: Mm-hmm.
0: Kag sir, naglakat siya liwat. Kagdadula siya sa akon panulok. Amo na lang inang akon damgo, sir. Ang balay, medyo daan na. Kag nahandungan sang kahoy na si Risa.
1: Ano pa kita masugid mo, misis?
0: Ay, sir, base may bahin ang amo nga balay sa akon, anak. Nga nagsulod siya dito. Maluoy ka man sa akon, sir ay. Buligi man ako. Amo inang akon damgo kagabi.

0: Dasa hindi man amo ini ginatang nga misyon sa ako ni Colonel man. Pero sige lang ah. Patungdan ko na lang sang tiyon ko ang damgo sa nga mga babae. Apang sa ni Colonel? Sikreto ko lang kuno namon. Kay makahuluya kung mapalpak. Oh. Suno sa mga babae. Ang lugar nga ginapakita sang iya anak sa iya damgo. Amo ang barangay Rosal. Mayara yan sina nga lugar. Kag may balay kuno nga medyo daan ha. Kag nahandungan sang kahoy nga si Risa. Kung matapos ko na kuno usisa ang tanan, ma-report dahin ako sa iya. Ati, okay ah.
1: FM. Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Cellphone Plus Cold.
5: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Ranton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Cellphone Plus Cold.
6: Yahoo!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naniniwala Nini Garillo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Sanson Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Sanson Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Sanson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Sanson Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakabenepisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The secret of health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Sanson Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to health.
8: Happy
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Sanson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sanson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
16: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM!
1: XFM.
4: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Sanson Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Sanson Gold Herbal Capsule.
17: Sanson Gold Coffee Mix.
18: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
17: Sanson Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
19: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sanson Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Sanson Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: Visionex Plus? Check!
21: Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
22: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
24: Mag-Premium D3 na!
23: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
25: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
26: Santon Plus Herbal Soap.
27: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balasakang panit sa sasarinyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
26: akin itong sumapanit. Santon Plus Herbal Soap.
28: Nanami gin!
26: Santon Plus Herbal Soap.
29: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, pumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
30: Kung mamati ka sa XFM.
31: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
30: Kung mamati ka sa XFM.
31: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
32: XFM.
33: Katropa mo!
34: Exciting!
35: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines last 10:54 na sa aga kagaling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus suplemento nga makabulig agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasumong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Ang Vision X Plus ang mayara sang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales na kinanglanon agod nga maproteksyonan ang aton nga mata. Ini ang mayara sang lutein na beta carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Importante nga maproteksyonan ato ang aton siling mata bagod nga aton siling mata ang nagaserbing nga bintana sang aton nga lawas. Kinanglanon aton nga proteksyonan batok sa mga balatian agod nga malikawan naton ang pagaburon sang aton siling mata bangod nga sa siling mga balatian nagakos sang pagkabulag kon wala kita sang may ginainom nga suplemento. Gani magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok ang Salasada, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang

exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpanglagad sang sentro sa Biyernes nga edisyon. Pet sa 17 na sa bulan sang Hulyo, ikatatlo sa lima tanan ka mga Biyernes. Bao manog tapos naman niya si Mana, katropang January weekend. Para sa mga empleyado kag empleyada sang gobyerno. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Kamusta nga ton nga aga? Kabay pa nga okay lang kamuda, no? Sa aton siring mga tagpalamating, sa aton siring mga XFM taxi patrollers. Kamusta nga ton siring money market? Kamusta nga ton siring biyahe? Kabay pa nga okay-okay gid ang inyo siring income sa pagbiyahe. Mabatian kita mga katropa sa frequency nga 100.7 na megahertz sa dial sa nga inyo sa ringa radio, yara kita sa FM band. Makita kag mabatian makita mga katropa sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton sa ringa mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kag i-follow. Ang aton sa ringa duha ka mga Facebook pages para updated ka mo sa mga balita, information, issues, current events sa balita lokal, nasyonal, kag international mga katropa. Sa mga nag-lantaw man sa aton via YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo, welcome diri sa pagpangalagad sa sentro sa subong edisyon. Sa mga overseas sa Filipino workers, kamusta kamuda? Bawang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, masingkal ang init, no? Sa aton sa mga tagpalapatid, damo subong katropang January, nagahingo-hingo-aw. Nagahingo-hingo sila subong, damo subong, notice na to, nagahingo-hingo, no? Nagadaw inang daw ginatrangkaso, bala? Bao, ang importante, subong immune system ta, pabakudon ta, kaya take kita sang vitamin C, no? Sa aton sa mga taga palamati para may pambato kita sa sipon, sa trangkaso, vitamin C ang kinanglan katropang January. Ara available lang aton nga Santone vitamin C da, no? And ang premium D3 para nga mas manami pagid ang epekto, no? Sa aton sa nga ikaayong lawas kaysa sa mga chimpo daw damo gid sa na-notice nato naga batyag sa nga hingo-hingo, naga trangkaso, ginasipon, ginaubo, no? Sa aton sa nga mga taga palamati. Sa mga nag-celebrar sa nga birthday, happy happy birthday. And sa mga nag-celebrar naman sa anibersaryo, happy happy anniversary. And sa mga nagahiwat sang kafiestahan, dali na lang ya fiesta sa Molo District. Advance happy fiesta sa Molo District. Muna kun nga ang Molo Plaza da. Puno-puno sa mga nag-negosyo, no, sa Molo Plaza. Magpakalagad kita tub-tub sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kag impormasyon. Update sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga balita nga aton sa nga pagatutukan sa subong aga, dalon tani anay bala sa igtalupangod sa aton sa nga mga tagpalamati o sa ilabi na sa mga LTO siguro, no? Sa mga taga traffic management. Hindi bala mayara kita sang ginatawag nga anti-sardinas katropang January sa mga modernized jeep bala. Inablang nagagilinutok lang, no? Kahapon nag-try gid kita katropang January kay usually gasakay kita sa mga traditional jeepney, no? Kung may kantuan kita kahapon, nag-try gid ko nagsakay sa modernized jeep katropang January. Halin sa Iloilo Provincial Capital kay kahapon may ara sang peso mega job fair. Ato kita to kahapon nag-silaw kita dito kahapon. Pang-interview kita with katropang Bombet Hiller in preparation para sa aton nga serbisyong OFW karon sa hapon.
Pagbalik ko diri sa station, sakay ko katropan dyan, diri sa modernized jeep. I don't know kung amo lang to nga modernized jeep ang nag-practice yung daw sardinas sa sulod. Iya mo? Oo, sardinas sa sulod ang kalimbawa niya. Kay seating capacity na ang sulod sang ang pulungkuan sa sulod sang modernized jeep. Ang biyahe niya tagbak to katropan dyan rey, no? Ang iya siling biyahe kiti ang galabay di sa Tabok Suba is tagbak ang ato na sakyan kahapon. Halin sa provincial capital, kwa na, tubang provincial capital, seating capacity na. And then may mga nagasakay nga matindog lang, no? Ti why man a problema katropan dyan rin nga matindog, no? Kaya ti allowed man ang tindog provided nga hindi lang gintama kadamo bala. Kay kapariyo kahapon to gutok na ya katropan dyan rin damo-damo niya sa mga nagatindog ya katropan dyan rin magluwas nga ti ang pulungkuan okupado na. May mga nagatindog, isip-isip ko siguro mga dira sa mga 15 tub-tub 16 katropan dyan rey ay 15 tub-tub 16 no? Ang iya to ang modernized jeep to iya sa Mitsukoop, no? Why man a problema katropan dyan rey ang tindog provided nga hindi lang bala tama gid ka damo-damo bala kung pila lang ang specified nga dapat i-allow na nga nagatindog kay kon damo-damo na like for example kapareho to kahapon mag 15-16 baw tama kagutok may labot may isa may kargamento pa may bag pa nga gusto sang pau nga ipasudlan pagid tinagmuno kita sa pau nga siling ko sir hindi na pagpasakai pa kay tama na kagutok damo na sobra ka na sa limitasyon sa nagatindogo. Siling ko lantaw ko isip-isip ko ng mga dira na sa 15-16 mo di mayo man to gapon kay do nagpati man ang pau ako nining passengers assistance officer nga nagpati man siya. Pero bisan pa katropan dyan rey, ini siguro dapat mangin istrikto ang aton sining taga TTMO and also ang aton sining LTO sa pag-monitor sa mga modernized jeep nga nagabiyahe. Kaya daw medyo daw naghalog-halog pagpanaog ko din sa may tubang sang Iloilo Supermarto na ginmuno ko ang traffic enforcer, siling ko grabe gali ang kwa, no? Grabe gali ang pasahiro sa modernized jeep, no? Gaginutok yung nagatindog mo. Singa sir, balaan mo kung pagustuhan mo na sila. Grabe gid man eh. Oh? Singa do medyo nakita ni labi nga naghalog-halog naman subong. So, base ko na pwede tamako lang atensyon ah, no? Ang aton, natural safety man sa mga pasahiro. Kay ti kung tama nagkagutok daw hindi ka man komportable nga maka magsakay and then siguro panumdumon man sang pau nga naga amone ang driver not so much katropang dyan rey mo kay ti siya yaga maniho lang na yung sa Manibela much more so siguro ang sa pau kay siya ang nagakontrol sa mga nagasaka sa modernized jeep. No, and also may responsibility man na diri ang mga transport cooperative to monitor and dapat i-remind nila ang ilang mga drivers and passengers assistance officer nga dapat stick sila sa limitasyon sa mga ginapasaka nila nga nagatindog. Ilang taon nila ang safety kay magluwas nga ginaistoryahan tada ang safety ang kakomportable man sa mga pasayro natural eh. Di ba la? Kung ikaw nga nagatindog do hindi ka nga daan komportable pero okay lang, no? Kahit may ara sang certain numero nga ginaalaw
ang pagtindog sa modernized jeep kapin pa kon seating capacity na. Pero ang pangabay man lang naton, no? Ang pangabay man lang naton, hindi man palihog pag patam-an. Hindi man pagpatam-an kagutok kay daw inam lang daw hindi na makagiho ang inyo nga mga pasayro. Kag ang safety gid delikado, no? Sa aton siring nga mga tagpalamati. So gina-call ta lang ang atensyon. Kay personally, naka-experyensya kitabi katropang genre. Abala naton nga may mga modernized jeep nga nagapamati sa aton. Ang aton pangabay man lang kay hulat-hulat pa kita nga i-remind sang mga natungda naton nga mga otoridad just like sang LTO. Kay tikon may ara na sang pagginutok na daw sardinas kamo sa suloda. Sus. Daw sino man abi ang makasilinga komportable kakaga sino man abi ang makahambal nga safe ka kung magsakay ka sa amo naman. No? Although nga hindi man tanan, may ara man sang mga modernized jeep ya nga naga-stick gid ya sa kung anano lang ang ginapahanugutan nga kung pila ang numero sa mga pasayro nga ginapahanugutan nga magsakay nga nakatindog lang. No, sa aton sa mga tagpalamati. Reminder mo lang na siguro sa aton sa mga katropa, ginadalatan sa tinutuyo nga ma-remind naton ang mga number one, ang mga transport cooperative nga nag-operate sa mga modernized jeep sa aton sa mga katropa. Balaan ang tsindihan man na naton nga tinagalagas man na sila sang ila sa mga ang sang ila sa mga koleksyon. Kahit may kota sila mo. Pero hindi taman pag isa alang-alang ang safety sa mga pasayro, ang kakomportable sa mga pasayro sa ginalagas naton nga income, ginalagas naton nga quota para ma-reach out ina naton sa aton sering mga drivers and sa aton sering mga passengers assistance officer, no, sa aton sering mga taga palamati. Kaya na-notice ta, lang yung manggali katropan dyan, Ray, kung ikaw maka-experience siya, no? Kaya makahambal kagidya katropan dyan, Ray. Sa aton, based na yan sa mga experience siya, ha? No? Aton, why kita nagapakamalaot? Hindi kita against sa pagpasakay nga nagatindog, no? Kay may ara man niya nga ginapanugutan. Ginapanugutan, ginman niya nga pwede makatindog sa mga modernized jeep. Pero ang aton lang pangabay, ang aton lang concern is hindi man aton pag patam-an, stick lang kung pila ang ginalaw. Amula na, stick ka lang da. Hindi man pagpatam-an nga daw kaangay na sang sardinas, bala. No? Katropan dyan rin, no? Si katropan dyan rin, niya problema. Kahit si katropan dyan rin, nagasakay niya sa may service niyang motor. Sa mga nagakumyot, bala. No? Sa mga nagakumyote, amo mala na yung aton sila nga concern, no? Sa aton sila nga mga taga-palamati. Last 11:10 ang aton sila nga oras para sa inyo sila nga mga reaction, opinion, mensahe, 0950-975-6970 para sa inyo sila nga mga reaction kag opinion. By the way, sa aton sila nga mga katropa, congratulations sa 51 ka mga on-the-spot hard na ton nga mga job seekers, no? 51 ni ka mga job seekers ang gin hard on the spot sa mga kumpanya nga nagpasakop sa mega job fair sang public employment service office kahapon dira sa Iloilo Provincial Capital. Kahapon nag-observe kita dito together with katropang Bombet Tirador Hiller. Kaya nag-prepare kita sa interview bla katropang dyan, Ray, sa mga para sa servisyong OFW naton nga program kon na Birnes ang hapon. Nag-observe kami dito kahapon and nag-interview kita sa mga kumpanya nga nagabaton sa mga nagapalakat bala abroad, no?
Nagalakat, nagapalakat sa mga OFWs naton abroad. So gapon may kalakip na nag kuha man kita sa interview kahapon sa mga naga-apply, no? Sa aton sa mga tagpalamat, especially ang mga applicants nga naga-apply trabaho para abroad sa aton sa mga tagpalamat. Bantayan nyo na, no? Sa karon sa hapon sa serbisyong OFW. Kadamo kami kahapon dito sa mga na-interview ang mga manning agency na naga sa mga seafarers, mga katropang dyan, okay? May atuman kami gapon dito nga na-interview nga mga kumpanya nga nagpadala sa mga OFWs naton. So bantayan ang kiron sapon kay ipabati na naton kiron ang mga interviews, no, upod kay katropang Bombeta Terador Hiler sa aton siling mga katropa. Pero congratulations no, sa mga sa 51 ka mga hard on the spot sa mga job seekers, no? Abi natong ganyan ay kahapon, gamay lang. Pero sa total, di buwin, nas na sila katropang dyan, Ray. Di buwin, nas na sila kay naano sila, na hard sila on the spot. No? Ti, kahapon to, kita ko na istorya to, mga taga Kalabanan, may mga applicants to kahapon nga from Capiz, katropang dyan, Ray mo. Province of Capiz. So, amunin sila ang mga hard on the spot. So, congratulations sa mga job seekers. Te, makatrabaho na ni sila. As long nakakompleto na sila sa ila sila ng mga requirements, so makastart na ni sila sa pagtrabaho sa kumpanya nga nag-hard sini sa ila during kahapon sa Peso Mega Job Fair sang Iloilo Provincial Government. Sa pihak nga bahin mga katropa, diri sa aton nga pag pangalagad, istoryahan taman kay nagset kita kontani kay Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. May kang tanan sa mga insidente involving minors sa Iloilo City. Dumdumanyo may ara sang nagligad nga adlaw nga gin nagreklamo nga call center agent, no, nga gin snatch ini siya sa may dira sa may Bulilaw, ara katupan dyan, Rileo ko basi kung pwede mo na matawagan ang number ni Rileo sang ni Police Lieutenant Romadel Velasco, no? I-send ko na si mo kay bago lang naging send ni Police Major Sheila May Sangrines. I-liog tabi tawag sa iyada. Karon, after sa aton sa ring commercial, katupan dyan, Ray. Kay way ko na siya matawagan kay ina. Kay si Police Major Sheila May Sangrines ang aton nga ginset kong tanay for interview, but may ara sang instruction nga as much as possible kung mga involving minors gina-refer sang RD nga kung mahimo masabat sang WCPD, no, sang ICPO. O sige, liyog lang ko na katupan dyan, re-facilitate sa aton siling matag palamati, no? Tawagi lang kung pwede kita maka-interview kay Police Lieutenant Velasco kay instead of Police Major Sheila May Sangrines. Kay ang aton siling tinutuyo, sang nagligad nga inadlaw, may ara sang mga insidente involving minors. Number one, atong insidente nga natabo dira sa Barangay Bulilaw as alleged sang call center agent nga ginsnats ini siya, no, may ginsnats sa iya. And then ang second, atong insidente nga natabo involving minors nga naka-aksidente, nakabunggo ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa tricycle sa San Jose Arevalo. Kay ang report mga katropa, ini sila ang nag-libot kag nagapang-target sa mga naka-park na tricycle o kon motor nga pwede nila kawatan sang gasolina.
Nasa duwa ina ka mga insidente involving minors sa aton siling matagpanamati. Ang sa Arevalo to, na recoveran sang kutsilyo. Kaysa apat sila, isa ang dakop sa aton siling mga otoridad sa pag-responder. Kaya ginlagas sila sa mga pumuluyo mo. Ginlagas sila sa mga nakakita. Pagkatapos, nga nakabunggo ang motorsiklo sa tricycle, sa apat sa ila, isa ang nadakpan, ang tatlo nga upo dya, binayaan siya. Tinalagyo. No? Sa aton sa din nga mga tag-palamati. Ti minor di edad. Ti ang report sa to nga sila ang nag-operate sa pag-target sa mga tricycle nga nakapark sa binit sandalan kag naga pangawat sang gasolina. Do paihi nga style bla, no? Sa aton sa ding mga tagpalamati. Sige, kay check ta nagkiron ko malabot ta ang WCPD kay Police Lieutenant

Tira sa Magdalo, bala, sa distrito, sang La Paz. Nakapost man ni Saton sa ding Facebook page ang dako nga buho. Kita mo nang buho. Kita mo nang buho katropan dyan. Ang buho, importante. Pero ini nga klase sang buho, delikado nga klase sang buho ni. Kay amo ni nga klase sang buho, nga kon mag-shoot ka da, kapin pa kon nag-motorsiklo ka, hindi mo makita kon gabi, mag-shoot ka da sa buho, basi kon aksidente ka bla. Masiling sila nga, importante man ang buho, importante gani ang buho, mapatay ka kung huwag ka sa buho, katupan dyan mo. Pero area nga buho, amo niyang buho nga makapatay kung matabo sa imo. Kung maaksidente ka na, pagkadako sa buho, pagkahanggod sa buho. De, sa mga nag-aagida, sa mga motorista, na, sa barangay Magdalo, La Paz. Diragid sa may atubang sang St. Therese MPC Colleges Magdalo site. Didelikado sa mga nagalabay, no, sa lugar, ilabi na kon motorista ka. Ilabi na sa mga motorista da, no? So call ta lang ah. Ti basi ko nagapamati man nga aton sining city government and ang aton sining DPWH. Abe, basi ko na pwede na ton ma-call da kag matapalan bala, no? Taga City Engineer's Office or sa mga taga DPWH kung city road ni ti City District Engineering Office, basi ko may solo-sobra ka mong asfalto da. Na katupan dyan rin, no? Basi ko may solo-sobra ka mong asfalto kag item 200 nga dakal-dakal, ano na lang na biyo, pwede matapalan kag para nga hindi mangin delikado sa mga motorista da. Ginakol talang atensyon ah, no? Sa aton sa mga taga Palamati and thank you by the way, no? Picture in a courtesy sang LPU Kids Bike and iPadol. Nalabayan siguro, blaka to pang genre. So, kabay pa nga ma-actionan niya. No? City Road din niya, be. Adira sa atubang sang St. Therese Magdalo site sa distrito sang La Paz. Last sa 11:21 na ang aton oras sa aton sining pag-pangalagad. Good morning, anay. Happy listening lang. Salamat sa pag-pamati kay Kapbots sa Florentine. Kapbots! Kamusta ang barangay katropa kapihan sa mulo da? Gapamati. Ay, arada si Councilor Johnny Yang. Gapamati subong. Tidaw si Councilor Johnny Yang balang chairman sang committee on infrastructure. Councilor Yang, basi ko nagapamati kada, sir, aryo, may dako nga buho to sa may atubang sang St. Therese colleges sa La Paz, no? Magdalo La Paz. Di basi ko na pwede mo makuhit-kuhit kaga mahutikan ng taga City Engineer's Office o kada ganin makulang atensyon sang DPWH loan City Engineering District nga matabuna, no? Okay daw kadako gidabi sang buho. Although nga siling nila ko no importante ang buho katupan diyan kay mo, hindi black up bots. Kay mano ka na lang kun way ka buho. Pero ini nga buho daw delikado ini nga klase isang pagkabuho kap bots. Diba si kapamati man si Councilor Johnny Yang ah, no? And kay Kapato Kim Seng, Kapato. Good morning, happy listening nanda. And also sa kay Kap Ising Villanueva, Kap. Wow. Long time no si Kap Ising. Enjoy ko ni siya mag-istorya kay damo kag iniya sang mga matun-an kay Kap Ising Villanueva. Kag isa pa, kapin pa ko nag-higop ka sang mainit nga sabaw sang Kap Ising Pansit Mulo. Ko nagapamahaw ka samtang nag-istorya ka mo ah. Biyernes ka makaon, Sabado ka pa iagutumon mo. Bisan nga nagautoy-utoy ka sang kadlaw ya. Hindi ka pagutumon kay ti Kap Ising Pansit Mulog na kaon mo. Ginapamahaw mo katropan dyan rey. Mamahaw na dugi-dugay si katropan dyan rey sang Kap
Ising, Pansit Molo. Kap, good morning. Happy listening na daan. Dira sa Barangay Katropa Kapihan sa Molo. Kay Catherine Beloso, good morning. Also sa kay Ma'am

0: sa Tikson Gayoso. Ma'am, good morning dira sa Taiwan. Also, good morning, man. Happy listening kay Tristan Wyatt Gulay. And kay Kagawad Rodrigo Montaño, Gawad. Aton nga district coordinator sang class kay Kagawad Alan Ilanggos. Kay Kagawad Tony Iturriaga. So, masanag nga palabuton kay Kagawad Tony Iturriaga, ni. Kay Sir Bosayong, kay Mr. Bosayong, the presidente sang mga senior citizen sa Kalaparan, Arevalo. Kay Ronel Daroca, Nel! Good morning. Sila nga, good morning, Katropang Mario. Ari, good. Live nagapamati. Thank you, good. Kay Katropang Ronel Daroca, dira sa Kalaparan, Arevalo. Si Paring Boy Mortel, gamuno. Sige, pre, daway kita di kaluso, tao. Why ka na di kahapit sa Vince Barbershop? Sige lang pre, makachimpo, mahapit ko na si Imo. Mga pita sang Santong Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kung kaisa ni si Pariboy, bisitag dito sa clinic. Sila nga, kay Marie Helen, kay Kagawad Helen Mortel. Sila nga, malisin siya na sa nga, kay Kagawad nga, mapa-clinic. Makadoto sa Yes to Health Wellness Center kay mabakal sa kuno sang Santong Gold Coffee Mix. Pero gaay ka na, dala na da ang Turbo Dietary Supplement for Men. Paring Boy, good morning and happy listening dira no, sa Vince Barbershop. Na-break kita na sa aton sa mga tagpalamati. Duga nga mga balita, kag impormasyon aton nga pagkatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro pagkatapos ang aton sa mga commercials. 11:25 na sa aga.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: So Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Aisel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
11: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
13: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ibilis sa mga bukika.
16: X FM.
17: Yes, to health.
18: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
19: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano na mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
20: The Secret of Health.
19: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
21: Visionix, marami na ang natulungan.
22: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
21: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
20: The Secret of Health Supple Plus Gold.
19: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
20: Santon Gold Live Testimony.
23: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Nalik ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
21: Santon Plus Coffee Mix.
24: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya
10: nakaka-5 cups a day nga ako eh.
15: Sunflame Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sunflame Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: The secret of health.
19: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
16: The secret of health.
19: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
16: The secret of health.
19: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
18: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Yes, to health!
24: Maka-late na ko!
25: XFM.
26: Katropa mo!
27: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:34 ang aton oras sa pabalik sa aton nga pag-pangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo kay Ma'am Hermite. Good morning. Happy listening lang, no? Salamat sa pagpamati kay Ma'am Lucella Capioda, no, sa Hong Kong. Good morning also sa kay Ma'am Kisuna Ramen sa Japan. Kay Maninay Grace sa Madarico. Maninay, wow, daw excited na si Maninay to mapauli. Galing ka daw, hindi naman Maninay madayon. Centro. Oh, excited na tadi to si Maninay Grace. Message sa aton sa nagligad nga lang niya daw interesa. Kana ko excited na ko nga mag for good kag magpauli halin sa Israel. Centro. Dire na siya sa Pilipinas, matiner. Galing ka daw ano to man? Centro. Doon nagpangayo pagid sang another extension, another hearing. Centro. Ang piyak nga grupo. Sige. Sige Maninay, pangamuyon talang ano na, no? Ma-for good na gid si Maninay din sa Maasin. Mapuli na siya sa Maasin. Tony Shabby, subong sa Israel. Good morning. Happy listening na da kay Maninay Grace Mandarico. Madarico. Maninay Grace Madarico dira sa Israel. Centro. Centro. Sa aton sining matag palamati. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Muni subong kinanglanon tagid. Kay dalamo subong sa managahingo-hingo katropan dyan, Ray. Lain gid ko na may protection ka para sa aton sining kayong lawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ini ang mayara sa lima ka mga ingredients: mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kaga spirulina. Makabuligid agod nga magapabilin nga healthy ang ato na ikayong lawas para balikawan ta mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, riban pa nga mga klase sang balatian. Opda naton sang Santo na Vitamin C, ang alkaline based kag nan acidic nga Vitamin C and ang Premium D3, your premium food supplement against sa viruses and bacteria. Mayara sang Vitamin D3 gin pabasog pa sang virgin coconut oil. Di dapat sa subong nga tiempo mo ning pambato ta kay budlay magkabalatian ka, no? Lain ang lain kung magkabalatian ka. So, tumari kita sang produkto sang Yes to Health Incorporated kay prevention is better than cure. Gibla kagawad Alan Ilanggos. Gapamati subong si kagawad Alan Ilanggos. Nagtawag sa nagligan si kagawad Alan Ilanggos. Ang kon galing kay Gabi na, no? Gabi na to, lihi ko na nakita. So, kagawad, good morning nanda. Happy listening nanda, no? Gapamati sila subong da sa Kalapakan, Arevalo. Upod kay kagawad Tony Iturriaga and kay kagawad Rodrigo Montaño, mga aktibo kag mga mapisa ning mga barangay kagawad. Centro. Mga aktibo kag mga mapisa ning mga barangay officials. Ay dali na lang bla eleksyon kato pang January, no? Sa aton sini nga matag palamati, di dapat kabalo ka mo subong magpangtanda sa mga barangay official nga mga mapisan. Ng mga opisyal, islay nyo ng mga barangay opisyal nyo nga mga tamad na nagahulat lang sang 15-30 nagahulat lang sang honoraria nga matapos ng term nila waigid sa may napasarbisan na isa ka ordinansa waigid sang hindi kitaon kung magsesyon de gani kitaon sa barangay pero kon honoraria gani dasig pa sa alas 4 mag kadto sa treasurer. Ang kon maday kon may eleksyon madayon ang eleksyon gali by the way katropan Jandre sa November to ang term sa mga barangay officials mahimo na from 3 years to 4 years. So meaning, kung may eleksyon subong, magdaog ka, ang next nga barangay eleksyon sa sunod pa nga 2030. Ba, lawi gawa bakho ka dyan ka mga pumuluyo sa mga tamat, mga tamaran, kag mga batugan, ng mga opisyal sa barangay, no? Di bali ang mga mapisan ti mga kanday kagawad ala ni Langgos ya way niya problema mga mapisan ni di bla kagawad. Oh, si kagawad Rodrigo Montaño. Centro. Kagawad Tony Toriaga, kanday kagawad Arnel Edesma. Si kagawad Arlene Evangelista. Di bala, no? Isli nyo na ang mga officials, barangay nyo na ang mga matamad kag batuga na. Sagay, makamuka inugtas sa mga officials, barangay nyo nga kung kasano lang makita na. Centro! Centro! Magkatapusan ganun sa bulan, katupan ka na. May araya barangay official nga sa pag-abot sa katapusan niya, una pa sa iya to pila sa barangay treasurer para magkuha sa iyang honoraria mo. Centro! Centro! Pero pamangkoton mo ko na no problema sa barangay, ha? Why? Gusto may namangan. Diya, realidad na ya. Oh, di ba katupan ka, Dre? Realidad na ya. Oh. Do din to gani katupan ka, Dre? Itong send mo nga, ano to ang picture to nagdigad. Atong sa may lambunaw, bla. Oh, kung magamot itong problema, nga wagid ginaksyonan, wagid sang may ma... Ah, wag isang may mabulig ang officials barangay daw, wag gina. Centro. Oh, bisa kayo no, lusok ka lang itong pan no? Centro. Pero hindi kita magugtas ah, no? Ay, anong to na sila? Pagabot sang chimpo, ah, naton, ah, why ka mo performance? Ah, ang malayang gusto na, bla, kung gusto na magkikiay, bla. Gusto lang magkiay-kiay ka ito bang genre? Centro. Sige ah, sa aton siring matagpanmati ang mga produkto sa Yes to Wealth Incorporated mabakal naton sa mga butika Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP South Star Drugstore All Green Pharmacy generika kang sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. And sa Yes to Wealth Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Centro! Sige, sa aton sila matagpanmati, Biyernes, sabi subong hindi kita magsagay kapastres subong katropan dyan, Ray. No? Pero, arib na katropan dyan, Ray, talupang dong ko lang niyo. Amot ko nakita mo ni sa balita. Sa, ang daily, China Daily, ang China Daily daw amo ni ang isa sa mga mga media outlet nga ginaran sang government sa China katupan dyan, Ray. May AI generated the video ang China Daily nga ginpagwa nga nagalaragway sa mga Filipino nga amo. Kita mo na. Tigusto sang Department of Foreign Affairs o kon DFA nga ikakason atong AI generated video nga nagalaragway sa mga Filipino nga amo. Kino ka insulto kuno ka tropan diyan, kay ka insulto nga ihalintulad mo ya ang mga Pilipino sa isa ka sapat nga amo, no? Do masakit man, hindi bala? Pero may nakita man ko nga isa pagid ka post nga kon ang China naga ang China Daily nagalakagway sa mga Pilipino nga amo atoyado ang China mga Chinese ginalakagway nga daw ninunuhalin sa baboy. Pero ariya katupan siya damo sa mga nag-react, no? Nagdamo sa mga nag-react kay daw ang kalimbawa niya, bla, nga ginpakahuyan daw disrespect ang dignidad sang mga Pilipino. Kaya sa kadamo, yas ang sapat, yang pwede, halimbawa, nga gusto gid yas ang China Daily ang halimbawa ya ang Pilipino sa ano haw sa amo si what if abi karon kun maghimo man niya karon ang magpagwa man niya abi karon ang mga Pilipino kag i-post sa isa ka sa media outlet abi karon nga ang mga Chinese be ihalin tulad yaman be sa mga baboy ni okay man na sila do hindi siguro no tikon masakitan ang mga Chinese ti masakit man aguro sa isa ka Pilipino pero sa aton nga mga Pilipino masakit man siguro nga ihalin tulad kita sa sapat nga amo Centro. Ah di blaka to pang genre no di man ta kabalo kon nanugid ang gusto nga ihambal sang taga sa sining naghimo sang AI generated ngagin post sa China Daily nga naganakagway sa Filipino nga amo kun ano ang iyaya nga purpose puti klaro iya sa aton sa nga makuturan nga paglantaw nila daw ginapakanubo ang dignidad gina disrespect ang mga Filipino ay way guro kabalo ang nagpost nga Chinese nga tama ka alam sang Filipino katropan dyan kaya yun no? Oh medyo masakit gusto sang DFA nga ipakakas ang among AI generated the video para man nga di madula man ang kasakit sang bote pero anhon mo na katupan yun genre kay ara na no ti si isa sa mga nagreact si Senator Ruben Padilla no nagreact si Senator Ruben Padilla sa aton sa ring mga katropa isa man sa mga nagpagwa sang iya sa ring statement amo si Defense Secretary Gilberto Chudoro no sering ti daw hindi maayo no nga sahi sang pagkahalintulad ang ginhimo sang China Daily nga pagpagwa sang at nasambit nga video ti panawagan sila sa nagapanawagan ang DFA nga dapat kakasuna no kay ti daw hindi manami nga pag tag mo yas Pilipino imuon mo imuon nga amo di ikaw katropan dyan Rebe sa aton sila nga matagpan matiti gusto ka mong ihalin tulad sa amo Iban Siniga react. Sige, tinantawag ta kung ano ang sabat sang China Daily sina Dre, no? Parte sa panawagan sang DFA kag sang aton sige mga opisyal nga dapat kakason atong AI generated da video nga ginpost nila sa social media mga katropa. Centro. 11:48 ang aton oras sa diri sa aton nga pangalaga daw alang-alang gid ang taga WCPD no? Katropan dyan Ray. Way gigasabat ang aton siling WCPD kay alang-alang man to hindi man abi si Police Major Sheila May Sangrines mag pa-interview kay gina-refer kita sa WCPD ang aton man lang kontani kung ano ang investigasyon nila parte ni sa mga insidente involving minors no why chance si sino ganito ang alam nito si si Police Lieutenant Romadel Velasco sang WCPD Centro. Centro. Sige ah. So sa aton sa ring mga katropa before kita magtakop siguro sa aton sa ring mga tagpanamati oy sa sunod nga semana sa Martes may sa mga motorista laban-laban mapila naman ni katropan dyan Raymo sa pag patughong kay base sa ginpagwa nga estimate sa Department of Energy, ang presyo sang gatong magasaka big time ni katropan dyan rin nga oil price hike. Kay ang diesel ginapaabot nga magataas tubtob sa 11 pesos. 11 pesos pila subong ang diesel man. And then ang sa gasolina magataas ang presyo sa masunod nga semana sa Martes, ang effectivity sini tubtob 4 pesos. So mabalik naman ang taas nga presyo. Diba, kun mo sa diesel, 11 pesos. Ang sa gasolina, 4 pesos. Daw ginpatilaw lang kita sa pagnubo sa mga kumpanya sa nga langis ang nagdigan ng simana. Ito nga sinintimos, ito pang dyan. Rayaw? Ano? So, preparar sa mga may salakyan. Dapat timprano, baka mo sinipatugong ito pang dyan. Imo tong hundaklik to na 4 pesos da nang ikasaka te 4 pesos kung pilang existing subong presyo sa nga gatong sunod nga semana, 4 pesos ang igasaka. Ang sakit gid yang iya sang diesel kay 11 pesos gid. Di ba si mabalik naman sa matag 90, 80, 90 katropan dyan rin ang presyo sang diesel. Oh, tabi ko na ganin, naghupa na to ang tension kagagira to sa Hormuz to, sa Strait of Hormuz to. Di ba may ara na sang ceasefire agreement ang kwan? Ang US kag ang Iran? Nga buksan ang Strait of Hormuz? 11 pesos? Not good ka to pang dyan rin. No? Sa aton sa rin nga mga katropa. Sige ah. Kaya daw lang alang kita sa tiyempo eh. No? Sa aton sa rin nga pagpangalagad. Pero antes kita magtakop, hindi ka mo magpa-stress. Ha?
1: Malibiya.
0: Ha? Malibiya. Tiwai kita da. Ara na. Why hindi ka magka-problema? Katropang biya. Sana yung katropang biya sa naligas. Sige, hindi wala gintada. Ano to? Ano to? Dali ba di? Ano to? Okay, duga singgitan ka gina. Dali di? Ano to? Be? Ano ko no? Ano ko no? Ano to? Hambal mo nga? Wala gintada?
2: Wala
0: gintada? Liwat. Sige, katropang biya. Ano to? Ano to?
2: Te, wala gintada?
0: Hinay. liwat ah. Why kita da ko no? Diaga ga enjoy sila diyo kay gakanta sila birthday. thank you ah. Ano liwat. Liwat.
2: Te, wala kita da.
0: May da. Hindi ka magkabalaka, katrobang beya. Te, may ara na tada. Amo nang sabat, no? May ara na tada. Thank you, gina, no? Thank you, gina, sa aton sa rin nga mga kaugdanan rin sa XFM Iloilo. Te, subong maulo enjoy kami, ah, no? Gapamangkot si dati pila nako ko no. Ay hindi na yung importante ya ang pilang edad. Sentro. Hindi importante kung pilang edad ka tropang Alex. Ang importante da gatindog yapon. Gatindog yapon kay nga akon wala gatindog. Tumarta turbo. Importante da nga happy. Happy si misis mo. Te sa mga katropa naton. Diya. Ay sa aton sa ring mga taxi patrollers gali no. See you sa Sunday para sa aton sa ring meeting. Sa Sunday ah. Sa kay katropa Rodolfo Dilapos Jr. See you sa Domingo at 2 o'clock no para sa aton sa ring monthly meeting sa aton sa ring mga XFM taxi patrollers. Sige. Kaya it's turbo time na mga katropa. Turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa magkagaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis magtumaras ang isa ka kapsula, kay sigurado nga mas manami kag mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa atong technical partner, katropang John Ray Bertis. Standby sa masunod yung mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: ako si Sanber, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santol Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santol Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santol Coffee Mix.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka. Pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: XFM.
13: Mga tropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa! Exciting!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Defense Secretary Chodoro kinundina ang AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang unggoy.
2: Ulat na nag-uugnay sa Batanes bilang bahagi ng China, binura sa website ng China University.
0: PBBM isinusulong ang mas malakas na trade ties sa Indo-Pacific.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng BMMA sa Ligiran Class of 2026.
0: Net satisfaction rating ni VP Sara Duterte tumaas ayon sa SWS survey.
2: Bilang ng child labor sa Pilipinas noong 2025 tumaas ayon sa PSA.
0: Nag-viral naman na content dyan sa Negros Occidental dahil sa paghampas ng aso, inireklamo. May latest po tayo mamaya.
2: Sa balitang regional, Representative Jojo Ang at dating Representative Zaldi Co. kinasuhan ng AmLig Antique Alliance dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique.
0: Balitang international, katropa, US military magpapatupad ng mandatory testosterone screening.
2: Sa balitang showbiz, Clean Money Girl remark nagdulot ng issue kay Mimia.
0: At sports, Nabi PH, buhay pa ang kampanya sa MLBB Women's International matapos po ang reverse sweep kontra Myanmar.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian po tayo ngayon ng Biyernes na, katropa, July 17. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na po ngayon ang XFM News Nationwide Live sa lahat po ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si katropang Buddy Oberas.
2: Ako po si katropang Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Mariing kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang AI-generated video ng China state-controlled media, China Daily, na nagpakita po sa mga Pilipino bilang isang unggoy na umano'y sunod-sunuran sa Amerika at Japan. Sa nasabing video, makikita ang unggoy na nakasuot ng barong at salakot ay may hawak na 2016 South China Sea Arbitral Award bago ito bombahin ng water cannon. Isang eksenang itinuring ni Chodoro na racist at mapanirang propaganda laban sa Pilipinas. Ayon kay Chodoro, ang nasabing video ay hindi lamang pangungutya sa Arbitral Award, kundi isa ring halimbawa ng racist at mapanirang propaganda laban sa mga Pilipino. Ipinapakita lamang na nasabing material ang kawalan umano ng legal at moral na batayan ng China sa mga pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Dahil dito, mga katropa, muling iginiit ng Department of National Defense ang policy nitong limitahan ang paipag-ugnayan sa Chinese government. Naisama rin sa pagkundina si Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na nagsabing Filipinos are not monkeys. Ang isyo ay lumitaw kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na nagpapalang visa sa 9-line claim ng China sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Robin Padilla, kinundin na rin ang umano'y racist na video ng China Daily. Narito ang report.
1: Live report.
2: Kinundin na ng tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla ang umano'y mapanlait, mapanghamak at may bahid ng rasismong AI-generated at editorial na material na inilathala ng China Daily kaugnay ng 2016 South China Sea Arbitral Award kasabay ng pagsuporta nito sa pahayag ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa tanggapan ng senador, hindi dapat gamitin ang kalayaan sa pagkapahayag at pampolitikang diskurso bilang dahilan upang yurakan ang dignidad ng isang lahi o bansa. Anila, hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan sa mga Pilipino sa isang mapanlait at nakakababang paraan. Binigyan din ni Padilla na bagamat mahalagang mapanatili ang maayos na ugnayan, dialogo at kooperasyon sa lahat ng bansa, kabilang ang China, hindi dapat isakripisyo ang dangal, soberanya at karangalan ng sambayan ng Pilipino. Igirit pa ng kanyang tanggapan na ang anumang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa pamamagitan ng diplomasya, paggalang sa pandaigdigang batas at mapayapang pag-uusap, hindi sa pamamagitan ng propaganda na naglalayong hamakin ang isang buong mamamayan. Muli ring pinagtibay ni Padilla ang paninindigan na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang mga lehitimong karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea habang isinusulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kasabay nito, nakiisa rin ang kanyang tanggapan sa panawagan ng DFA na agad alisin ang naturang mapanlait na material at hikayatin ang lahat ng panig na pairali ng katotohanan, paggalang at responsabling pampublikong diskurso. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, inalis na ng Jinan University sa China yung artikulo naman na naglalaman po ng pahayag na ang Batanes ay umano'y natural extension ng Taiwan at dapat ding sa ilalim sa soberenya ng China ayon sa Maritime Monitoring Group na Sea Light. Kayin pa man, sinabi ng Sea Light na natiling mababasa ang kaparehong nilalaman sa hindi bababa sa 3 Chinese state-linked platforms. Ito po yung Global Times, GD Today at National Institute for South China Sea Studies. Binigyan din ng monitoring group na walang inilamas na retraction, correction o anumang paliwanag kaugnay ng pagtanggal sa ulat. At hindi nga ang hulugan na tuloy na itong binawi. Ayon pa sa Sea Light, natili sa naturang mga article ang panawagan ng ilang Chinese scholars na igiit ng Beijing ang pag-angkin sa Batanes at palakasin ang Coast Guard patrols at iba pang hakbang militar para sa itinuturing o para po sa mga pagkakataong itinuturing nila na angkop.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang makikilahok sa mga pagpupulong ng ASEAN sa Metro Manila sa susunod na linggo sina US Secretary of State Marco Rubio at Chinese Foreign Minister Wang Yi ayon sa Department of Foreign Affairs. Bagamat kumpirmado ang kanilang pagdalo, sinabi ng DFA na hindi patiyak kung aling mga pulong ang personal nilang sasalihan sa week-long ASEAN meetings. Makikisa rin sa mga pagpupulong ang mga kinatawan ng Russia, Australia, New Zealand, India, Canada, South Korea, United Kingdom, Brazil, Norway, Switzerland at Turkey. Samantala, nilino ng DFA na hindi kabilang sa agenda ng ASEAN ang usapin sa Batanes kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng ilang Chinese scholars tungkol sa soberanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natiling epektibo ang kasunduan po ng Thailand at Cambodia na ipagpatuloy ang pag-uusap pa rin para maresolba ang border conflict nila. Ayon sa DFA, patuloy na sinusunod ng dalawang bansa ang napagkasunduan sa trilateral meeting na pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo. Kabilang din ang pag-iwasan ng mahakbang na maaaring magpalala ng tensyon. Sinabi rin po ng tanggapan mga katropa na wala sila nakitang malaking insidente sa ngayon at itinuturing itong positibong hakbang sa pagpapanumbalik ng tiwala at relasyon ng dalawang bansa. Nauno nang sinabi ng mga analyst na ipinakita na nasabing trilateral meeting ang aktibong papel ng Pilipinas bilang ASEAN chair sa pagsusulong naman ng mapayapang resolusyon at sa alitan nga ng dalawang bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore, nagpakita ng matatag na ugnayan at tiwala sa Pilipinas. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
1: Live Report.
3: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinapakita ng kanyang katatapos lamang na working visit sa Singapore ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa at ang kahandaan ng Pilipinas na maging strategic investment destination sa Southeast Asia. Ayon kay Pangulong Marcos, suportado ito ng lumalaking digital economy, skilled workforce at mga reformang humihikayat ng high value at technology driven investments. Nagkasundo rin anya sila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong na palawakin ang kooperasyon sa trade, investment, artificial intelligence, edukasyon, kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga business leader at investors na nagpahayag naman ng patuloy na pamumuhunan sa digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI at healthcare sa Pilipinas. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na mas matibay daw na kooperasyon sa panigpo ng kalakalan at pamumuhunan sa mga bansa sa Indo-Pacific. Sa gitna ng kanyang working visit sa Singapore, sa paipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council, tinalakay ang pagpapalakas ng ugnayan ng mga pamahalaan, gayon din po ng pribadong sektor, para makasabay sa nagbabagong pandaigdigang ekonomiya at makalika ng mas maraming oportunidad sa rehiyon. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang diin sa pulong ang kahalagahan ng innovation, economic resilience at mas malalim na pagtutulungan para mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan. Bahagi na nasabing pagpupulong ng kampanya ng Pangulong makahikayat ng mas maraming investors at mapalakas ang papel ng Pilipinas sa lumalagong ekonomiya ng Indo-Pacific.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa lighirang class of 2026 sa PMMA Complex sa San Narciso, Zambales ngayong July 17. Binubuo ang saligirang class of 2026 ng 327 nagtapos na midshipmen, kabilang ang 146 na nagtapos naman sa Bachelor of Science in Marine Transportation at 181 sa Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang pangalang saligirang ay hango sa mga salitang salig na sumisimbolo sa tiwala at sa gisag sa liwanag at hirang na nangangahulugang pinili at haliging huwaran. Nanguna bilang class valedictorian si Midshipman First Class Mark Owed Triles ng Tigaon, Camarines Sur. Isang scholar ng Philippine Coast Guard, nakamit niya ang pinakamataas na karangalan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at kahusayan sa pag-aaral matapos matanggap sa akademya sa kanyang ikatlong pagsubok. Sa ang PMMA ay isang 206 na taong gulang na institusyong pinopondohan ng pamahalaan na naguhubog ng mga world-class na Filipino Merchant Marine Officers. Ang mga nagtapos nito ay nagsisilbi sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Merchant Marine Fleet na nagbibigay ng mahalagang ambag sa industriya ng maritime at sa pambansang seguridad ng bansa.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa iba pang balita naman tayo, na itala ni Vice President Sara Duterte ang pagtaas ng kanyang net satisfaction rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na isinagawa bago po magsimula ang kanyang impeachment trial. Batay sa survey na ginawa ng June 20 hanggang 29, umabot sa positive 31 ang net satisfaction rating ng Vice Presidente. Mas mataas ng 2 puntos kumpara sa positive 29 na naitala noong Marso. Lumabas din sa resulta na 58% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa kanyang performance. habang 26% naman ang hindi nasisiyahan at 16% ang nanatiling undecided. Itinala ng SWS ang positive 31 na net satisfaction rating bilang good mula sa dating moderate na marka. Sa naunang survey kay BP Sara.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinayuhan ni Senator Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hintayin ang pagkapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga flood control project matapos ang State of the Nation Address o SONAC. Ito ay matapos sabihin ni Alan Peter Cayetano o ng senador na susuportahan niya ang investigasyon ng NBI sa umano'y mga irregularidad sa 2019 SEA Games at bubusisiin naman ang minorya sa Senado ang mga issue sa flood control. Ayon kay Tulfo, may nakahanda ng mga pagdinig ang komite at tututukan ito ang mga bagong aligasyon at proyektong hindi pa nasisiyasat sa halip na mga kasong naisampa na. Iginit din ni Tulfo na hindian niya ang impeachment court ang tamang lugar para ilahad ang naturang issue dahil ang layunin ng paglilitis ay ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, hindi ang depensa ng senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Bagyang tumaas ang bilang ng mga bata nagtatrabaho sa Pilipinas noong 2025 ayon po sa Philippine Statistics Authority. Mula sa mahigit sa 861,000 noong 2024, umabot na sa tinatang 868,540 ang mga batang edad 5 hanggang 17 na may trabaho. Tumaas din po mga katropa ang bilang ng mga child laborer sa mahigit sa 513,000. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa mga dahilan ng pagtaas, ang patuloy ding kahirapan, pagtaas ng presyo ng mabilihin, at epekto rin ng pandemya nagtulak sa ilang pamilyang pagtrabahunin ang kanilang mga anak. Pinakamarami sa mga bata nagtatrabaho ay nasa services sector, sinundan ng agrikultura, habang natiling mas marami ang mga lalaki kaysa sa babae sa hanay po ng mga working children at children laborers.
1: XFM News Nationwide.
2: DepEd pinalalakas ang suporta sa mental health at seguridad sa mga paaralan.

0: Mahalaga at pagbibigay pansin, hindi lamang sa physical na seguridad, kundi pati sa mental at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, isinusulong ng DepEd ang pagkuha ng mga school counselor associates at pagpapatubad ng mas mahigpit na anti-bullying programs upang mapanatili ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Salonar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, yung nag-viral na content creator dyan sa Negros Occidental, mga katropa, dahil dun sa paghampas sa aso, inireklamo. Katropa natin sa balita, Win Salinas ng XFM, Kabangkalan.
3: Inimbitahan na ng lokal na pangulohan ng bayan ng Kawayan sa Negros Occidental ang isang content creator matapos mag-viral ang content nito na nanghampas ng aso sa exclusiveng interview ng XFM Kabangkalan. Humingi ng tawad si Jomon Granada, 18 taon at residente ng Sitio Pitugon, Barangay Mabugsay ng nasabing bayan. Pahayag ni Granada, ginawa nito ang content upang magkaroon ng engagement ng reels at makatanggap ng sweldo galing sa Facebook.
4: Anahunahunan ko, te, may... Uy, kukabalo nga sa lagal eh. Dugit kayo. Dugit mo. Makaswildo po sa Facebook.
3: Dagdag pa ni Granada na gusto lamang nito makatulong sa pamilya dahil sa kahirapan. Pinagdiinan din ni Granada na di alam nito na may posibleng kaso na kakaharapin dahil sa pananakit ng aso. Samantala, formal na naghahain ng reklamo ang grupong Batch Project PH na isang animal rights group advocate sa Negros Occidental kaugnay sa paglabag ng Animal Welfare Act. Hiniling din ito ang complete adoption ng aso mula sa pangangalaga ni Granada. Yan ang balita mula dito sa 106.1 XFM Kabangkalan. Ako si Katropang Win Salinas, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:20 ang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayo. XFM Cebu sa 88.3, katropa. XFM Palawan 104.7. At sa XFM General Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
2: Balita sa Antique, si Representative Jojo Ang at dating Representative Sal Dico kinasuhan ng Amlig Antique Alliance. Dahil sumunoy anomalya sa mga proyekto sa Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
5: Nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman Region 6 ang Amlig Antique Alliance laban sa ilang opisyal ng gobyerno at pribadong individual dahil sa umunoy paglabag sa environmental, procurement, anti-graft at land laws. Kaugnay ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Antique mula 2019 hanggang 2025. Kabilang sa mga inireklamo si Nauswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, dating Ako Bicol Party List Representative Sal Dico, ilang opisyal ng DPWH at Department of Environmental and Natural Resources at mga district engineer ng DPWH. Ayon sa grupo, ang mga proyekto ay nagdulot umano ng pinsala sa marine turtle nesting sites, fish sanctuaries, at mga lupang ninuno ng Irainon, Bukidnon, indigenous communities. Hiniling ng Amlig Antique Alliance sa Ombudsman na imbestigahan ang kaso at patawan ng kaukulang parusa ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Sinabi rin ng grupo na wala pa rin aksyon ng DPWH sa kanilang naunang petisyon at wala rin update mula sa Commission on Audit hinggil sa kanilang kahilingan na magsagawa ng special audit sa mga proyekto. Nanawagan din ang grupo sa mga pinuno ng Antique na maglabas ng pahayag at gumawa ng kaukulang aksyon hinggil sa issue. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
6: Konsehal ng Kadayangan SGA Barm patay sa Pomaril sa Midsayap, Cotabato. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensan.
7: Live report. Hindi na umabot pang buhay sa pagamutan ang isang municipal councilor na

0: Bayan ng Kadayangan Special Geographic Area o SGA Barm matapos pagbabarilin kahapon ng hapon, Hulyo 16, sa bahagi ng barangay Salunayan sa bayan ng Mitsayap, Cotabato. Kinilala ng kapulisan ng nasawing biktima na si Sangguniang Bayan Member Honorable Nacer Dalandan, nasa Ustunggulang at residente ng sabing bayan. Base sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng Mitsayap Municipal Police Station, nakaparada lamang ang sasakyan ng biktima sa gilid ng National Highway nang lapitan at pagbabarilin ito ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng kunsyal na siyang naging sanin ng kanyang agarang pagkamatay. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang malalimang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at malaman kung may kinalaman ba sa politika ang motibo sa naganap na krimen. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: 27 anyos na babae patay naman matapos po makuryente habang papunta sa pangunguhan ng shellfish. Katropa natin sa balita, Albi Mata ng XFM Cebu.
2: Patay ang isang 27 anyos na babae matapos makuryente habang papunta sa pangunguhan ng sisi o shellfish sa isang palisdaan sa bayan ng Pinamungahan, Cebu noong Miyerkules. Ayon sa Pinamungahan Municipal Police Station, alas 7 ng umaga na maglakad ang biktima patungo sa isang fish pond sa Purok Lagaw, Barangay Tahawa. Sa paunang imbestigasyon, aksidenteng nabangga ng babae ang isang konkretong poste ng kuryente dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa nakalaylay na secondary electrical wire. Hindi umano niya na malayang may daloy pa ng kuryente ang naturang linya, kaya agad itong nakuryente. Idiniklarang dead on the spot ng medical legal officer na Pinamungahan Rural Health Unit ang biktima. Lumitaw rin sa imbestigasyon na tumagilid ang poste matapos lumambot ang lupa sa paligid ng palaisdaan dahilan upang lumaylay ang mga linya ng kuryente at magdulot ng trahedya. Wala namang nakitang palatandaan ng foul play o anumang sinyalis ng karahasang kriminal sa katawan ng biktima. Naibalik na sa pamilya ang labi ng biktima habang patuloy na nakikipaugnayan ang mga otoridad sa mga kinauukulang ahensya upang matukoy ang pananagutan at maiwasan ang kalintulad na insidente dulot ng nakalaylay na linya ng kuryente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Simula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Mga residente at anti-mining group na kilos protesta laban sa panibagong exploration sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Giro Cruz ng XFM Santiago.
4: Muling nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente ng Cebu at Dupax del Norte kasamang ilang anti-mining groups matapos itong magmarcha sa harap ng Mines and Geosciences Bureau at Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa pagpapahintulot sa panibagong mining exploration sa lalawigan. Nabigyan ng mining exploration permit ang North Luzon Mineral Resources Corporation at ang kilos protesta ay malinaw na pagtutol ng grupo sa exploration project sa Cebu bukod sa pag-alatag ng barikada sa mga komunidad upang hindi makapasok ang drilling equipment na nagmula sa kumpanya. Sinasabing ipinalabas noong June 25 ang nasabing pahintulot partikular sa 4,456 na lawak na ektarya ng lupain para sa paghanap ng ginto, tanso at iba pang mineral kung saan inaasahang makaapekto ito sa sakahan, pinagkukunan ng tubig, kabahayan at mga ancestral domain ng mga katutubong pamayanan. Giit ng grupo na bago ipalabas ang permit ay walang naging free prior at informed consent ng mga apektadong indigenous peoples alinsunod sa itinakdang proseso. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng VisionX Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Giro Cruz, XFM News.
1: At panghuli sa balitang regional, meron pong 5 bata ang sugatan matapos mag-drug race sa barangay Marangas, Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
5: Live report. Sugatan ang limang minor de edad matapos na magkarambola ang apat na motorsiklong kanilang sinasakyan sa kabaan ng National Highway sa Barangay Marangas, Batara sa Palawan, July 15, 2026, bandang alas 11:20 ng gabi. Base sa salaysay ng mga sangkot, nawala ng kontrol ang driver ng Smash 125 matapos umanong mag-Superman stand ang driver ng Rusi na pula sa Barangay Riutuba habang patagilid na nakadapa sa kanyang motorsiklo. Dahil dito, nagkasalpukan ng mga motor. Agad na tumakas ang mga driver ng Rusi na pula at matapos ang aksidente ay iniwan sa lugar ang angkas nito na natagpuang nakahandusay sa kalsada. Dinala ang lahat ng biktima sa Batara sa District Hospital habang nasa critical na kalagayan ang angkas ng Rusi na pula na minamaneho ng isang 14 years old na minor de edad at kasalukuyang inihanda para mas masuring mabuti. Ang iba pang sugatan ay stable na rin ang kalagayan. Patuloy ngayon ang investigasyon ng PNP para matuntun ang driver ng Rusi na pula na tumakas at upang malaman ang buong detalye ng insidente. Samantala, nananawagan ng PNP sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at iwasan ang pagpapahintulot sa mga minor de edad na magmaneho at makilahok sa illegal na karera o drug race. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Pinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News Weather
1: Update. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa labas ng Pilipinas, isang LPA sa line 2,965 kilometers. Silangan po ng southeastern Mindanao na may lakas ng hangin, nasa 45 to 55 kph, may possibility hindi naman pumasok sa Pilipinas.
3: Katropang Buddy, ngayong araw patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa extreme northern Luzon, kaya't makakaranas ang Ilocos Region, Abra, Batanes at Babuyan Islands ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa bangiiral naman ang localized thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
1: Sumigat po araw 5:35, lulubog 6:29.
6: Balitang international.
1: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold, magiging obligado na po ang mga US soldiers na edad 30 pataas na sumailalim sa taon ng testosterone screening. Matapos sa aprobahan ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang bagong health program para sa militar. Ayon sa kanya, layunin na hakbang na matukoy at matugunan ang posibleng testosterone deficiency na animali makaapekto sa kalusugan at kakayahan ng mga sundalo sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
7: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkaroon ng controversy matapos punahin ng longtime personal assistant ni Heart Evangelista si Resty Rosella ang naging pahayag ni content creator Mimi Ya tungkol sa isang umanoy clean money girl. Sa isang vlog kasama si Isni Ranolio, pinuri ni Mimi Ya si Ann Curtis at tinawag itong clean money girl. Bagamat walang binanggit na ibang personalidad, naniniwala si Resty na may pinatatamaan umano ang naturang komento. Sa isang Instagram comment na kalaunan ay nabura, kinwestiyon ni Resty ang paggamit ng terminong clean money at hinamon ang basehan nito, bagay na naging usap-usapan sa social media matapos ma-screenshot ng ilang netizens. Kasunod ng issue, napansin din ng ilang netizens na hindi na nakafollow sa isa't isa sina Heart at Mimi Ya sa Instagram. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni na Heart, Mimi Ya at Isnir hinggil sa usapina. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nananatiling buhay ang kampanya na Nabi PH sa MLBB Women's International matapos ang baligtarin ang Falcon Daisies ng Myanmar 2-1 sa lower bracket ng Group B. Matapos mabigo sa unang laban, bumawi po ang koponan sa huling dalawang games para manatiling may chance sa knockout stage ng tournament. Aminado naman si head coach King Salman Makarambon na hindi pa naipapakita ng kanyang koponan ang tunay nilang laro. Ngunit kumpiyansa siya na makakabangon daw mga ito sa susunod na laban. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, July 17, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
8: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon,
3: kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
5: Katropa mo!
4: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Naman natin ang isang information kung paano mapanatili na malusog ang ating katawan, especially with regards sa diet at kung ano yung pinakamagandang pamamaraan or diet na pwede po ninyong i-adapt para po tayo ay makaiwas sa mga karamdaman. Dito lamang po yan, atin po yung ihimay-himayin maya-maya lamang sa atin pong programang The Secrets of Health.
1: Ayan, maraming salamat Doc Ron na. Tayo po ay napapakinggan sa lahat po ng XFM station, Solid FM at iba pa pong partner stations nationwide. At syempre sabay ang napapanood sa live ng Yes to Health Inc. page. At maging sa iba pa nating mga partners na nag-share na ating pong programa ngayon pong hapon pong ito. Ano? At kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, nako, eh swerte nyo dahil meron po tayong handog na regalo. No, siyempre sa ating Yes to Health, Healthy Katropa Giveaway. O, paano ba dyan na pwedeng makalibre ng coffee, Doc Ron?
0: Well, doon sa mga viewers po natin, ano, sa mga gustong makapanalo ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs, ang gagawin lamang po ninyo doon po sa viewers natin sa Facebook ay i-share po ang ating Facebook Live para naman po ay makita ng inyo pong mga kakilala o mga followers at family ninyo kung saan ay makatulong din sa kanila ang mga information na ito. And of course, lagyan po ninyo ng mga good or mga kagalingang na experience po ninyo sa atin pong mga produkto ng Yes to Health. And of course, lagyan po sa ilalim ng comment ninyo sa mga good experiences ninyo ang hashtag The Secret of Health para po kayo ay meron chance ang manalo pag kayo ang mapili ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
1: You know, napakasarap pa naman ng ating kape na yan. Hindi lang ikaw babata. Gaganda ka pa.
0: Yeah.
1: Popoy ka pa. Ayan, at welcome na welcome po ang inyong mga tanong sa atin pong programa. Ipadala lang po ang inyong mensahe sa atin pong official hotline number na nakikita nyo sa screen. Kung kayo po ay nanonood sa Facebook, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At kung hindi po masaya lang ang inyong katanungan, pakilagay po ang pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, kung kayo po ay nagnanais na mag-try ng mga produkto po ng Yes to Health na napakarami ho ang nabinipisyuhan itong ating mga produkto na to, eh puntahan nyo lang ho ang ating po mga partner distributors na malapit sa inyong lugar, gaya po ng Mercury Drug Stores sa buong Pilipinas, ganon din ang Watson's, The Generic Pharmacy, napakaraming pharmacy na to sa iba't ibang bahagi ng bansa, no? Ganon din po ang St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, ganon din sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar, yung mga butika ho, ano? Pagtanong nyo ho ang ating po mga produktong tatak Yes to Health. At good news, mabibili na rin ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon, sa lahat po ng Pure Gold Supermarket.
0: Woohoo!
1: Yan, pwede rin po kayo umorder syempre. Kung medyo tinatamad lumabas, Doc Ron, minsan na walang tawag dito. Walang pamasahe. Nagtitipid. Ayan. Pwede po kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Ay, search lang ho ang Yes to Health 2011. Alam mo, meron din sa TikTok na mga partner distributor tayo. Hanapin lang po ang lehitimong produkto po ng Yes to Health. At sa Shopee, hanapin, itype Yes to Health 2011.
0: And of course, Doc Algie, hindi lamang nila mabibili ang ating mga produkto sa mga pharmacies and partner supermarkets at sa online stores. Of course, mabibili din ninyo ang ating pong mga produkto sa ating mga Yes to Health clinics. At of course, kapag kasi Yes to Health clinics kayo pupunta, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa atin pong mga senior citizens. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para po kayo ay maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag ka bibili kayo, meron din tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga Yes to Health clinics sapagkat nandun po ang ating mga batikan at matagal lang mga naturopathic consultants sa ating po mga clinics nationwide. At liban po diyan, meron po mga programa nga pwedeng makatulong sa spesipikong karamdaman na meron po kayo. Meron po tayong mga programs and services katulad ng cleansing and detoxification program.
1: Especially, yan,
0: oh. Yes, lalong-lalo na doon sa mga may problema sa atay, may problema sa chronic constipation, and also may problema sa bato sa abdo and also bato sa kidney. Also, ganda din ang nutritional therapy and herbal therapy or tinatawag natin yan na targeted supplementation specific doon sa inyong karamdaman. Also, meron din tayong services na acupuncture and also Mugok Buyang Korean Therapy and also Biozapper Therapy and Terahertz Therapy, lalong-lalo na doon sa may mga problema sa inflammation sa joints and para ma-enhance ang trabaho po ng inyong bone marrow para lumusog uli. Yan po ang Terahertz Therapy. Diyan lamang po sa ating mga Yes to Health Clinics.
1: At syempre, kung nais yung pasalan ng Yes to Health, pwede kayong mag-walk-in sa ating mga Yes to Health Clinic. Bukas po tayo Linggo hanggang Biyernes from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Meron po tayong mga consultant na pwede hong makausap. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating po mga Yes to Health Wellness Clinic, ito ho ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pampalatuntunan, The Secret of Health. At hahanto naman tayo sa ating segment, The Secret of Health, Health Info. Ayan, at syempre, pag pinag-uusapan ang kalusugan, talaga namang kinakailangan nating alamin na ano yung mga sikreto ng kalusugan na madali nating magawa. Actually, pinag-uusapan natin, Doc Ron, yung tungkol sa ano sa health law o laws of health. At nakakatatlo na siguro tayo, no? At ngayon, di ba, nag-start tayo, pure air, then sunlight, then...
0: Exercise, then
1: rest.
0: Rest, kahapon.
1: Kahapon. And ngayon naman, pag-uusapan natin ang tinaturing na isa sa pinakapundasyon ng kalusugan, ito yung proper diet. Okay, no, gaano ba kahalaga na tama ang pinipili nating pagkain? At ano ang impluensya nito sa ating kalusugan? Alam po ba natin, mga ka-wellness, na ating katawan ay binubuo ng mga more or less 30 to 37 trillion cells.
0: Wow.
1: O, paano kaya nila nabilang yun? Bawat isa sa mga cells na yan ay nangangailangan ho ng tamang sustansya araw-araw upang maging maayos ang kanyang pagtatrabaho. Isa pa, ang ating katawan ay patuloy po na gumagawa ng mga bagong cells. O, sabi nga, yung ating skin, napapalitan yan sa loob lamang ng ilang week. Kaya kung pangit ang balat mo ngayon, huwag ka malungkot kasi pag inayos mo yung diet mo,
0: pwede mapalitan. Pwede
1: mapalitan yan. Yung atin pong lining ng ating bituka, which is pinakang vulnerable sa pagkasira, napapalitan halos kada ilang araw. Lalo na yung sikmura natin. Ano? Tapos yung atin pong mga buto ay patuloy na nire-renew ang paglipas po ng panahon. Ibig sabihin, ang pagkain po natin ang nagsisilbing materyales sa ating pong katawan araw-araw. Ngunit, sa kabilang banda ho, ayon sa mga eksperto sa kalusugan, milyong-milyong tao po sa buong mundo ang nagkakasakit dahil sa hindi tamang pagkain. At marami sa mga sakit tulad po ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso, yung obesity, at ilang pang uri ng cancer ay may kaugnayan po sa ating pagkain araw-araw. Kaya naman, ang tanong, Doc Ron, ano nga ba ang tamang pagkain?
0: Tamang pagkain, kung minsan iniisip ng iba, kailangan na mag-restrict o di kaya tumigil sa mga certain na pagkain. So, isa din yun sa kailangan titingnan at hindi naman ibig sabihin na talagang maraming bawal. Ang tamang pagkain is about food choices and also balance sa ating mga pagkain. Titingnan natin, ang tamang pagkain ay pagkain ng balancing dami ng carbohydrates, protein, healthy fats, vitamins, minerals, also yung mga pagkain na may fiber, also sapat na tubig upang matugunan ang pangangailangan ng ating katawan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabawal ng lahat ng mga paborito ninyong pagkain.
1: Oh.
0: Kasi sasabihin, pagka-diet Doc Algie, sasabihin, bawal na naman. Kaya sasabihin, ayaw talaga ng bawal kasi talagang nature ng tao na ayaw i-restrict. But then, kung titingnan natin, ay ito ay tungkol sa tamang pagpipili at tamang dami ng consumption ng pagkain. Kung titingnan natin, ang pagkain ay ang pangunahing pinagkukunan ng energy o enerhiya ng ating katawan, kung saan nabubuhay yung ating 30 to 37 million
1: trillion.
0: Or trillions of cells sa katawan. So, titingnan natin, ang carbohydrates ang primary fuel ng ating mga cells. Kapag gusto mo naman ng fuel ng katawan or energy ng katawan na mas mahaba yung kanyang duration, is kukuha doon sa fats. Kapag ang trabaho naman ng protina sa ating katawan, ito ang nagbubuo or nagkukumpuni doon sa mga damage na cells ng ating katawan and also sa pagpapatibay ng mga tissues and also mga muscles or mga muskulo ng ating katawan.
1: Ayan. Siyempre, ang pagkain, kailangan din mayaman sa mga vitamin. Kasi, di ba, may tinatawag tayong micronutrients. So, yung mga pagkain mayaman naman sa mga vitamins, nakabilang sa mga micronutrients, so, katulad ng paborito natin, vitamin C, o vitamin A, D, E, zinc, selenium, kailangan din, especially mga antioxidant. Kasi yun ho ang nagsisilbing protection para hindi po agad masira ang ating po mga cells at nakapagbibigay po ng matinding sa atin na depensa laban sa mga sakit. Kapag malakas po ang ating resistensya, hindi po tayo madaling tamaan ng mga karamdaman na dala ng mga mikrobyo, dala ng sobrang stress. Alam mo, yung stress, yan pa lang, sapat na magbigay ng sakit sa atin .
0: Yes.
1: Pero kung malakas ang resistensya ng katawan natin, yung adaptability niya, hindi po tayo agad tatamaan ng sakit. At makakatulong din po sa ating kalusugan ang mabuting pagkain to maintain our weight. na hindi naman tayo magpapakagutom. Iba kasi para
0: starvation.
1: Tumayat, starvation diet na, hindi kakain. Ano. Uh-huh. Merong tamang paraan. Ano.
0: Yeah.
1: Isa na dyan yung calorie system. Mm-hmm. So pagbibilang ng calorie, na ano yung tamang pangangailangan ng katawan natin. Wala kasing one standard ng nutrition that fits all.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, may iba-ibang ano yan, may iba-ibang preference ang mga tao, no? Mm-hmm. Kaya kinakailangan alamin din natin kung ano yung pangunahing kailangan ng ating katawan base sa ating kondisyon na Doc Ron.
0: Well, primary na titingnan natin when you go on nutrition, number one na target nito is of course maprotektahan yung ating puso.
1: Mm-hmm.
0: Of course, number one yan na ano na top notcher yan sa mortality cost sa buong mundo.
1: Walang nakakatalo dyan. Wala number nakakatalo, one, ha? Heart attack.
0: Even kahit doon sa panahon ng ano, panahon ng pandemya, na ang pandemya, mas rapid yung ano, yung mortality, pero top pa din.
1: Ang cause of death, heart attack.
0: Heart attack pa din.
1: Kahit COVID yung ano dati.
0: Yeah. Naapektuhan pa din ang puso. Kaya titingnan natin ang pagkain ng maraming gulay. Let's say for example, prutas, whole grains, pagkain ng isda, also mga nuts, at mga pagkain healthy fats ay nakakatulong sa pagpababa na tinatawag natin mga bad cholesterol para makontrol ang blood pressure natin. Also sa pagpabawas ng pamamaga or inflammation sa loob ng ating katawan. Lalong-lalo na kapag ka kayo ay stressful yung ano yung
1: trabaho,
0: nature of work, kaya kailangan ng mga pagkain na nagpapababa na tinatawag natin na inflammation. At kapag ka bumaba ang tinatawag natin inflammation and also mga bad cholesterol sa ating katawan, na nagpapababa ito ng panganib ng sakit sa puso at tinatawag natin sa stroke. At makakaiwas din hindi lamang doon sa pagkakasakit sa puso, kundi makaiwas din sa sakit na katulad ng diabetes, hypertension, stroke, also itong problema ng fatty liver.
1: Yeah, marami may ganyan, fatty liver.
0: Rampant na ngayon kasi hindi lamang yung alcoholic, meron ng tinatawag na non-alcoholic fatty liver.
1: Mm-hmm.
0: Na kung saan ay parang epidemya na din sa buong mundo or pandemya na sa buong mundo, no? Also, to hindi magkaroon ng osteoporosis at also maiwasan ang pinaka-dreaded na sakit ng lahat is itong tinatawag natin na cancer.
1: Actually, cancer is second most deadly.
0: Deadly.
1: Oo, yung malignant neoplasm.
0: Mm-hmm.
1: That's cancer.
0: Mm-hmm.
1: Just imagine, wala dati sa listahan niya ng mga killer diseases.
0: Tapos ngayon.
1: Ngayon, no? Pangalawa na siya.
0: Pangalawa na, hamakin mo yan. So, ibig sabihin, kailangan talaga nating tingnan yung tamang dieta o tamang pagkain, tamang choice of food upang makaiwas sa ano, sa karamdaman. And of course, ang pinaka-the best talaga is mag-iwas kaysa sa manggamot ng karamdaman.
1: Kasi mas maganda yung prevention kaysa magkagamot ka.
0: Mm-hmm.
1: Isa pa sa maganda sa tamang pagpili ng pagkain, yung naiingatan yung kalusugan ng ating utak.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung healthy diet, for example, you eat a lot of healthy fats na merong omega-3 fatty acid.
0: Yes.
1: One of the best nutrients, especially fatty acid for the brain.
0: Mm-hmm.
1: At napapanatili nito na healthy yung ating memory, even yung ating concentration, which is isa sa sign ng pagtanda ay ang pagbaba ng ating cognitive function.
0: Mm-hmm.
1: Minsan, yung mga tao, kahit na 40 pa lang, 50 pa lang, malilimutin na. Uy, sabi, tumatanda ka na. Kaya di po nakapagtataka na yung mga taong mahilig kumain ng healthy food, mas maganda yung performance nila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, because mas maganda yung kanilang brain capacity.
0: Mm-hmm.
1: At isa pa, ang healthy food, pag pinili natin yan, mas maiwasan natin yung problema sa constipation, mga digestive disorder, kasi mataas ang fiber content ng mga pagkaing healthy. Mamaya, pag-usapan na ano may mga healthy na yan. Unahin muna natin yung benefit. Ano?
0: Yeah.
1: And nakakatulong din ito para hindi ka mag-retain ng maraming toxin sa katawan. Kasi the more fiber you have from whole grains and other foods like yung mga beans, diba? Mas advantage to sa ating pong taba sa sistema natin and also sa pagdi-detox ng ating sistema. Yan. Kaya dun pa lang sa pagpili ng tamang pagkain, marami ka ng ginagawang hakbang para gamutin ang ating sarili at ma-prevent ang sakit. Kaya nga sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine. And your medicine be your food. Yun ho yung ibig sabihin ni Hippocrates.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman ibig sabihin ni Hippocrates na yung ang medicine na yon na ay ano, mga drugs,
0: yes.
1: Di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng kainin yung maintenance. yari kapag kinain mo yung maintenance mo.
0: Uh-huh.
1: Ano, pero yung sinasabi na medicine doon ni Hippocrates is literally a healthy diet.
0: Yes, a healthy diet. So liban diyan sa ano, doc, ano, sa pag-cleanse, also brain function, ito din ay nagpapatibay. At our choice of food could also brings a lot of strengthening sa ating buto.
1: Mm.
0: Lalong-lalo na sa buto at saka sa ngipin. Let's say, for example, kapag ka ang pagkain natin is mataas sa calcium, sa mga minerals katulad ng calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, papatibay ng buto, vitamin K, na kung saan ito ang tumutulong para mag-bind yung, ano, yung mga calcium dun sa ating buto.
1: Mm-hmm.
0: Ito ay napakahalaga, lalong-lalo na doon sa ano, sa growing stage ng mga bata. Well, of course, hindi lamang sa mga bata, pati din sa doon sa nagkakaedad, kasi habang kakaedad is bumababa yung calcium sa katawan at sa buto. So, kailangan mapanatili. And also doon sa mga buntis at sa mga matatanda. Ang protina naman ay ang pangunahing kailangan para mag-repair ng ating mga mga joints and also mag-repair ng ating mga muscles. Maraming mga pag-aaral na napapakita na may kaugnay ang tamang pagkain sa mababang panganib ng tinatawag natin na depression and anxiety.
1: Oo, kasi maraming pagkain na merong natural phytochemical na nagpapakalma ng katawan.
0: Nagpapakalma, and also, Doc, yung sinasabi nila na tumutulong sa pag-produce ng serotonin and melatonin,
1: sa happy hormones,
0: sa ating katawan. And also yung tinatawag natin na yung pagkain na nagbibigay sa atin ng resistance to pain, or natural pain reliever sa ating katawan. Kaya, so, good choice of food, ang kalimitan nakikita natin is nakaka-apekto din sa cognitive function. And also, ang magnesium, calcium, potassium, at tryptophan na matatagpuan sa ilang mga masustansyang pagkain ay nakakatulong upang maging maayos ang ating pagtulog. Lalo doon sa mga nagkukurenta na, ano?
1: Mga quarantine.
0: Nahihirapan na matulog. Nagre-reklamo na kasi natutulog ng alas 11, alas 12, gigising ng alas 2 at alas 3. Nahihirapan na makatulog. Pero pagka good choice ng pagkain, masarap ang tulog po ninyo.
1: Oo, at isa sa mga pagkain niya na alam ko ha, sibuyas.
0: Yes.
1: Saka yung iba mahilig sa mga tsa like pandan, o mga kamomile. So maganda sa tulog yan. At hindi lang yan, pag healthy ang diet mo, kitang-kita mo yan sa itsura.
0: Yes.
1: Kaya di ba, may makikita ka blooming.
0: Blooming.
1: Kasi ang healthy diet daw ay nakapagpapaganda ng ating balat, ng ating buhok, at ng ating overall aura. Parang mas bata kang tingnan. Kasi yung mga vitamins and minerals that are proven na nakapagpapabata ay makikita mo sa healthy diet. O kaya napapabagal dito yung pagtanda dahil especially mga plant-based sources, yan ay mayaman sa mga antioxidant, mga anti-aging phytochemical na kilala sa scientific research na talaga nagre-reverse ng aging process at nagiging kahit na kayo ay edad sabihin na natin 60, mukha ka pa rin 59.
0: 10 years younger. Mukha 59 years lang.
1: And then, pero joke, mas bata kang tingnan sa edad mo.
0: Ay, meron kasi nasabi, you look 10 years younger than your age.
1: Yeah, tama yun.
0: So, liban dyan mga doc, ano, so, ang maayos sa pagpili ng pagkain ay nagpapahaba.
1: Yun
0: ang
1: gusto ko.
0: Ng papahaba ng buhay at kalidad ng buhay. So, kasi mahirap din na mahaba yung buhay pero
1: hindi maganda yung quality.
0: Hindi maganda yung quality. Sakitin, hindi ka na makagalaw. Tapos, itong nangyayari is mahihirapan ka din na makikita mo yung mga tao na sa paligid mo. Ikaw ang, kumbaga, ikaw ang pasanin nila. Yun ang pinakamahirap sa lahat kasi kung minsan iniisip natin yung nag-aalaga lang ng hihirapan. Of course, pati yung inaalagaan, nahihirapan din kasi ayaw nating maging pabigat sa mga taong nakapaligid sa atin. At ang good choice of food o pagpili ng tamang nutrition, ito ay napruwebahan sa tinatawag na merong kasing 20-year study, Doc, na tinatawag na Blue Zone Study. O, tiningnan yung mga tinawag na Blue Zones. Ang Blue Zones, ito yung mga lugar na kung saan marami yung centenarian. At hindi lang yung centenarian na naka-wheelchair. Ito yung mga centenarian
1: active.
0: Na active pa sila, nagtatrabaho pa sila, at meron pa ano pa sila, contributing as a member of society pa din sila. So ang mga blue zones na ito, which is kung makikita natin, mostly ng kanilang pagkain, 90 to 95% is yung tinatawag natin plant-based diet. Wow. So yung ibang zones is kumakain sila ng isda o kumakain ng gabi, ng karne, pero very little amount. More on tinatawag natin na plant-based diet. Ang mga original five regions ng blue zones, ito ay sa Okinawa, Japan.
1: Kaya pala sa Japan, kahit na 70 yata, nagsiserve pa sa ano, sa restaurant.
0: Meron pa sariling ano, may sariling shop pa, may noodle shop pa.
1: Tama.
0: So, Japan, also itong sa Sardinia, Italy, kaya nauso nga yung tinatawag natin na merong diet na tinatawag nila, nakalimutan ko yung term noon, Mediterranean diet.
1: Yeah, Mediterranean,
0: Mediterranean diet. Oh, dun din, dun yan kinuha sa ano, sa Sardinia, Italy. Also sa Nicoya, Costa Rica. Also sa Ikaria, Greece. And ito, ang pinaka-unique is itong sa Lumadlinda sa ano, sa US. Uh-oh. Kasi sa paligid niya is industrialized.
1: Uh-oh.
0: Pero siya lang ang natatangi doon sa kalagitnaan ng industrialized na state kung saan mayroong blue zone. Kasi itong iba, itong Okinawa sa Japan, nasa bundok ito.
1: Uh-oh.
0: Itong Sardinia, nasa bundok din. Nicoya, nasa bundok. Ikaria, nasa bundok din. Parte yung mga ano, yung mga centenarian.
1: Uh-oh.
0: Kakaiba itong sa Lumadlinda.
1: Bakit? Mamaya malalaman natin,
0: Doc, kung bakit kakaiba yung sa Lumadlinda. No?
1: Yeah, mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang overall value ng tamang pagpili ng pagkain. Mamaya naman po pag-uusapan natin ang pinaka-recommended na pagkain na subok na nakapagpapahaba ng buhay.
0: Yes.
1: Ito ang plant-based diet at mamaya po yan sa ating palatuntunan, babalikan po natin yan pong ating mga tatalakayin yan. Mm-hmm. Kaya wag ho kayong bibitaw sa inyong pakikinig dahil magbabalik pa ang palatuntunang
4: The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
7: Mabibili sa pinatablay.
8: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Pwede po kayong mag-text kung meron po kayong tanong sa 0969-609-6545 para po masagot namin ang inyong mga inquiries regarding sa ating pinag-uusapan. And pwede rin kung meron kayong other questions, syempre. Mm-hmm. Ngayon ay fully aware na ho tayo ng health authorities ay, sabi nga ng mga health authorities, fully aware na sila sa sitwasyon na naidudulot po ng problema sa ating pong kalusugan ng hindi tamang pagpili ng pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yan ang umatenda ko ng, ano, ng webinar, 2 days webinar ng DOST-FNRI.
0: Mm-hmm.
1: At yan talaga yung pinag-uusapan, mga ka-wellness. Grabe. Just imagine, sa Pilipinas na lang, napakarami ng bansot na bata na wala pang 5 years old. Napakaraming obese. Napakaraming
0: obese,
1: merong problema sa hypertension, diabetes. And that's because of the choice of food.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang kanila nakikita. Kaya ngayon, binibigyan na ng value yung mga native na mga halaman, mm-hmm. yung mga dating kinakain natin sa probinsya, di ba? Ngayon, sa Amerika, naglabas sila ng tinatawag na bagong dietary guidelines na kilala din bilang inverted food pyramid. Kasi di ba ang pyramid ng food pyramid dati, syempre yung pyramid. Pero ngayon, binaliktad
0: na yung pyramid.
1: Inverted pyramid.
0: Uh-huh.
1: Ito ay initiative ng Trump administration sa kanilang program na Make America Healthy Again.
0: Uh-huh.
1: Sabi nga dito nila, we must return to the basic American household. Mm-hmm. Must prioritize diet built on whole, nutrient-dense foods, protein, dairy, vegetable, fruits, and healthy fats, and whole grains, sabi ni President Trump, paired with a dramatic reduction in highly processed foods, with refined carbohydrates, added sugar, excess sodium, unhealthy fats, and chemical additives. Mm-hmm. Yun ang kanilang pinalabas ng National Institute of Health sa Amerika. yung inverted pyramid. Hanapin nyo yan, i-google nyo yung ano, yung American dietary guidelines. Makikita nyo na nasa yung mga carbohydrates na mga refined nasa pinaka-lower. Then yung mga fruits and vegetables na doon sa pinaka-top. Katapat na mga
0: proteins.
1: Mga proteins. Ano?
0: And fats.
1: Oo, na organic.
0: Organic.
1: Hindi yung mga nakadilata. Ganun na rin ginawa nila. Uh-huh. Sa Pilipinas, meron din tayo. Ito yung tinuturing nila na isa sa maganda pag-aralan nila na para sa Pilipino, yung pinggang Pinoy. At sa pinggang Pinoy, binalansi nila na yung isang pinggan ay merong pinaghati nila. Yung kalahati ay fruits and vegetables. Then, on top of that is tubig. Tapos yung kabilang side, hinati sa dalawa. Nandun yung carbohydrates, nandun yung healthy fats, at saka yung protein. Dun sa pinggang Pinoy. Pero, interesado ako, Doc Ron, dito sa plant-based diet. Kasi ito yung ano proven na nagpapahaba ng buhay. Ano ba itong plant-based diet?
0: Well, the word itself tells about it, yung tinatawag natin na plant-based diet, obviously, is galing sa plants. So, mostly, ang kinakain is gulay, prutas, mga grains or butil, whole grains. Pag sinabi natin whole grains, hindi yung white rice.
1: Hindi white rice.
0: Pagka whole grains, brown rice yan. Kasi dati, yung ano,
1: yung may ano pa, may darak pa.
0: May darak pa. Kasi dati, bago ka makakasaing, mag-e-exercise ka muna, babayuhin pa yun.
1: Alam mo kami nga ni Missy, sabi ko sa kanya, gusto mo talagang pumayat ka? O pumayat tayo? At healthy tayo? Tanggalin na ano, bumili tayo ng ano, ng palay. Tapos bumili tayo ng losong. Bago tayo magsaing, magbabayo na.
0: Magbabayo.
1: Yun ang sikreto nung unang panahon. Kaya hindi sila, lagi sila may exercise.
0: Tapos dapat magaling ka mag ano, magpaa, mag ano, magfa, ano tawag doon.
1: Tahip.
0: Magtahip. Kailangan marunong ka magtahip noon. Tapos pipilian mo pa yun ng pase, yung ano, yung mga hindi pa na ano.
1: Makin ba, nung unang panahon, di ba, ang laborious talaga, pero healthy naman. Sila.
0: Healthy.
1: Ay ngayon, ang tumataba yung baboy kasi yung darak, kinikis-kis doon sa bigas, napupunta sa baboy.
0: Yeah, tapos lalagyan yung puting bigas, fortified with, gagawin ng fortified. Sana yung ano, yung sustansya nandun sa darak, tinanggal yung darak, tapos dadagdag.
1: Pero alam mo ngayon, ano, aware na rin yung mga ka-wellness natin. Kaya marami na rin ang bumibili ng mga unpolished rice.
0: Unpolished rice, yes.
1: Mga red rice. Kaya, kaya lang, mahal. Pero okay lang kasi yung isang cup mo noon pag kumain ka nung ano nung whole grains, busog ka na eh, hindi ka makakain ng marami, I'm sure.
0: And of course, huwag isipin na mahal kasi ang kapag ganoon ang isipin niyo, kasi ang binili niyo doon is yung kalidad ng pagkain niyo.
1: Mas mahal ba ospital?
0: Kasi nag-iipon ka, nakamura ka nga magbili ng mga ano, refined ng pagkain.
1: Sabi nila magka Santon Plus Gold, baka mahal. Hindi ho, ang Santon Plus Gold, magkano lang naman. Mas mahal ma-hospital.
0: Kung pinapansin ninyo, kumpara ninyo doon sa mga nagbibisyo, nagsisigarilyo. Yung sa sigarilyo, 20 pesos, Santon Plus Gold, 13 lang. So,
1: kung bibili ka pa ng wholesale, baka maka-discount pa.
0: Maka-discount pa. So, plant-based diet, doon sa plant-based diet, gulay, prutas, whole grains, of course, unpolished rice yan, legumes. Ito yung misconception, kalimitan daw, kasi iniisip na ang beans, lalo na pagka-munggo, ay nakaka-arthritis.
1: Nakarayuma.
0: Nakakarayuma, nakaka-arthritis.
1: Kaya ayaw tuloy kumain ng beans, kaya mayroon tayong patient sa Yes to Health. Sabi niya, alam mo Doc, 15 years na akong hindi kumakain ng beans. Kahit anong beans. Sabi ko, kahit munggo? Opo, 15 years. Kumusta yung rayoma mo? Andiyan pa rin. Sabi niya. Sabi ko, alam mo, ba't hindi ka kumagaling? Hindi ka kumakain ng beans.
0: Yan po yun. Kasi nandun yung essential amino acids dun sa mga beans to repair, also anti-inflammatory. Of course, fiber meron. Pagkain nga lang ng beans, araw-araw nagre-reduce up to 75% ng colon cancer. Pagkain ng beans. Kaya kung titingnan natin, maling conception yun ha, na ang beans ay pinagmumula. Of course, may uric acid ang beans. Pero kapag ibaba din yung whole night, bago ninyo pakuluan pagka umaga, natatanggal yung ano.
1: Saka iba rin yung ano, iba rin yung uric acid niya na hindi katulad ng karne.
0: Yes, purines.
1: Ibig sabihin, pag wala ka naman talagang dating uric acid level na mataas, kahit kumain ka araw-araw ng beans, wala naman
0: walang problema.
1: Actually, staple diet ng mga Europeans and Americans yan eh. di ba?
0: Wala paalala ko dati, may kakilala ako doon kasi dati is gumagawa ng tokwa, tapos araw-araw palaging beans. Sabi, mabuti ikaw Ronald, hindi ka nagkakarayuma. Sabi ko, sa ilang taong ko po, sir, hindi naman po kami nagkakarayuma dito sa pagkain namin. Kasi ako talaga mahilig sa beans, kahit araw-araw beans. Wala naman, so far, wala pa naman. Wala pa namang rayuma. So kasali doon ang nuts and seeds. Ito po yung tinatawag na concept ng vegetarian or plant-based diet, mga ka-wellness.
1: Ano ba ang difference ng vegetarian diet sa veganism? Para doon sa mga nalilito dyan.
0: Kasi, meron kasing term na veganism. Ito kasi is filosofiya.
1: Yung mga vegan.
0: Mga vegan. Ang totoong vegan is a philosophy in which is kung saan bawal ang lahat ng produkto, paggamit ng produkto, hindi lamang sa pagkain, kundi kasali yung gamit. Say for example, yung leather. Hindi pwede sila, hindi sila gumagamit ng leather kasi that is against animal cruelty. So, leather, also yung pagkain ng honey kasi nga namamatay yung ano, mga bubuyog. And also, bawal din pagsuot ng mga ano, ng mga bag na leather. Basta anything na nanggaling sa animals. Also, they are not drinking milk, of course, using eggs. So, yun yung tinatawag natin ng veganism.
1: Parang pati seaweeds nga may isang vegan na
0: pati seaweeds ayaw.
1: Ako, kasi may buhay. Parang iba pa, anyway, sa susunod na lang
0: pag-usapan. So kasi kung titingnan may buhay, lahat naman siguro may buhay. Pero with regards to sa animals. Now, sa vegetarian naman, ang comparison sa vegetarian, ito naman meron tatlo namang klaseng vegetarian. Yung lacto-ovo vegetarian. Lacto means milk, ovo means egg. So that means they eat vegetables using also milk and eggs. Meron namang lacto-vegetarian.
1: Pero wala silang karne.
0: Wala silang karne.
1: All kinds of
0: all meat. All kinds of meat. Ano lang, ang ginagamit nila na from animal products is milk and eggs.
1: Yun lang.
0: Lacto-vegetarian naman is yung tinatawag na ano, milk. Yung milk lang ang ginagamit. Ovo-vegetarians, yung egg ang ginagamit, dinadagdag nila sa pagkain. Meron ding ibang, ito, hindi ko na makonsider na vegetarian kasi tinatawag nilang pescatarian. Yung tinatawag na kapag pescatarian, kumakain ng marami, mostly is gulay, then, tapos kumakain din ng fish. Yung tawag nila pescatarian. Pero I do not consider that as part ng tinatawag natin na vegetarian diet.
1: Ayan, mamaya po sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang benepisyo ng plant-based diet at sasagutin natin ang inyong mga katanungan. At pag-uusapan din natin ang ibang mga produkto ng Yes to Health, kung anong benepisyo nito at bakit magandang gumagamit tayo ng Santon Plus Gold kung hindi po maayos sa tingin natin ang ating diet. Ano bang maitutulong ho nito? Pwede ho kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. At tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang ating programang
8: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanfone Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zanfone Plus Coffee Mix.
5: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Ang kape ko Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.

0: Pilipinas.
1: Okay, balik tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Siyempre, ang ating pong programang ito hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold. Pwede po kayo mag-text sa ating hotline na 0969-609-6545. At ilagay inyong pangalan kung hindi po maselan ang inyong katanungan. Isama na rin kung saan po kayo nakikinig na lugar.
2: The secret of health and...
3: Hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang natin para makaiwas sa... at maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Sa mga hindi po nakakaalam, ang Santon Plus Gold po ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract. Standardized extract po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po yung mga natural na mga sangkap, kaya siguradong walang harmful side effect. Kaya naman sa mga hindi po nakasubok na ating pong produkto, puntahan po ang ating mga partner distributors sa pinakamalapit po na lugar sa inyo. Ha? Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug. At maging sa Shopee, hanapin lang ang Yes to Health 2011 na ating official store. At sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Mm-hmm. Kasi marami tayong mga branches nationwide ano, na pwede nyo pong puntahan. And of course, Doc Ron, batiin natin ha, yung ating mga taga-subaybay. Ayan, si Rihanna Diestro. Ayan, sabi niya dito, good morning mga sir, watching live from Katropa listeners, solid supporters, Kunalum Chapter, Himamaylan Area, Negros Occidental.
3: Ah, mga Ilonggo ini.
1: Ilonggo.
3: Mga Ilonggo ini.
1: Santon Gold Coffee Mix ang gamit-gamit ko at Santon Gold Capsule. Mm-hmm. Ayan. Nababasa mo ba dyan? Si Sir Romeo Aguda. Good afternoon po, The Secret of Health. Uminom po ako ng Santon Gold Coffee kahit may maintenance po ako, high blood. Romeo Agudo, Barangay La Mesa Ridge, Calambas,

0: to Health Zamboanga branch. Ayan. Ngayon, pag-usapan naman natin, ha? Doon sa mga, ano, sa mga nagtatanong, ano nga bang advantage kapag nag-shift tayo sa plant-based diet, Doc Ron?
1: Number one is bababa yung oxidation ng LDL. Bababa ang triglyceride, which means gaganda ang puso. So ito ay nakakatulong para makaiwas panganib sa puso. Pangalawa, ito ay nakakatulong na mag-control ng ating timbang and also pagtaas ng blood sugar.
0: Karamihan sa mga naririnig ko nga na nag-shift sa plant-based diet.
1: Yes.
0: Yun ang una nila napansin.
1: Yeah.
0: Hindi sila nagda-diet, just pinantad lang nila, tinanggan nila yung karne, tapos nag-plant-based diet sila, pumapayat sila. Na kahit wala sila maraming effort.
1: So, kasi natutulungan din nun. Kapag kabalansi ang pagkain natin, natutulungan yung tinatawag natin hormonal function. Also, nakakabawas din, nakakaiwas din, nakakatulong sa pag-iwas ng pagkakaroon ng type 2 diabetes.
0: Yan, common yan.
1: Oh, common yan. Lalong-lalo na kapag mahilig kayo sa mga ultra-processed foods and mga refined flour and refined sugars sa mga pagkain. Hindi lamang yan, ito ay nagpapalakas din ng ating immune system sapagkat ang mga plant-based diet ay mataas sa vitamins A, C, and E, minerals, and antioxidant, and also nakakabuti sa ating digestion, lalong-lalo na doon sa may mga problema ng chronic constipation. Kaya doon sa mga nahihirapang dumumi, switch kayo sa plant-based diets. Palitan ninyo yung white rice ng brown rice or di kaya anong klaseng unpolished rice, brown rice or black rice is gaganda po ang inyong pagdumi.
0: Oh, dami na mga daming alternative sources, di ba? Ngayon, ano naman ang disadvantage kapag lagi naman karne ang kinakain natin?
1: According sa study, kapag kapalaging karne ang kinakain, is ito ay nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng colorectal cancer. And especially kapag merong ang pagkain po ninyo, ang mga karne na pagkain po ninyo is yung commercialized na pagkain, ito ay nag-cause ng tinatawag natin ng obesity. Kasi mataas yung tinatawag natin na yung tinuturok na ano na antibiotics. Napapansin po natin doon sa mga hayop na mataas yung antibiotic intake nila is mas mabilis lumalaki. Kaya makikita ninyo 45 days ng manok.
0: Bilis na ano?
1: 45 days.
0: Hindi, meron nga ngayon 35 days na lang.
1: Yan. 35 days, isang kilo na. Ang samantalang dati, aabot ka ng isang buwan mahigit bago ka halos kalahating kilo. Pero ngayon, kapag ka tinurukan ng tinurukan, mas mabilis tumataba ang baboy, ang manok at ang baka pagka maraming antibiotics.
0: Sa madali salita, hindi man lahat, pero marami ang hindi organic yung
1: hindi organic
0: way ng pagpapalaki.
1: Yes, kasi yun ang mas mabilis para masuplayan yung demand. Ngayon nga, meron na silang ginagawa na nagawa sila ng genetics ng manok na kung saan merong dalawang paa para masuplayan yung millions of tons araw-araw ng supply ng isang food chain kasi ang siniserve nila is puro drumsticks lang.
0: So yung manok ilan ang paa?
1: Dalawa. Nagiging apat.
0: Apat?
1: Apat na yung paa.
0: Yung paa?
1: Oo. Nagiging apat ang paa para ma-producean na yung drumsticks. So yun yung mga tinatawag natin benepisyo kapag ka nag-transition kayo sa vegetarian diet.
0: Oo. Sabi nga nila kapag ikaw daw lagi nagkakarne, mas marami kang inflammation. Mas malapit daw yung kasakit na cancer, saka yung kidney problem,
1: yes,
0: at saka yung iba pang mga sakit gaya ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng fatty liver and heart attack. Kasi nga ang plant-based source, ang animal sources, talaga may fats 'yan. Napakarami nilang fats and yung protein nila okay naman, complete protein. Ang problema pag break down yung protein from animal, maraming mga byproduct.
1: Lalo-lalo na yung purine, Doc.
0: Yan. Kaya hindi natin sinasabi na hintuan nyo yung karne. Pero ang sinasabi natin dito ay maging moderate. Hindi moderate. So, moderately.
1: Actually, sa yung napag-usapan natin kanina, Doc, about sa blue zone, 90 to 95% is plant-based. Very 5% lang. Kasi kung ang whole vegetarian doon is yung sa California. This is a group of, ito ay compound ng Seventh-day Adventist.
0: Yan.

0: Naalala ko, nalimutan kong ibalikan sa iyo yon. Mm-hmm. Anong difference nila? Mm-hmm. Kahit nandun sila sa syudad,
1: uh-huh.
0: Alam mo naman, ang California, talagang napaka...
1: Highly urbanized na ano yan. Highly urbanized na
0: pero
1: city.
0: Pero ang dami dun, mga 90 to 100, naglalakad mm-hmm. pa sila.
1: Mm-hmm.
0: Nagsosocialize pa sila.
1: Uh-huh.
0: So, dahil sila ay full vegetarian.
1: Yeah, full vegetarian.
0: Oh.
1: At liban doon sa full vegetarian, also yung lifestyle ng ano ba, kung mm-hmm. sa Pilipino kapwa,
0: mm-hmm.
1: Yung pagtulong sa iba, yung sense of belonging,
0: oh.
1: Maraming factor, pero number one talaga na ano, nakakaiba sa kanila doon sa ano sa paligid na yun is yung number one is yung pagkain.
0: Yes.
1: Yung pagkain.
0: Maraming mga healthy food sources mm-hmm. na pwede silang makuha araw-araw.
1: Mm-hmm. Kaya yung ano, yun ang talagang pinaka-unique doon sa Loma Linda, California, doon sa ano sa tinatawag natin na mga blue zones area.
0: Mm-hmm. Kaya yun ang kagandahan kapag alam natin kung ano talaga yung lalo na doon sa mga taong bata pa lang, mm-hmm. nasa edad 40, 50, ang dami ng sakit. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Lagi ko nga sinasabi, kung gusto niyong gumaling na mabilis, pag tinanggal mo ang karne at mga byproduct ng meat, mm-hmm. especially mga dilata, especially if you're suffering from hypertension and diabetes, doon pa lang, mm-hmm. magkakaroon na ng changes eh.
1: Yes.
0: Kasi yung katawan mo, actually, ang karne at ang karne ay wala siyang fiber.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang problema sa meat.
1: Yeah.
0: Zero fiber
1: talaga.
0: Which is pag everyday mo kinakain ang pagkaing walang fiber, hindi ito madaling ilabas sa katawan.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Yung fiber kasi is something that can help mas mabilis
1: mm-hmm.
0: makalabas sa katawan and mm-hmm. also yung fiber, mahalaga yan sa pagwalis ng mga cholesterol sa ating pong intestine.
1: Mm-hmm.
0: Which is pag karne, as in solid, wala siyang...
1: Also yung digestion digestion length.
0: Yes,
1: so,
0: isa pa yun. No?
1: Digestion length. Mas mahaba ang digestion time ng ano ng karne,
0: mm-mm.
1: ng protein ng karne, kesa doon sa plant-based proteins.
0: Ayan, may question dito, ang isa nating ka-wellness mm-hmm. mula sa Cebu. Sabi mm-hmm. niya dito, Dong Aljo, gusto ko mag-vegetarian, mm-hmm.
1: kaso
0: hindi ko kaya.
1: Aha.
0: Dahil ako ay nakatira at ang sa isang lugar na ang mga kasama ko ay hindi kumakain ng gulay.
1: Aha.
0: Ano po ba ang pwede kong gawin aside from kakain ng gulay na pwedeng makatulong para makakuha ako ng antioxidant?
1: Well, kung titingnan natin, meron akong libro na basa
0: mm-hmm.
1: na yung Atomic Habits
0: mm-hmm.
1: na libro na kung saan merong mga addicts na kung mm-hmm. saan nung tinanggal sila doon sa environment nila na bago yung pag-uugali.
0: Oo.
1: So sometimes kailangan talaga ng pagpili ng surroundings, especially kapag you are surrounded by pagkain. I'm not saying na kailangan mong iwanan, but if that is the thing na kailangan mong gawin in order for you to become healthy, mm-hmm. I think you can, it's up to her or to him na pagpili kung ano ang gagawin niya. Now, with regards naman sa pagkain, as much as possible, huwag mong biglain. Kasi nga, nasanay ka tulad sa amin.
0: Yes, so.
1: Nasanay ka sa pagkain ng karne. Unti-untiin mo. And learn, marami naman sa YouTube. Matuto kang magluto ng ano yung pamamaraan na kung saan sasarap yung pagkain. And at the same time, ano siya, attractive siya sa panlasa. And of course, kapag lalong-lalo na, hindi ka mahilig na magkumain ng gulay. Na hindi gusto mong kumain pero hindi naman
0: nila. Palagay ko yung mga kasama niya sa bahay.
1: Ang doon siya nahihirapan.
0: Lalo na kung hindi ka ang bumibili ng pagkain.
1: At saka hindi ka ang nagluluto.
0: Yun lang.
1: Uh-huh. Kasi wala ka, mahirap na magreklamo kasi lalo na
0: kapag nakikikain ka lang din.
1: Nakikikain. So with regards naman doon, mas maganda mag-supplementation as much as possible habang nagta-transition doon sa pagkain ng gulay.
0: Tamang-tama yung Santon Plus Gold. Napakagandang mm-hmm. supplement yan sa mm-hmm. mga kulang sa gulay.
1: Yes. Kasi,
0: katulad din itong question ni Albert,
1: mm-hmm.
0: Siguro taga-Kuyo ito.
1: Mm-hmm.
0: Sa isla po kami nakatira at mm-hmm. mahal ang gulay,
1: mm-hmm.
0: pero mas marami ang isda.
1: Mm-hmm.
0: Okay lang po ba yun na gumamit ng food supplement at kunti ang gulay at marami ang isda? ano sa tingin mo?
1: Well, mas better 'yon kaysa sa walang food supplement.
0: Parang sa kuyo, sabi mo, maraming isda.
1: Maraming isda, doon talaga halos pamigay ang isda. Pero kung ano, meron din talagang kung mapapansin nung napansin ko nung nanggaling ako doon sa area na 'yon, may mga lugar na pwede kang makapagtanim, meron ding isla na mahirapan ka talaga magtanim kasi puro bato. Halos bato 'yung ano, 'yung isla.
0: Saka mahal ang gulay, ano?
1: Mahal ang gulay na ko po. 180 'yung patatas, ang carrots is ano, ang 180, ang sibuyas 120, ang bawang 120 na ko po, mamumulubi ka talaga. Kaya ang recourse ko doon nung nandun ako, tanim talaga.
0: Tanim, tatanim. Sariling.
1: Pero doon sa ano, merong isla na mahirapan ka talaga magtanim, supplementation is mas okay na kaysa sa wala.
0: Oh, alam mo kung bakit magandang supplement ang Santon Plus Gold? Kasi meron siyang mangosteen. Moringa pa lang, panalo ka na. Kasi ang moringa is napakataas na kanyang nutritional value. Very dense. Kaya nga sabi ng isang scientist, kapag daw ikaw ay natrap sa isang lugar, like isla, nang tumutubo lang doon ay niyog at saka malunggay, hindi ka mamamatay.
1: Na. Buhay na.
0: Oo, kasi una, yung malunggay, may protein, may fats, meron siyang kompletong nutrients. Pwede yung buko, yung niyog, may tubig, meron siyang fats. Natural fats, at napaganda ng kanyang nutritional value. O yun. So, sa Santon Plus Gold, punong-puno tayo ng yung density ng nutrition, napakataas. Ano? Meron pang panlaban sa mga tumataas ang sugar kasi meron siyang ampalay extra. Meron pa siyang spirulina.
1: Spirulina.
0: Actually, speaking of protein, sa plant base, ang isa sa pinakang the best at complete is yung spirulina. Kasi sabi nga nila, nako, ang plant-based, yung mga beans, hindi complete ang protein yan. Totoo nga naman. Kasi yung meat, pag kumain ka ng karne, lahat ng amino acids nandun sa karne. Pero pag kumain ka ng plant sources, halimbawa, isang beans ang kinain mo, hindi yan complete. Kaya ang kanilang suggestion, wag lang ikaw mag-rely sa isang source. Pumbaga, mixed source, kasi, for example, sa munggo, walang ganitong klase ng amino acid. Doon sa isang klase ng beans, merong amino acid na ganun.
1: Present.
0: So, once you eat that combination, makukompleto mo yung mga amino acids na kailangan mo. Pero pag spirulina ang kinakain mo, sa spirulina, kompleto siya. Even yung B12, oo, na napakahirap, ano? Eh nandun sa spirulina. Kumbaga ito nga kinakain ng mga astronaut pag pumupunta sa ibang ano sa space. Oh, kaya napakaganda niya, no?
1: Meron ang tinatawag doc na Ezekiel's bread kung saan tinest yun ng mga scientist na kompleto siya ng building blocks ng amino acids. Tingnan nyo lang yun sa Biblia, kalimutan ko yung verse. Yung Ezekiel's bread. Yung combination ng mga lentils, beans, and also wheat na pinakain kay Ezekiel.
0: Okay, hindi nangayayat si Ezekiel.
1: Hindi nangayayat si Ezekiel.
0: Oo, nakita ko rin yun at interesting, ano? Kaya sa mga ka-wellness natin na nakikinig, tandaan po natin na nasa ating mga kamay ang paghaba ng ating buhay.
1: Yes.
0: Nasa ating pagpili ng pagkain, kung ano ating pipiliin, at syempre, maging wise din tayo. Pag alam natin kulang tayo sa sustansya dahil ang ating hilig ay tuyo, sinangag, itlog, mag Santon Plus Gold po kayo.
1: Yes.
0: Yung ating ultimate trio, Santon Plus Gold, Santon Vitsi, and yung ating Premium D3 ay dinisenyo ho na makaalalay sa ating pangangailangan sa mga pangunahing sustansya at nutrisyon na kailangan natin para mabuhay araw-araw. So, wala na ho tayong oras. And baka, Doc Ron, meron ka pang ibang gustong sabihin sa ating po mga ka-wellness?
1: Well, maraming salamat po sa mga listeners natin and also dun sa mga nag-comment and also nakikinig sa atin and also nag-text sa kanilang health concerns. And I hope na natutunan ninyo ano ang pinaka-the best. No? Depende na yan sa inyo kung i-adapt ninyo yung ano plant-based diet. Pero sa amin po dito is kaming tatlo is nasa plant-based diet po kami as much as possible. Yan po ay tinuturo namin sa inyo para naman ma-experience niyo yung experience namin with regards sa health benefits ng paggamit ng plant-based diet.
0: Ayan. Okay, maraming salamat, Doc Ron. At ang mapalad na mareregaluhan na ating healthy katropa giveaway ay walang iba kundi si Ma'am Rihanna Diestro. Yan, congratulations po sa inyo, Ma'am Rihanna Diestro. Wala yung aking sound effect dito ng palakpak. Ayan. So maraming salamat mga ka-wellness, mga katropa, sa inyong pakikinig, sa ating palatuntunan. See you again sa Sunday.
1: Uh-huh.
0: Ang oras naman ng ating pong programa ay alas 11 ng umaga o ng tanghali hanggang alas 12 ng tanghali.
1: Uh-huh.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Doc Algie po ito sa pangalan ng ating CEO, Dr. Remili Tuoy, at siyempre ni partner, Doc Misael Hines. Kami po ang inyong abantay kalusugan, nagsasabing sumain niyo mabuting kalusugan at muling babalik. Sana ay abangan niyo po muli ang programang
2: The Secret of Hell.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka siman nga kaputlay sa pagtindog. Sobrang gitki sa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Patroma mo.
10: Exciting.
7: Santon Gold Live Testimony.
12: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
7: Santon Plus Gold.
13: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Good. Mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
7: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
8: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
6: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
2: Exciting.
9: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Flu.
3: osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
15: Sister Pain.
16: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
17: Sa aking call center agent.
18: Burmig, ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
19: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
20: Marasita, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.

0: Pa-diet na ko buwas, ah.
1: XFM. Patroba mo. Exciting.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
4: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
5: Ayos ka lang ba?
6: Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre.

0: Problematika sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan
9: at masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil,
9: ang pamahid
8: na all-in-one
9: sa presyong
8: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlawad daw ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Makalage na ko!
2: XFM!
3: Patropa mo!
16: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras, las 2:07. Kitropa!
1: Handa
0: ka na wala?
1: Handa
0: ka na wala? Handa ka na wala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na wala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
2: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
3: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Daddy, wow.
4: Oops! Dali lang. Nanotice nyo, samtang datigulang ka, gakorinot man ang...
0: Ano naman na? Handa ka na wala sa extra kaldagan? I mean, laygayan? Ano na lang ba himuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
5: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
6: Hindi sa tanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat, kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah.
7: Sana all.
0: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: rasa cikahan.
1: Arai ko.
0: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X rated. X rated. X rated.
0: Good afternoon, syudad, kag probinsya sang Iloilo. Hello, hello, hello. Welcome na naman sa Friday edition sang programang X-Rated with Katropang Bea. Oh, te, kamusta na naman ang katropa natin dyan? Nga bago lang tapos paniaga. Sa mga nagapaningatinga pa lang, sa mga nagalamok sang malamig nga coke, sa mga nagahigo pa lang sa mainit nga sabaw, padayon sa inyo nga pagpaniaga. Enjoy gid kamo mga katropa peeps, samtang nagapamati diri sa 100.7 XFM Iloilo. Of the 9 na naman kita until 3 o'clock subong nga hapon mga katropa. Gani up din yung gida si katropang Bea, maistoryahan na naman tadi kag magbardagulan. O din ang mga katropa naton nga nagapakuno-kuno kay Friday na subong. Konting push na lang, inoras na lang ang nabilin mga katropa. O sige, ma-day off na naman kita. Ma-rest day na naman ang mga alagad ng salapi. Eh, hindi ka muna gusto nga mag-rest day. Sa mga wala dasang plano nga mag-rest day, sige, pwede man kamo yung maka-overtime kung gusto nyo. Diba? Overtime lang kamo da. Dali na, mag-comment na sa atin sining Facebook Live. Pangita lang ninyo ang XFM Iloilo 100.7. Basi may mga talamyawon kamo da, mga jowa nyo, mga friends nyo, family nyo, nga ara sa abroad, no? Pwede nyo gida ma-greet kay basahon na naton on air. Diba? Hindi ka muna. Sa mga tricycle drivers natin dyan, no? Nga nagapatial sa initan para lang makakita sang kwarta, pinaagi sa matinlo nga pamaagi, no? Saludo gid kita sa inyo, mga katropa peeps. And of course, aton nga mga jeepney drivers, sa mga modernized jeepney drivers, sa mga passenger assistant officer, no? Mayong hapon gid sa inyo, tanan-tanan mga katropa. As well as, no? Sa inyo man nga mga pasahero nga nagapamati subong sa 100.7 XFM Iloilo. Mayong hapon lang dagali kay Nong Nonong. Hi Nong Nonong and family. Kamusta ang baligya naton? Daubos na. Nakabalik na gid man finally si Nong Nonong. Hindi na kami di magut man kay may lapit na di nga kalanan. Yay! Sa mga katropa naman naton nga gusto nga ipadala ang ilang nga mensahe pinaagi sa private message, you can send your messages sa amon sining Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Pwede man kamo makapadala sang inyong nga mga mensahe sa amon nga text line pinaagi sa sa amon nga text line, isend lang sa 0950-975-6970. Sa mga nagapatuyo, karon lang kamo tulog, kahit tingbanyo lang na gani. Abi nyo sa pila kaadlaw, di ba? Matulog man kamo gyapon sang tayo yun. So, tingbanyo na lang na. di ba? Di na to si Ma'am Danilin, di na to day Sir Arv, si day Sir Arvic Caceres. Sige lang, bulubantayan ko kamo nga mag-appear dari kag mag-comment. Sa mga katropa na naton sa Tagalio, mga Tagalion, Tigbawan, Alimudyan, San Miguel, kung diin man kamo nga bahin sa probinsya sang Iloilo, mayong hapon gid mga katropa peeps, dali na, updanay na naman kita. Tantawa na naman naton this afternoon mga katropa kun ano na naman bala nga story ang ipadala sang aton nga letter sender. Kung basi may mga inugtugda kamo that later on, pwede nyo gid i-comment sa aton sining Facebook Live. Sa mga nagatrabaho, sige lang, ang ubrahan nyo lang ang dapat nyo nga ubrahon. Hindi na magpabida-bidada, ha? Kay wala na yas ang additional nga sahod ang pabida-bida. Ang pagiging Jollibee. Ako siguro ang pagiging jolly, daw may, may epekto. Pero ang pagiging Jollibee, wow, it's a big no-no. Mamayang hapon kay Apple Tabanda. Thank you gina sa pag-monitor. Diri sa programa ng X-Rated with Katropang Bea. Mayong hapon man gali dira ha sa mga katropa naton from San Carlos, Anilaw, Iloilo. By the way, nakabaton ako sa information na uso na tukuno ang mga kinawatay. Baka muna giniya ka pigado subong. Sabi nyo mga katropa, no, pag abot na gani isang bulan sang Agosto, amo nang ginahambal nila nga tigkiliwi. Yung iban gani, wala pa gusto nagakiwi na ano pa na ayhan nga mag-Agosto na, no? Siyempre, kung wala ka gidman sang ubra, mabudlay gidman niya mga katropa pips, no? Nga magpangita sang bugas, alangan lang nga puro ka lang pangamuyo, wala kaya sang action, di bala? Kasi adalaan man aton sang pagpanrabaho, dapat nga tinlo man ang aton nga ubrahon, kaya hindi mga illegal, siyempre, eh, di ba? Budlay na karon nga mag-ubra tada sa mga illegal nga butang tapos ang balik sa aton sobra-sobra. Oh. Mayong hapon manggali dira sa aton nga mga riders, no? Sa mga katropa naton nga riders, about ano nyo to mga katropa, nabalitaan nyo tong natabo sa ano to man Move It Rider to. Ang sa ano balang ginbuno to, no? Kaluoy sa iyo, no? Ang story niya to galing mga katropa is may ara siya, may ang asawa niya nagbata. Napatay after 1 month, no? Nga nagbata siya tungod sa postpartum. Tapos, ang ilang nga bata, may autism. Imagine, no? Ang bata ahay na ginkwaan na nga daan sang nadulaan na sang nanay. Tapos, nagginkwaan pagin siya sang tatay, kaluoy man. No, sa mga katropa da naton bala nga wala anay gapaminsar kung anong himuo, no, ay anong epekto maluoy man kamo sa mga riders nga nagapangabuhi sang patas. Ay ambot na lang gid wala kamo kabalo nga ang iban nga riders, no, nagapulaw bugtaw na sila kay nga man may ara na sila mga ginikanan basi nga ara sa hospital. May mga estudyante nga ginapaeskwela, no, may mga ginasagod, amo na bala things like that na dapat naton i-consider. Hindi lang nga ang aton lang ang interes, no, ang aton nga isipon. Okay, nagmala MMK na ta de. Mayong hapon lang da kay Nanay Lizelle, kay Bibi Amari. Hello, hello, hello. Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Sa mga katropa da nato, ano, nga mga may klase, sige lang, last day na subong, may energy na naman kamuli, buwas kag sa Sunday. Diba? Kung Sunday, mga katropa, nag-take time man kamo nga magsimba. Sa una bala, kay subong natabuan nga Sunday, may work ako, no? Pero kung as long as nga may time ako, nagkakadtugid ako sa church. Hindi lang parang magsimba, syempre ginagapangamuyo, kay kuya adlaw-adlaw mga katropa. Kag-even, no? Maskin hindi Domingo, every night, antes ako magbugtaw, gali ako, no? Nagapangamuyo, kay kuya, kag nagapasalamat sa Ginoo, sa tanan nga blessing. Sabi niyo ko, no, mga katropa, no? Kung maayo ang imo nga ginahimo, sa imo isig ka pareho, mga 10 times nang gabalik nga sa imo. Mayong hapon sa Dayday Audio. Sige, katropang genre, ginabasa ko patani. Mayong hapon sa Dayday Audio Mix, Sambag Haro, gamonitor kami from Rudel Pareño. Ang naging hambal nga Dayday Audio Classic. Audio Classic na. Hindi ko na audio. Ate, sige, mayong hapon lang da sa mga taga-dayday da, ha? Dayday Audio Mix, Sambag Haro. Diba? Madamo ginang salamat, ha? Sa inyo nga pag-monitor this afternoon. Sa mga katropa da naton, balaan ko nga nagatulog-tulog pa kamo. Nami gid ang itulog. Kaya kung busog, kay do mga manog, gid ya. Ibang mga manog, amo na, no? Kung busog sila do, nagapahunay-hunay sila, do wala sila gana nga maghulag, ti do amuman ka muna. Pero okay lang na iya, maski wala ka muna gahulag, basta naka-tune in lang kamo sa 100.7 XFM Iloilo. Ayos, gid na iya. Apon nga pray ko nga magdaog sa na scatter pa more. Abi mo padag-on ka na kung nag-pray ka nga magdaog ka sa scatter. May kakabalo nga ano na siya, panulay na siya kuno. Pero kung kisa daw, ano man siya, no? Daw hulog ng langit. Kung lumupok bala, no? Daw hulog ng langit. Na, ang ginanghambal nga, paldo si boss. Paldo si boss. Paldo si boss. Diba? Namigid man kung paldo ka, no? Pero kung ano gani, ay, hindi na ta mag-tell. Istoryahan ta na lang ang Mayo. Ang perdi, hindi na lang, ah. No, diba? Si Apple Tabanda from listening from Leon, Iloilo. G- Grabe no, mga taga-Leon niya, mga bunggahan, gidman niya, wala sila yung nag-absent niya sa program, no? Amo si Ma'am Danilin, basi ko nag-loob-loob pa ni siya amo ni Oras. Ma-

0: talaga kami. Happy, happy birthday. Belated happy birthday, katropang Mario Hilongo. Kag nabusugid kami ya sa imo nga papanyaga ya. Hindi na ko ni makahambal nga. Wala gitada. Kay subong may ara. No, te, may ara ah. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthdays today, happy happy birthday mga katropa kabay pa nga hatagan kamo sang malawing nga kabuhi, maayo nga panglawason, maayo nga utok. Parang hindi niyo na pag-awayon ang inyong mga jowa, mga bana niyo da pag hindi niyo man pagpaukpan ang inyong mga kabataan. Kag sa mga ginikanan na nga naga-spin-spin na kon mapilde kamo, hindi niyo man pagpaukpi ang bata niyo. Maluoy man kamo. Ang naginahambal nga, inosente yan siya. Ay, nako na lang gid yung mga katropa naton, ano. Sa mga katropa na naton, nga nagapang grocery, no. Sana all, may bilin pa ang sweldo. Sa mga katropa naman naton, da nga nagapamanicure, nagapapedicure, nagapamassage, no. Kanami gid yan, no. Sang una, no, sakto ginahambal ni... Sino na gani ang gambal nga, ano, ah. Ah, si Lance, galing ang uso na bala nga gambal nga, this is Lance. Nagahambal siya nga, sang una, ginakanta talang kuno ang paa, tuhod, balikat, ulo. Pero subong ginapahilota na. Amugin man na iya, kung nagkakaedad ka na, nagasakit na imo nga, tanan nga mga katulanan da, dugamay mo lang nga hulag, nagari na gamak ang imo nga tulan. No, may mga ano na siya, may mga knowledge nga ginahatag si ano, may mga tips nga ginahatag si Lance. Kung nga ako nung ang mga katulana nato nagalinagto. Ay, what na lang gidya kay ang kalawasan kuno sang tao kumpos ang pila to ka bones manalipat nako. Ote, sorry lang eh, oh. Sige, importante balanta nga may bones gid man ta, di bala? Pero subong nung weekend, doon ka nami, gidya mag, ano, magpamasahe, no? Mga katropa, no? Ang feeling ba lang akong mahilot, mabatsyagan mo lang kasakit, no? Feeling mo doon na-satisfy ka gidya sa ilot, no? Pero ang hilot nga daw kunay-kunay lang ay, daw ka-chill lang na siya, ya. O dali na mga katropa, te, sino di ang tamyawon ko kung wala ka mo? O, diba? Dali na, update nyo na si Katropang Bea until 3 o'clock lang kita subong hapon. Nanigo naman kamo karon mag-comment kung diin nga managtapos na naman ang aton nga program. Basta, ang ginahambal ko sa inyo, wala lang sunggudanay kung hindi ko kamudayon mag-greet, ha? Ang magsunggod-sunggod na gani karon ay ambot na lang gidya sa inyo. Sa mga katropa na naton, again, you can send your messages sa amon sining text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo inamapadala sa amon nga Facebook page. Pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. 22 minutes after 2 o'clock in the afternoon mga katropa, and this time check is brought to you by Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Bangod mayara inisang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost inisang atan immune system. Nagahatag sang mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sang cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sa atan nga blood sugar. Nagapanubo sang cholesterol. Kag nagamanage man sang atan nga blood pressure. Panami niya, mga katropa, sa mga may diabetes. Kaya mayara inisang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang atan nga glucose control. Santhan Plus Gold, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag available gina sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide. Bisita lang sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Oras diri sa XFM mga katropa, it's now 23 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And this time, mag-pause kita na for some commercial break. Kag sa aton nga pagbalik, of course, aton nga pagabuksan ang letter no, nga ginpadala sa aton letter sender this afternoon. 24 after 2, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.
1: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santhan Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santhan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santhan Gold. Coffee

0: Biggs.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan niya kape, pero lain gijang sa borsang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan namigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
12: Ay ko.
13: Mga katrupa, exciting!
14: Yes, to health!
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
16: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
17: The Secret of Health.
16: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
18: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pinapababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
14: Vision Next! Marami na ang natulungan!
19: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
14: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
16: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Rated. X. Rated.
1: Ang oras diri sa XFM, mga katropa, kag-welcome back sa programang X-Rated with Katropang Bea. O, mayong hapon ng dakay Tito Richard Kanaway from San Carlos, Anilo, Iloilo na malapit na sa mga taga Zamora da. Mayong hapon sa inyo, kag thank you again sa pag-monitor diri sa 100.7 XFM Iloilo. Oy, shout out lang da, galit kay Tabibing to Richard, kag kay Lula Ruelia. O, diba? Mga katropa na naton. Amo na yung pangmalakasan niya, mga solid nga mga katropa. Okay, dali na ha, mga katropa. This time, it's now 2:33. Kag oras na nga para buksan naton ang aton nga story this afternoon. Hi, Katropang Bea. Please call me Val. I'm 28-year-old, isa ka call center agent. Nagatrabaho ako diri sa Iloilo City for almost 5 years na. Taga Dumangas ako ah. May isa ka bata kag single mom. Wala abi nag-workout ang relasyon namon sang tatay sang bata ko. Sino man abi Katropang Bea ang manamian nga wala na siya gani isang stable job tapos ang kinitaan niya sakto lang sa bisyo ya. Yeah. Ang trabaho ko gali diri is outbound call. Kami mismo ang nagatawag sa customer Katropang Bea. So ako kay damo man ko hiwal sa live, wala ko balagin kuha ang information sang afam kong customer. Gintry ko siya contact sa Telegram. Amo gid ang ginahambal ngang Telegram ginipirmi ang may sala sang tanan. Actually no, bawal ni tani once mabalaan sang manager namon. Pero nagsugal ko ah. Gusto ko mahatagan sang naming future ang bata ko. Fast forward, gin-message ko si Mr. Afa. Huy, abaw! Nag-reply siya. Kagwapo sa iya, Katropang Bea. He's 30-year-old, kag nag-stay sa Canada. Siyempre, sa una, getting to know each other stage pa lang kami. Until such time, nga siya mismo ang nag-aha sa akon nga gusto ako di bisitahon sa Pilipinas. Feeling ko daw si Rapunzel ako sa kalabas ang buhok ko. Katropang Bea, mabuot si Mr. Afam, tapos always agad ako gina-check from time to time. Nagabot sa time nga nagapadala na siya sang money sa akon. Nalipay kay Kuya Katropang Bea as in nga nag-abot siya sa life ko. Feeling ko daw siya ang sabat sa mga silent prayers ko. Hindi siya dalok. Kada bulan, wala pa siya nag-fail nga magpadala sang bulak kag chocolate sa akon. Ginpakilala ko siya Katropang Bea sa akon parents kag abaw. Suwak sa taste nila. Afam ba naman? Fast forward, nag-abot siya diri sa Iloilo Katropang Bea sang January 14, subong lang at tuig. Siyempre, nag-hotel kami una. Ara pa lang sa airport kami, abodo ginapabat siya gina sa akon nga dumay bembangan gid yang matabo. Ara ba lang nga ma-feel mo gid yang mga haplos siya sa imo? Susang nag-abot na kami Katropang Bea sa hotel, ginbutang niya ang iya maleta kag ginhakusi ako sang hugot-hugot. After that, ginhalukan niya ko. Ginikap-hikap yung duha ko ka Mount Canlaon. Ah, wala nagdugay. Nanuktok si Junjun ni Mr. Afam. Nashok ang tita niyo kay Super Ducks gid ya. Daw nagsido gid ko. Gulpi na lang ako, nagtangla sa kisami kag naghambal. Abaw! Sobrang mali niya sa mga ginahandom ko. Katropang Bea, abi mo daw halos ginasulit gid sang afam ko ang iya bakasyon. Kayo ginaadlaw-adlaw, yagid ko yaya. Do, hindi man kapahuway ang bake talaba ko. Bunga, walang letter sa aton nga, no? Swerte, gid ko sa iya katama. Abi mo Katropang Bea, ante siya magbalik sa Canada. Ginbakla niya ko sang brand new nga Vios. Cash na ha, kag fully paid. Sana all na lang taniin. daihan nga prayers ko ang wala natupad man. Do total package na nidaan si Mr. Afamia. Pagbalik niya sa Canada, balik naman kami LDR, pero wala sa nagbag-o, katropang Bea. Sa sumuong, mapapa-thank you Lord na langgit ko sa mga good things na nagakatabo sa life ko. Kisagali katropang Bea, need talang gidya ang kaisog para magrisgo, no? Ote, sa mga nagaplano da nga mangita sang afam, hindi pa ulihi ang tanan, padayon lang. Madamugin nga salamat kay Tropang Bea sa pagbasa sa akong sulat. More power ka God bless sa imo program. Once again, this is Val of Dumangas, Iloilo.
2: XF

0: Rate That. X. Rate That.
1: Welcome back mga katropa sa programang X-Rated with katropang Bea. Ate, ano nang mahambal naton sa aton nga letter sender sa kay Val from Dumangas. Kung ako yati, kung may chance sa lang man, kag kung daw mabudlay ginang pangabuhi. Please go sa farm ah, oh, birada ah. Bakol! Bakol ko nang kinahambal, risgo kong kinahanglan. Walay mo yan kung diragid man yung imo nga swerte, di ba? Kung kisa maskin, ano mo na karisgo kung hindi para sa imo? Hindi, ginaya mga katropa, ya? Yeah? Ah, di ba? Sakto lang gid, sakto lang man nga nagrisgo si Val. At least, no, naging baklan siya sang brand new nga Vios. Oh, din ka muda? Okay, wala ka mo kay Val. Wala naman ta kay Val. Val 1, kita 0. Lugi egos tayo kay Val. Basta mo lang na abi happy lang Val kag syempre hindi taman pag ano ay hindi taman pag ay take advantage ang mga tanan nga mga afang. Ah grabe ba no? Na oo, Val Val. Val Val Val. Ay, ambot na lang gid ya. Oh. Sa mga katropa naton ha, nga nagupod gid sa aton program this afternoon, madamo gid nga salamat sa inyo sini nga pag-comment sa aton nga Facebook Live. Wala na kitang sang time sa aton nga program subong. Well, madamo gid nga salamat. It's now 2:57 in the afternoon mga katropa, and this time check is brought to you by Santan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Inita na mga kitropa, produkto sa Yes to Health Incorporated kag available gida sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Once again mga katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod niyo kay Katropang Bea. Kaka-upod ko sa technical side, Katropang John Ray Bertiz. Ang hala naman sa among nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uwe. Kag sa hala naman sa among nga Station Manager, Katropang Josel Banias. Ako naman si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
8: ng Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang galang katikati.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one
7: sa presyo
8: magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang Balbay Rojasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
13: Pa-diet na kubuwas, ah.
14: XFM. Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki. Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Kasubong! Pag wala siyang makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag Santon Plus Herbal Oil, garantisado
13: maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
13: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
14: mag Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil,
15: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C, mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad lang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na kong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Get ready, Cebu.
7: The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
11: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
7: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei free beds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
11: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
7: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
17: Late na ko!
18: XFM.
19: Katropa mo!
17: Exciting!
20: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Exciting ahora sa XFM Philippines sa las 4:09 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang serbisyong OFW. Biyernes, petsa 17 sa bulan sang Hulyo. Kamusta nga aton nga hapon? Kamusta nga aton nga mga taga palamati? Magpangalagad kita tub-tub sa takna nga 5:30 sa pagtalakay sa mga concern sa mga OFW. Sa gihapon upod sa aton siling regular partner sa tag sa kabiyernes, katropang Bombet Terador Hiler. Katropang Bombet, mayad-ayad nga hapon.
1: Mayad-ayad man nga hapon kag mayarayad nga hapon sa aton nga mga kabanuhanan, kabaranggayan, kagliwat kita nga nagapangalagad sa serbisyong OFW subong hapon.
0: Sa aton sila nga mga taga palamati, subong hapon, magapangalagad kita tumtum sa takna ang alas 5:30. And sa aton sila nga mga kauturan, sarang ninyo kami mabatian sa radio sa frequency ng 100.7 MHz. Yara kita sa FM band, makita kag mabatian, makita sa bilog ng kalibutan. Pinagi sa aton sila nga mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7, kagang XFM Radio Patrol Iloilo. So buman sa YouTube channel naton sa XFM Radio Patrol Iloilo. I-like kag i-subscribe ang aton siling YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. And sa mga OFWs naton nga nagapamati via XFM Radio Network ng application, bisan din mga parte sa kalibutan, for as long na nag-monitor ka mo, nag-download ka mo sa aton application, mabatian kita at 24/7 katropang Bombet. So, subong hapon, medyo bigatin subong aton nga guest katropang Bombet.
1: Oo. No? Crush ng bayan.
0: Oo, crush ng bayan. sa aton sa nga mga katropa. But before naton ipakilala formal, no, ang aton sa nga guest sa subong hapon diri sa serbisyong OFW, gina-shoutout tanay katropang Bombet, no? Birthday kahapon si hinablos ni Ma'am Sincha Parkon Dario.
1: Utod.
0: Utod gen.
1: Utod na gen, magurang na siguro.
0: Nagsalagali ko si belated happy birthday sa kay Mr. Elmer Diadaya Parkon sa Chicago, Illinois. Pamati sa aton.
1: O gasunod gin sa programa ta.
0: Yes.
1: Okay, ti ang ana nga asawa, although nga permanent na sila nga resident dito sa Chicago, nurse man, no, by profession, practicing, tapos nagatudlo pa na ang iyang asawa. So si ang hayo ya si Toime, no. Mm-hmm. So happy birthday lang Toime, no, maski sa dyan itimo sa United States, still you continue, no, nga magtanaw, magpamati kang amon nga programa nga serbisyong OFW.
0: Yes, so sa aton sa nga mga katropa, ang aton nga pagpangalagad, builog sa gihapon nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad, garantisado kag epektibo nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, assist the pain kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. And ang aton nga mga produkto sarang ninyo mabakal sa mga butika nationwide. So Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag subuman sa mga butika malapit sa inyong lugar, katropang Bombet.
1: Sige.
0: Sige.
1: Hindi ata na ipaglipatan kaya kung nag-greet kita nag sa ano sa kay Mr. Parkon, kinanglan ni greet ka namo ni ex-mayor. Birthday mo tong July 15, ano?
0: Ati, gusto
1: mo kantahan ka namo. Oo.
0: Oh,
1: nakapa-share ka man to sa akin kahapon, oh, no?
0: Yes,
1: siguro si ano si ex-mayor rigto man sa akin sa Kapitolyo.
0: Oh, kita ito kahapon man kwa, no?
1: Ang job fair,
0: no? Mega job fair, no?
1: And ayo kita karon sang iyang man mga thoughts, no? As to the kuanong iya mga feedback man sa aton nga ano gani pag ginakatuan man nga job fair kahapon. Okay,
0: yes,
1: sige, pakilala taro si aton nga ah, di sambal ko gani crush ng bayan mo. Masalaan gid nga artista dia.
0: Yes. Ang aton nga guest sa subong nga hapon to discuss nabuligan no nga OFW Katupang Bombet.
1: Yes, so.
0: Ini siya nagpangalagad pila ka tuig natapos gid ang iyang term no.
1: Tatlo
0: ka term. Bali siyam ka tuig nga nangin mayor sa municipality of Barota Cabiejo. Pero bag-o lang ko kabalo ka to pang Bombet nga ang aton galing nga guest subong hapon graduate ni siya sa BS Civil Engineering.
1: Yes. Oo. An engineer no, engineer. By profession.
0: Yes, and nagtapos ang elementarya sa Kag High School sa La Salle Green Hills. Mm-hmm. And ini siya magluwas nga nagpangalagad na hindi man ni likom sa atong mga tagpalamati nga ti nagpangalagad mayor and nakaagi executive assistant sang province of Iloilo sang gobernador pero last election naglagad na board member bati ko daw daman nagsumpa naman nga executive assistant sa aton gobernador. So ginapakilala naton ang bugal sang Barotac Viejo, si former Barotac Viejo mayor and executive assistant to the governor Niel Beng Tupas III. Mayor, good afternoon and welcome diri sa serbisyong OFW sa XFM.
2: Oh, so madam mo gid nga salamat no sa birthday boy.
0: Ah. thank you mayor.
2: Oh, kag syempre sa ako ni katropa si Manong Bombet Tirador Hilero. Kagaga panamuyaw man kita sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton subong sa serbisyong OFW diri sa yes, XFM 100.7.
1: Yes. So.
0: Yes. So, Katropang Bombet, no? Umpisan ta siguro te ikaw ginang mauna kay isa lang ning aton guest subong mo.
1: Oo. Nag-ano ko kana, nag-committer ko nga promisa ang mayor. You have all the 1 hour and a half no nga program namo no. Para nga kwan ano gani mabalaan taman kung ano ang iya nga mga panindugan kaging iya nga mga programa ka proyekto nga in ano no sa tung mayor pa siya kagsubong ano balang iya nga mga take or thoughts as to the OFW of the province of Iloilo.
2: Yes.
1: Being no kay sa Lunes masumpa na ni siya liwat
0: yes
1: no as an executive assistant to the governor kay Governor Toto Defensor Katrobang Mario.
0: Yes, so siguro te din kita ma-start ka to pang Bombet.
1: Sa God niya, local chief executive.
0: Yes.
1: Ang 9 years, no? So, bantog ni si Mayor Beng. Ang balan mo, may mga counterparts kami sa mga naklain-lain, yung kabanuhanan. And of course, mga ilaman ng constituency. Bantog ni si Mayor Beng mabukot yun nga local chief executive, no?
0: Kag likom si Moy Balon, namin siya magbasket.
1: Oh. Asatlan ga. Oh, hindi man siya siguro man no at the age of at the age of 54 still can perform. Yes. Di ba? Makampang gyapon tukatoka sa mga mas bata sa iya.
0: Oo. Yes. So siguro ka to pang Bombet unahon nato no. Pamangkoti nagpakalagad si Mayor for 9 years,
1: yes.
0: No?
1: Uh-oh.
0: And damo ni siya sang kwan damo ni sa mga taga Barotac Viejo nga nakay balo kun ano ang mga programa niya sa una sa OFW and ma-discuss niya ang party sa nabuligan Katropang Bombet. Yan ang iyang pagserbisyo sa province of Iloilo nga party sa OFW Katropang Bombet.
1: Yes, so.
0: Okay. Sige?
1: Mangkot ako? Okay. Mayor, sa imong siyam katuig, no, being the local chief executive or the mayor of Barotac Viejo, sa itong imong term, ano ang mga programa ni mo, no, kagbuokon mga proyekto natuhoy sa overseas Filipino workers, kung may ara, gitman?
2: Ito yung ano, katropang Manong Bombet, no?
1: Yes, so.
2: Sang 9 years ka na. Yes, bala mo naman siguro kay nakaobdanay kita.
1: Yes, so.
2: So very supportive ang aton banwa. Mm-hmm. Especially sa peso tatbala.
1: Yes, so.
2: No? Sa mga muna, kag sa aton sa... And from there on, kung may mga problems, sa mga OFW.
1: Mm-hmm.
2: Especially pag-abot to sa pandemic time.
1: Yes, so. Uh-oh.
2: So, dako man to ang pangayo ko bulig sa imo.
1: Gusto gid.
2: Paagi sa Kapitolyo.
1: Yes, uh-oh, sir. Uh-oh.
2: And tanan-tanan nga basta related sa OFW, halos ang Barotac Viejo nag-unong kag nagasuporta.
1: Mm-hmm.
2: Kay ang isa ka nakita ko dabi, yes, kun malayo ang Iloy. Oo. So mga kabataan nag in a way is may nagasunggod bala.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Kaya may ibang tong kadto sa akon sang time ngot sang 9 years nga ba nila mayor. Si nanay maayo siya mag-alaga sa iban
1: mm-hmm
2: nga pamilya, pero sa amon balik kadulaan siya oras.
1: Baw katuod, no?
2: Oo, amon ang ila.
1: Yes. Oo.
2: And hindi lang sa siguro sa amon na kay doon balong ko siya, balan niyo kami nga sa politiko, amon man na.
1: Mm-hmm.
2: Nagdako kami nga 6 boys and a girl. No? Yes. Nag-pass away na nga ako, na only sister.
1: Oh.
2: Nga amon man na sa mind namo sa una nga ang amon nga Iloy kag Amay.
1: Amay, oo.
2: Nag-share ang bilog nga probinsya sa Iloilo.
1: Mm-hmm.
2: Kay kami dito sa Manila nagdako. Mm-hmm. Oo.
1: Yes.
2: So nabalaan ko ang balatyago ni amo na nga gusto mo ara ang parents mo.
1: Yes.
2: Pero sa ila nga pag gusto kag paghangop nga mamaayo ang ila pang abuhi, amo nang gagawa sila.
1: Mm-hmm.
2: So sa mga amo na nga paagi nagabulig kita atong banwa ta sa ilang mga kabataan nga nabilinda.
1: Okay.
2: Kung ano mga programa nga mahatag ta.
1: Yes. So meaning katropang Mario, no? When you talk about

0: Galini, buo kamilya, no? Nga hindi sila mag-ulup danay. Pero bago ko lang na batian, mayor, kanami, no? Kay sa kabuhayon, rigya kang diskusyon, kami kay mismo may mga pamilya nga nagpahiwateg, no? Pabatiyang kanimo, nga ang anda pamilya, ang anda nanay or tatay man, no? Nagaubra sa iban nga amo para man sa of course ila pamilya pero marayo kag tani ginaano nanda ginalong nanda nga mismo ang nanay nanda amo ra mag take care sa ila pero malayo no pero tiki sa may mga rason nga ang nanay o kung tatay nagasakripisyo bangod man sa ila pamilya so kanami mayor kay at least no we can hear and we can feel no sa mga balatyagon sa mga kabataan pagi man sa inyo ang mga mayors kay ti kamuman ang tatay sang buwan no okay so ang katropang Mario tama nang hambal ni mayor during the COVID time terrible ang tutok it's not only sa locals no yes. Kundi ang tam-an gikang hangged nga bulig no kang mga local chief executives of course si Mayor Beng permigig nagka-coordinate sa provincial government kay halin sa Salakyan no sa mga kinanglanon nga mga PPAs nga tawag to no gina aturgar gid sang local chief executive despite of course the danger no sang tawag nga paglaton-laton te diyan mapakita nga why nagapanago ang mayor sang Borotac Biho at the time kundi nga ginabakasan niya ang pagbulig sa ilang sa iya nga constituency sa Borotac Biho yes. Katopang Mario
1: yes siguro isa pa gid katupang bombet ng ipamangkot naton kay Mayor Beng no. Regarding sa ginbuligan ng isa ka OFW
0: yes, so.
1: From Borotac Biho no. Sa aton sa dinga matagpalmati siguro mayo ni nga istorya sang pag-repatriate no sang isa ka OFW siguro si Mayor makasaysay gid sini kay do siya gid ang nag-facilitate ta sini mayor siguro para sa benepisyo sang aton sila nga matagpalamati pwede abi naton ang maistorya lang no ang pwede lang ang ma-share lang naton sa aton sila nga mga tagapalamati mayor
0: yes so okay bala po may ara man nga mga yes. Bagay nga because of the privacy act
2: yes,
0: o kag of course personal hindi gid mapalayag. So maistorya lang kita mayor sa pwede naton mapagwa ang mga information kag of course with the concurrence man sang ano eh sang pagpanugot man sang ano sa natungdan nga OFW sir.
2: Okay,
0: yes sir.
2: Salamat katropang Mario. Pero katropang Manubombet atong time nga to iya sang pandemic. I was yes. In Manila na to eh.
0: Okay.
2: So si Mayor Bong to ang aton nga ano pero I still call you up. Mm-hmm. No, katawag ko sa imo ka pa nga ibulig sa mga naga gusto magpululi.
0: Mm-hmm.
2: Tapos atong wala sa mga pamasahe o hindi sila kabalo ko na ng ubrahon nila.
0: Correct.
2: So dako gitong mabulig ang pagi sa imo dito sa Kapitolyo.
0: Mm-hmm.
2: So bala mo man to kung paano ko nagpasalamat.
0: Mm-hmm.
2: Kaya since ang kay tatay time pa, ara ka na da.
0: Yes, sir.
2: Timely lang, sa nagbalik kita sa June 22, bago ko magsulod sa Kapitolyo sa June 22. June 21, may nag-chat sa akoan.
0: Mm-hmm.
2: Nga taga Borotac, ang balya mayor, ang akoan asawa. Ato sa Saudi. Ang balya, kung pwede mabuligan o magpuli.
0: Mm-hmm.
2: Tiini nga mga bagay, ti ang bakot ay lantawon ta, kay tamatama agad, kay pagkaaga is makadto ko sa Kapitolyo, mamangkot kita dito kung paano makapangayo bulig.
0: Yes, sir.
2: Ang balya kay Mayor, kay kung papulion man siya, may amuni nga balayran.
0: Mm-hmm.
2: May amuni. So kita ya sa mayor, halin sa una, gapamati kita, pero gusto tong mabalian sa piyak mga side.
0: Yes, sir.
2: Ha? Always may two sides of stories. Eh.
0: Correct.
2: No. Ang ika-third yan, yung tutuod, guro. Yours, ang story sa piyak, yes, at ang tutuod.
0: Yes, sir.
2: So, din mo, the following day, morning, nagkanto ko to. Tapos, ipabalo ko sa iyang at ako nagkanto ko sa former office mo.
0: Yes, sir.
2: And sa big help ni Mama Cynthia. Mm-hmm. Mama Cynthia Deiro, nga ambak ko sa iya, namuning aton nga buliligan kung paano tayo ni ma... Umpisahan mm-hmm. ang first step ng obrahon.
0: Yes, sir.
2: Tito matamagid ang bana, mapailuilo.
0: Mm-hmm.
2: Ang bako tiapit ka nalang di sa Kapitolyo, kaya mas maayo kung ikaw may istorya
0: mm-hmm.
2: ni Ma'am Cynthia.
0: Yes, sir.
2: Tiyan ba liyang mayroon nakachinilas ko? Tiyan ba ko dalilang mangkotontang ang aton nga guard? Kung okay yung magsaka, bisang yes, nakachinilas.
0: Mm-hmm.
2: Which is okay. Mm-hmm.

0: Bumuko diretso ka na di. Kadto ka sa pangitaon mo ni si ma'am. Kaya nag-commute na siya from Manila. Kaya may kabataan pa sila. Doon nakita ko tatlo kabilog. Sunod-sunod pala. Sunod-sunod. And the other day, parambal kong... Kaya wala pa kami kita na isang asawa yung mo. May ara mga ginpadala sa iya nga mga through chat, gin screenshots nga amo niyang finding sang ilang agency. So do kun ikaw maglantaw lain ang ginahambal sa bana, lain ang finding. Pero ang aton daya, ang bako sa ila, ang importante mapapuli ta. So ang bako ma'am Sincha nung ubrahon ta para at all cost mapapuli ta kahit damo reklamo.
1: Yes sir.
0: Oh, damo reklamo. Once nga may gareklamo, so dapat mabuligan ta. So in the to make the story short, nakapuli.
1: Okay.
0: Subong ari na dire. So inaya dako gid nga pasalamat sa paagi sa aton nga kapitolyo da. Sa liderato sa atong gobernador.
1: Yes,
0: kay siya muna da Japon tangang sa iya na tanan nagahalinda. And gin pamasyaran ko sila the other day na storya ko ang dito gid, no? First hand ang babae na taga Barota kasi amon. Kung ano gid ang natabo. Tingin sa laysay man sa akon. India first time yung galing work to go out. Si ang aton nga natungdan. Bali first time ko ni mayor nga nagwa. Ang bag ko basi na mag-uka lang. Pero damo man siya ginambal. Nga siguro butang ta na lang sa context nga siguro sa legal na lang na sa basis na lang sa uli kung may reklamo siya or may reklamo man tong sa piyak.
1: Yes.
0: Kaya mo itong hambalya sa ako ng balya, Mayor. Hambalya, i-demanday ako. Gambal man kung i-demanda ko man siya eh. So, hindi na mayuhay ko na muna ang tratuhay sang employee kag-employer.
1: Yes.
0: No? So. Dito sa sagwa bala.
1: So,
0: mas mayo na nakakadto ka din. Kag kumakapuli ka, tsaka tubangon ta ang ilang ginapasaka sa imo or balon nila may kilala ka pabayran. Pero ang balko, rest assured nga, tanan ubrahon naton nga tanan maagi sa legal. Paano ka makabayad kung wala ka na gani obra subong?
1: Correct.
0: So, amo na ginanot ta sa iya.
1: Yes, sir.
0: Oo. So, amo na nga amon nga nasuryahan.
2: Okay. Pero Mayor, na-mention mo nga rin na di siya, no? Na-mention mo man ang country nga gintrabahuan niya, no? Sa Kingdom of Saudi Arabia. So, na-mention mo kaina, gapamati lang ko, na-mention mo nga June 21.
0: Nag-chat sa
2: ako. Nag-chat sa imo. So, ang bana. Pero ato pa to ang asawa sa Kingdom of Saudi Arabia. So kasan o siya nag 21 nakapauli.
0: That was last week lang nakabalik de.
2: Okay.
0: So tapos nag-start lang siya. Halos kabago lang siya ka-start June 4 siya nag-abot to. So amo tungin sa laysaya sa ako and then ako ya usually as a mayor nag-start ko nga mayara ako gamay nga libro wala. Doon ginakadlaw ko isang una sa ngakon nga mga nag-start ko as a civil engineer sa isa ko, construction. Para hindi ko malipatan, may gamay ko dubuki. Kabala dubuki sa kagapataya sa STL. Natropo Mario. Nga dira ang mga tanan nga things to do ko for the day.
1: Ah, okay.
0: And ang kumatapos ko, nag-ina-ex ko nang wala matapos, ibutan ko naman sa next for the following day.
1: Correct.
0: So, as a reminder. So, sa ginistorya ko siya, isa-isa ko na.
1: Yes,
0: para pamangkot ko sa iya. Para makuha ko ang side ya.
1: Correct.
0: Pero at the same time, I have to go man, siguro, kung makapamanila ako by next week, I have to visit man also ang iyang gintrabahoan nga agency.
1: Agency.
0: Para mabalanta ang both sides ang story.
1: Yes.
0: Para maging always kita ang paging patas.
1: Balance ya.
0: Pero at end of the day, ang aton tayong bululigan, isang dapat ang bululigan na itong natungdan ta, OFW.
1: Ang importante, Mayor, ang request niya,
0: nakapauli siya.
1: Nakapauli siya.
0: Nakapuli siya.
1: Sa pinakamadasig na timpo.
0: Madasig, no? Oo. Nakibot mo ko ganit. Una, nagamba pa sa ako ng bana, Mayor, amuning ginambal nila. Damo sila gina-require na dapat amuni bago makapuli, may amusini. Tiyamba ko, hulat-hulat-hulat, lantawanta, kung ano matabot. So, sa huli, napasalamat man siya liwat. Nga, Mayor, makapuli na. Okay na tong ticket. Amo na ni, nakaabot na sa Manila by that, after a week siguro. Madasig, very, very fast.
1: So, at least siguro nabuligan man sang pagi man sa peso, kag sa mismo Kanan, man sang OWA, no?
0: Yes, sa OWA.
1: Ang proseso nga naripat ang natungdan nga OFW, sir.
2: So, wala pa siya, Mayor, matuigan? Or,
0: wala pa. Sinimana pa lang.
2: Okay.
0: So, sinimana pa lang. And sa ginastorya ko siya gani. Mayara man to sa piyaka table. Now it's very sad. I don't know if it's really true. Ang bali mayor sa amon to, sa amon nga banwa. Nagubra man dira 3 months. Pero kaluoy kay nagpass away.
2: Ah.
0: Nagpass away after 3 months dito. And inayam ba kung hindi nalain sa amon kay sa amon. Remember sa mga Dimafilis to wala sa Sara.
2: Oh yes, yes.
1: So,
0: So that was sa mga natabo gina sa 5th district.
1: Yes, sir.
0: And not only that, may mga ara kita sa time ko man to, may natabo man sa if I remember it correctly, daw sa Korea or somewhere in Malaysia.
1: Mm-hmm.
0: Na amo man na nga daw nataktak man siya sa second floor.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Pero damo lang na istorya, pero syempre mapagwa tayo kung nara na gitang na-confirm tang totoo.
1: Yes, sir.
0: Kaya hindi kita gusto magpagwa man sang hindi ta 100%
1: yes.
0: Kung anong natabo dito.
1: Yes, Mayor. Importante, matulid nga pag yes. Saliksik, no? Mabalaan natin kung ano giblang real score, no? Sang kwan. Pero te, ang silingo na gani, ang Katropang Mario, importante ang nagkadtong bana kay Mayor. Actually, nagsumalangay kami ni Mayor sa parking area. O siling niya, may OFW akong dapat buligan, but I have to go to the peso. Provincial peso kagwante nakibot mo ko gani nga ang natungdan nga OFW through kay Sir J. Boy Tolentino na lang sir ang ginkadto ni Mayor Beng dere nakapauli na so hindi ba kadasig ba no sa siling niya tigin updan man kita bulig sang owa
0: yes.
1: No amo na siya pero galing ti siling gani hindi naton masaysay kay gusto man ni Mayor Beng mabalaan ang bilog nga istorya before nga we discuss further sang muna nga natungdan yung FW. But the bottom line is nga ang ambal ni Mayor Beng nga napabalik ya ang request ang bana na iya nabuligan nga napabalik ang asawa no.
2: So 21 nag-request nagpangayo sang bulig sa kay Mayor Beng and
1: yes,
2: gindangop sa Task Force Bulig Ilonggo after a week no or
0: pang pila or 2 weeks
2: so. 2 weeks so dasig dasig lang tekon wala abis ang kasubong sila Katropang Bombet no knowing nga ang sitwasyon sa Middle East sa Subong and damo na kita sa mga na-encounters na diri nga mga concern about problema sang mga OFWs dito
1: yes so te ang ini siguro mabuligan naman ni Mayor Beng ang natungdan ng OFW kahit may mga programa, proyekto na para sa OFW da sa provincial government no pagi sa peso especially subong ang provincial social welfare no naga with the approval man ni governor no nga may additional nga financial assistance sa mayor no so siguro ining OFW basi matagaan man sa information no basi nga wala man mano sang iban ang may ara sila basi makuha no ako ya hindi ako ya kapanigurado kay mismo ang Public Employment Service Office sa provincial government ang nakabalo kung ano ang mga requisito nga para maka-avail ining OFW so siguro mabalikan ina ni Mayor Beng kay tikilala yung pamilya
2: kasi manwa niya
1: kasi manwa ya kag
0: ipumangkot pa gan siya ano mong pitan po ko sa iya, ti sa natabo siguro sa na, ban ka na. Kasi ang balihan, true ang balihan, hindi na ako nakabalik sa amo na nga.
1: Sa lugar.
2: Yes, so. Kaya ti bridge contract siya mo, no?
1: Kaya waya matapos.
2: Waya matapos.
0: Pero bako that is better, kaysa dito ka, nga kung nagadugang ang adlaw, nagadelikado.
1: Nagadelikado.
0: Kaya kaaway ka mo eh.
1: Mm-hmm.
0: O, hindi na kung ayaw isang ginaubrahan
1: mo. Sa employer
0: mo. So that is very, balantayin ka katabo kung hindi mo gusto isa katawang adlo-adlo na ikam. Damo pwede matabo.
1: Correct. Tama gid.
0: So yung tugig nga mapalayo ka to, mabalik ka di sa aton, sa imo pamilya.
2: Ang agency niya, Mayor, wala di sa Iloilo. Nag-apply siya to?
0: Manila. Manila ang agency. Yan.
2: So, nagkantog siya mismo sa Manila or online?
0: Kasi online lang. Munang wala ko man na ano siya. Kaya mas more ko nag-focus dito sa, ato na dito siya bala, sa pagdala sa iya. After ang bali ang mayor 4 days, doon nadulaan ko sang contact.
1: Mm-hmm.
0: Sa akong nga bana, hindi na siya anong bana ya? Nag-worry, kaya hindi na siya ma-chat.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na siya ma-chat.
1: Hindi na siya ma-chat.
0: So, mayo lang, may ara siyang miga. Hindi lang first time nga nakaubra sa Saudi, nakaubra man siya sa Asia, sa Singapore, sa Iban, so kabalo na siya. Amo to siya rin kung kita paagi. nga natawagan niya to ang amo.
1: Ang amo.
0: Ngambal kung pwede matagaan sa amo ni Uras. Kay may time difference te.
2: Yes.
0: Mali matagaan sa amo ni Uras ang ano, ang tuntungan na tungdan nga para makasturya sa banay.
1: Yes, sir.
2: Okay. So, at least, no, istorya naman sa isa ka OFW katupang Bombet, no? Mm-hmm. As always, sa ma-encounter naton, sa mga mabisita tadi, ang gina-relay, subong ang gina-discuss ni Mayor Beng, daw kapareyo sa mga gina-discuss naman before di, no?
1: Yes, so, kaano gani, ang basta kalabanan sa mga domestic helpers, no, ang rason nga may study gani sina basta sa Middle East, mm-hmm, sir, ang tawag bla nga loneliness ang kasubo, isa na, and you know, may ano ni, may tawag bla nga sanga, kay kung nasubuan ka, pwede ang isa ko FW maghimo sa isa ka istorya o kung bagay rason nga makapauli sila. Oo, may araman nga ti masubo sila, they were able to survive that loneliness man. Oo, so kung madawa depende sa ano, sa tao, no, sa natungdan ti abandal is iba, laban lang, pero ti mabudlay ang mental nga aspekto sa ano, kung masubuan ka, especially kung ang pamilya may kabataan ka, just like what the good mayor is narrating to us, ti mo na ang mabudlay gid katopang mari.
2: So ang masunod sin eh, since nga akin na di siya sa Barotac Viejo, akin sa Iloilo, kag safe na safe na gid siya, no? Hindi na to ka, hindi na siya maka-experience siya kung ano man ang na-experiensyahan niya to nga asan dito siya sa Saudi Arabia,
1: yes,
2: no? Direya, at least bisan pa paano safe na siya. Kung may mga legal nga action sa masunod nga mga inadlaw, so nagadepende na niya sa OFW katubang Bombet.
1: Yes, so bala mo katubang Mario, Mayor Beng.
0: Oo.
1: Masami lang sa OFW, no? Isa do kahapos lang sa damambal nga mauli kami, no, because of whatever reason, pero why gid na tanaw nila nga ining mga employer nagagasto ti hanggod ang ano, ang the same man ang proseso sa mga local counterpart nga mga recruitment agency. So amo na siyang pirmi ang conflict nga kung ang OFW hindi makalapaw sa mga probationary period nga 3 months na, ti ang balayran to hindi ma kung kumaga na napirde ka kay nag-engage ka kang services ang OFW from the Philippines, pero yet ang imong gastos, so why nabalik, no?
0: Amo na katropa, no, manong Bobet nga ginambali man sa akuan nga those ang Monday or Tuesday nakato sila sa OWA.
1: Yes, sir.
0: Ang may tagaan sila sa mga papers nga dapat i-submit nila para mapaturan, no, kung ano natabo, tapos kung may mga kinalanon pa sila.
1: Yes, sir.
0: So, mabako si, i-comply mo lang na. Kaya after that, lang tawag ta next week kung anong magkakaangay naman ng programa para sa imo. Sa mga amo na nga nagkalatabo. For the meantime, nga gapangita naman kamo sa other nga ubra,
1: yes,
0: nga kalatuan.
2: Ang pagpauli niya, Mayor, wala siya sang maging gasto, ang ticket,
0: wala siya maging gasto because of our embassy dito. Gimbuligan
2: ang,
0: siya.
2: Ang na-mention niya nga ginapangayo sa iya, why na to? Why na sa mga
0: as bayan? For the, as of now, may, siyempre, may breach of contract siya. Ang daw ng batian ko sa iya, mayara siya nga mga amuning kadakuan nga balayran pa. Pero ang bako sa iya, lang tawunta na kung paano ta na ma-solve. That is why nga, ang kung ginobra kong isa, kung maka-swing ta sa Manila, ang mapalapit, makakadto, masturya taman to sa piyak.
1: Yes.
0: Kung ano ang kanami, manami nga maka meet up way kita.
1: Correct. Tama. Oo.
2: Okay. Katopang Bobet?
1: Amo na siya. Laban-laban ang makatuan ni Mayor ang datungdan nga agency, recruitment agency. At the same time, probably, ti mas manami kung makakadto man si Mayor kung sa Manila siya, ilakip niya na lang, no? Imawon, aktunan lang ni Mayor Sur Palihog ang OWA para nga mas madasig pagid. Kaya sila ang concern,
2: yes,
1: sang welfare, no? While ang OFW nag-aubra sa luwasang pungsod, hasta nga makabalik, it's the responsibility of the OWA to see to it na ang ilang welfare matagaan man sa pan.
0: Doon na-remind lang ko, katropang Mar, no? Katropang Manong Bombet. Nga sang time ko, masang mayor ko, may natabo nga, may na-disgrasya man kami da, nga isa ka seaman.
1: Yes, sir.
0: Pero inland sa inland ba? Ambot lang kung natandaan mo to inland base. Ara sila sa Ross Boulevard. Nga sila sini ang nag may ginasakyan na sila nga isa ka daw gamay nga bangka gagakad to di sa dungkaan tapos gas sila nang gabulos-bulos sila kung sino mabakal sa kalanon.
1: So during, logistics support
0: during that time kusog ang balod. Nag-capsize ang ilang sakyan. Ang upodya nabuhi siya iya. Siguro na wala ko natabo na dunod siya. Mm-hmm. So nag-pass away siya.
1: Okay.
0: So ginupdan ko itong tatay. Mm-hmm. Pangita na mo sa Cavite kung diin tong agency nga to.
1: Mm-hmm.
0: Para lang kay Wamba nila wala siya kakuha sa iya insurance. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang bako to, yung story data to, ang dito ng ang agency nila, nga ang bako, human consideration mo na lang. Nadulaan na ni bata eh.
1: Mm-hmm.
0: Tingin pa mangkot ko, anong gusto niyo ba sa pamilya? Bala, bisan tanin, bala mayor, mabalik lang ang gasto namon sa tanan-tanan, bala.
1: Mm-hmm.
0: Sa halin, sa paghaya, hasta sa malubong siya sa maayo.
1: Okay.
0: Tingin pa ko, i-compute nyo, kaya mo na may hadal ta to sa kumahatag. Fortunately, kag maayo get, kaya naghatag man to. Oo.
1: ang
0: Manning
1: agency.
0: Oo, okay. So, kay siguro mo nang na ano ko makita tay nga very dapat kung magbuli ka hands-on kagid bala. Kadtuan mo, lain gid kun may ginasugo ka kaysa ikaw mismo ang gakadto.
1: Mati ko sinabi, lain gid ya kung ikaw.
0: Naupod mo si tatay sa muna. Ang kapitalya lang to nang iya ko nung tuhod kag ang pik-pik-pik-pik ya.
1: Siya gid mismo ga pangalima ko mga hands-on no. Sige.
2: Okay. So, and mga nagligat may mga nag-guest kita di ka pang bombet ay hindi bala itong Baro Takbiho man to atong nag-obra sa
1: Migrants Fisher.
2: Migrants, yes. Mangingisda.
1: Amo na siya mayor kay Kalabanan subungang kumbaga exploited sila. May mga tag 4 to 6 months nga ginakuha ang ila servisyo, gina-contract out ang mga migrants fishers ni. Pero hindi na sila nasulod sa tawag ng mga seafarers sa mayor. So galing do exploited sila in a sense nga wala sing doktor. Kung masakit sila, maski nga kapoy na, sige ubra.
0: Sa mga benefits. Oo,
1: pero wala-wala sing benefits. Mm-hmm. Yes, tama ka. Tapos ang kisa, ang natungdan ng mga sweldo nila, pagbalik, way pag ginahatag, kagang na dapat kay padala sa pamilya, way man ginapadala. Siguro, isa iniman ka Mayor Beng, kay ang sa Baro Takto, isa man ang inyo banwa nga may mga amuna siya nga mga biktima, cases, no? Next time nakapadala na kita kay regional prosecutor nga sulat imbitasyon yes. No kay Sir prosecutor Louis Doligosa nga naggusto man magbulig kag mapadala di sa isa ka abogado because of this issue nga anti human trafficking la mayor. So amo ni siyang mga migrants fishers ang Kalabanan ang ginabiktima. Oo. So base nga sa pila ka adlaw kinanglanon man amo ng inputs mo.
0: Mm-hmm.
1: No as regards this issue ti ma interview kami via phone pat siguro.
0: Of course anytime. Ang
1: follow up no sa sining OFW sir mo na ginangamon ang follow up kung pagkatapos nimong mahambal mo nga you will be going to Manila.
0: Mm-hmm.
1: And you will bring this issue to the local recruitment agency in Manila and discuss this issue sang natungdan nga OFW. Of course, ang akon nga ginasuggest na tiba si madala mo pa pamasyar dito sa central office ng OWA kay sila ang concern about the welfare of the OFW.
2: Yes. So, last 4:45 ang aton oras. Gapamati ka mo sa Gihapon sa aton siling pagpangalagad sa servisyong OFW. And upod na aton sa Gihapon, no? Si former Baro Takbiho Mayor and Subong, Executive Assistant to the Governor, si former Mayor Bing Tupas Katupang Bombet.
1: Yes,
2: no? At least, aton happy lang kita nga mabatian naman nga ti. Pero sinisa natabo sa isa ka OFW, na repatriate siya sa madasig nga panahon.
1: Mm-hmm.
2: Because sa bulig, no? Kay kun wai tuod sa mega bulig ato pang bombet maabtan kag ilang syam-syam.
1: Oh, tibalano man sa Pilipinas.
2: Oo.
1: Oh. kung way kagawa kilala network mo kinanglan given that's why ang anang at tatay ti kilala ko sa serbisyo
2: yes.
1: No kung ano magbulig si Tatay Neil si Gob Neil Tupas when it comes to the services sa mga constituents in the whole province of Iloilo
2: yes oh. So basi may dugang si Mayor Beng
0: hindi ang bakugan eh gadasig gaayo kaya kung kisa kami nga mga para sa politika yes, gabulig kung isa ka kadamguhan na namon mo hindi kami katulog kung paano mabuligan
1: yes, so.
0: Pero kung mas matimprano ka tapos mas timprano nga gaiban ang imong
1: ang imong
0: stress or worries
1: stress, oh, oh. Okay.
0: Pero kung makabulig ka doon mo naman iyang gatag sa aton sang battery ba na doon recharge
1: yes, na energize
0: ka energize ka sa imo ginaubra
1: yes,
0: and you don't need simple anything basta sa imo ya nga naubra mong part mo.
1: Yes, so amo na gani dire ang advocacy yabla mayor after the retirement no nakon. Ang mga naagyan nakon nga mga serbisyo no sa OFW. Amo na siyang tawag nga this inspires me no. Both the true successes uh-huh. And the problems, challenges ang OFW. That's why nga we continue the advocacy. Kagapasalamat paghihapon ako nga ti Prasimo, maski hindi ka na mayor, you continue to support your constituents, no? Kung diin ka lang makita, no? Why mo ginatulugan, hambal mo gani, it becomes your energy, kandugang energy battery mo to help more, no? Duk. Kung makabulig ka sa isig mo katawo. So, dala paghihapon ni Mayor Beng ang iya pagka mayor, no?
0: Of course, mo nang ginta ko anta sa kay tatay
1: so, sunod sa dugo sang iyang aginikanan kung ano ang iyang training no sa panimalay nila kag sa serbisyo publiko no so makita hindi lang niya tawag nga picture lang kundi nga makita in terms of their actions no makita ang ilagid ng matutuod nga serbisyo pareho man sa serbisyong matutuod sa OFW
0: yes true kagano na katropa Omar no kag manong bomet. Ang isa tong wala nagpaano sa ako sang siguro second term or first term ko nga mayor.
1: Yes sir.
0: Dimi mo palapit sa imo nga kinanlanon 800,000 ano ubrahon mo. sa isa ka mayor, oo. Di ka binila yung mga tawa, binilang mayor kung mayor ka Superman ka. Tanan mo ubra mo.
1: Correct. Oo.
0: Pating pagpagwa sa prisuhan sa bana nila, ipalapit sa imo eh. Tembo ko anong kaso? Ti murder. Tembo ko hindi lang kitang kontra sina people of the Philippines na karon ang ano sina. Tapos isa naman niya, duwa ka valve sa heart by Luhan. So it needs an 800,000. So dugay man kutulag yung patulog. Kaya hindi bisan balaan mo nga hindi mo kaya. Pero you have to think outside the box or outside sa imo comfort zone.
1: Tama.
0: Kung paano mo mabuligan.
1: Mabuligan, masistihan.
0: So kung wala man kita kwarta, dapat may pangamigo kang makabulig sa ila.
1: Correct.
0: So, pusong natapos to, subong nalipatan ko nagay kung anong itsura ya, kung sino siya. Diba lang mo trabaho tayo magbulig? And okay. We don't to, siguro sa amon man, nakalos tayo magulutod, hindi mo na kanilang naisulat or ibutang pa na sa mind mo aging buligan ta ka, base may eleksyon naman, katuan ta kaliwat. Oo. So, it doesn't work nga sa amon na yan. It's always ang serve ka lang, servisyo ka lang. And you don't need na ibalik sa imo.
1: Correct.
0: Kaya na iya, happiness na mo eh. Happiness na mo. So kung makita ko to siya subong, happy-happy na siya.
1: Yes.
0: Kaya nabailuan duwa ka valves. Nabisan singko, wala siya ginpabayad. Just like this, nga isa, nga ambalis ako mayor, ginasukot pa ko monthly amuna. Ang pang importante, nakabalik ka na. Pero mas yun eh, kaya 150 lang tuuna nakuha ta nga GL sa PCSO.
1: Yes, so.
0: 400. 250 pang bilyon sa heart center.
1: Sa heart center.
0: Ang 400 dya, sa good doctor ta nga presidente subong ta sa heart center, si Dr. Ilonggo, Dr. Luis Go.
1: Ah, okay.
0: Nga naging doktor ni tatay. So that is why wala itang yung pabaya to sa 400,000 sa PF.
1: Because ang balya mayor,
0: ang balya kay tatay, ha?
1: Oh.
0: Ang balya, pero mayor, bayran talang ang ano, ang heart center. So nakapuli na siya, kaya nabayaran ng 150, gintaw nagsaka sa akon nga opisina gahibi kay ginasukot siya sa 250 nga bilin. Ang bako importante nag-ayo ka. Ako na lang sinabahala. So ginlakata naman to tama-tama nagbayalo presidente tapos ang nag presidente naman ang nag chairman during that sa PCSO si Governor Maliksi. Mm. So ipo masyarang ko naman ang bali. Oh, may bing ari ka di. Ano kinanlan mo? Mm-hmm. Bukod ako kinanlan ko kay may utang tong amon nga isa ka client nga mm-hmm. taga sa amon sa heart as heart center. Bala pila. Bako 250. Mula gamay mo lang naga isi bing 250 bayaran ko. So do kung gusto mo magbulig do ga fall up do ga ang pieces bala naga palapit, yung yes. kapalapit.
1: Correct.
0: Kay maayo ang ginahangad mo.
1: Correct.
0: Kaya hindi lang para sa imo eh. Para sa iyo. Kay kung pabayaan mo na, ikaw mismo ga kaigo ka. Kaya daw ikaw ang tatay isang banwa. Bala.
1: Tama.
0: Kung gamay o dako ang problema, kailan kung kaya tayo solve as soon as possible.
1: Yes. Amo na sa tawag lang ang leader, bala, no? Nga may boses, may courage, no? Yes. Of course, may vision, and may humility. Kaya kung tanawon mo lang, for kung isa ka ka-leader, kisagari, maski sa opisina lang, no? Pag nagambal ka mo, sir, may pabulig, tani ko, may problema ko. Ay, sorry, pag sabat mo sa telepono, sorry, way ko kilala. Thank you, nagadali ko, bang, tapos na. No? But you know, makita mo on the other side of the coin, how Mayor Beng, of course, sa ilang pamilya, nga kung ano sila mabulig, they go out of their way, no? Sa ano nila just to help. Tekay kung paguntat mo to pagkuon nga may problema mo kunya tiway ako na kwarta period why na why hindi mo na mabulingan but of course tapping your other resources network mo is not only the material and the financial but you can tap your network to help that person tek kung naguntat ka lang makuon nga te katupang Mario ay kutbulig nimo wara ko kwarta pero kung may kilala ka and you know you tap your other friends to help you te amo nang ginhimo ni ano ni Mayor Beng no?
2: So di boy nasgid to atong kwan atong
1: ato nang ayo bulig
2: oh. Anato ka lang bana
1: yes,
2: ang so. Bana kay ti kun wala siya mag palapit kagwais na makita ni Mayor Beng laban why asta subong ato putong asawa ya and through sa task force Budig Ilongo
1: yes,
2: sa Public Employment Service yes, Office.
1: Oh, titimanan mo rin ko din kumagadto. Hindi lang ako nga period. Wala, hindi ko kabulig.
0: May kama
1: niya.
0: That.
1: Pero hindi mo lang
0: pag... Basi pa lang.
1: Basi pa lang mo. Ang importante lang, bla,
2: yes.
1: Nga mapakita kang isig katawo mo, kay in the person of Mayor Beng, nga hindi lang ko nga pag hindi masarangan niya personal, why na? Tapos na, no? But, you know, ginatap yung iba nga kilala ya to help out, no? Sang yes. mga nagakinanglan bulig siya. So, tawag lang nga may concern ka, Blaser, sa isig mo katawo, no?
0: Amo hindi matapos, ah.
1: Yes, so. Ti kung why nag-get, amo, that's the time nga makambal ka.
0: And you should be also frank about it.
1: Yes, so.
0: Kung hindi mo kaya para hindi siya magsalik.
1: Yes, so. Oh, why false hope lang. Tama, sige. Yes.
2: So, last 4:53 sa aton oras sa Katupang Bombet. No? So, set, told naman na sigurong party sa OFW, no?
1: Oo.
2: And ang follow-up na lang, kadtuan.
1: Dason na.
2: Ang agency.
1: Ang agency, oh. Next time siguro, para nga doon, hindi naman si Mayor Beng makuan kay gintawaan na kita kapaborgin nga magagtugi, ah. No?
2: Yes.
1: Sa Dason siguro, pwede na tayo maka-phone pat. So, tal, dyan lang sa Capitol si Mayor Beng, no? Tekisa, of course, naga out of town nun siya, no? Kung ano man ang mga services nga ginaano niya sang Junta Provincial. Pero, madali ma-tap natin si Mayor Beng for purposes of the update, no, of this concern nga OFW. Pero subong ang nabili naton nga minutos, mamangkot kita kung ano man iya thoughts ang kay nagkahapon dito man sa ano sa provincial capital, makita dito ang ano kan production eh. Ang
2: kadabuon
1: no
2: sa tao
1: kung ano ang impact sinada. So mayor dito ka balaan ko nakalibot-libot ka man ano ang imong take no ang anong what's your thoughts about this job fair because during the time sa imong timpo ining job fair ang katuyuan sini amo ang pag facilitate sang employment. Mm-hmm. But at the time during your tenure, no, duway pagit ni nag-sink in sa mga mayor, why pa ni na-implement gawa sa mga kabanuhanan? Mga steps pa lang siguro, mm-hmm, no, trying to convince the local chief executives to embrace this kind of program job fair. Te kay tungod subong kada ano kada banwa, no, actively involved implementing this job fair, do medyo tahaw na gawa sa provincial government peso ang mga aplikante kasi may mga banwa na mo, may district job fair gani. So sa imo mayor, ano ay hanang mabulig sining job fair pa mang makita mo with these applicants, ano ang imo nga mga thoughts about it?
0: Sang pagbalik ko sa kay Gov sa 2021,
1: yes sir,
0: and then sa mga job fair man ni ginahiwat sa Barotac Viejo, mm-hmm, kakita ko amat-amat gadamo bala, mm-hmm, ang pamangkutan nun sa mga especially the newly grads,
1: yes sir,
0: nga tanan na sila, they are willing nga mag-apply, mm-hmm, no, nga wala pilian na eh, mm-hmm, mm-hmm. So no pamangkot ko magiging na si Joey ang mga pila kagapon do mga around 2000 kita
1: 2.5 plus 2.5,
0: mm-hmm. So iniya ang nakita ko to gapon dogin padako lang to bala nga dogin upod tanan to nga banwa namon nga mga ga-apply sa amon kay mga hundreds ang ga-apply sa amon,
1: yes sir,
0: kon sa mga magpa-job fair sa Barotac Viejo, and namin ni kami mga galing gagwa ga sulod sila gagwa nga may hope sila,
1: yes sir,
0: may hope sila ang mga especially ang mga bagong nga graduate, mm-hmm, kaya muna kung isang aton kun wala ka after graduation kun wala ka work under man ang ginaobrahan mo sa gintapusan mo, mm-hmm, though usually mo nang nag ang do cycle bala sa Pilipinas, mm-hmm, and that is why more naga seek abroad, mm-hmm, pero kung may ari kita sini hindi na kinanlan, yes, nga ang number one niya sa pagtulo ko ang oras mo eh, mm-hmm, makagwa ka man to pero baylo oras na,
1: correct,
0: which is ang time niya is very hindi mo ni mabakal, hindi na ma-rewind, hindi na mabalik. So, kung ari diri iya ang Pilipinas, kaysa pagtulo ko, ari naman halos tanan sa Philippines eh. Ang tanan ni nga mga gagawa, since gamay pa ko, mga tiyo ko na, dula ko lulo, after a while, mabalik na sila ya. Mm-hmm. Lain niya kung ari kaya sa atong banwa. Mm-hmm. Lain kung ara ang imo pamilya, lain ang imo nga friends, no? Kaya, kung magkato ka to sa gwa, lang taon ta, mas nami siguro ang swelduhan ay, pero paano ang health-wise mo?
1: Correct.
0: Especially ang sa mind-setting mo, bala, mental.
1: Yes, tama.
0: Mental health. Mental health.
1: Oo.
0: So, in the end, ako ganyan nga, bulig, mm-hmm, ang ato nga job fair sa kaga, dako naman itong kadalagaan sa tanan, especially, mm-hmm, diri sa probinsya sa Iloilo.
1: Yes, so.
0: And congratulations sa atong tong
1: peso.
0: No?
1: Kanami ang mayor kay sa Chimpunacon, no? Gin-implementar ng libreng sakay or libreng pamasahe. Kung gamay-gamay man ang masakay, te ginatagaan sang local chief executive ang mga natungdan na gusto mag-apply bla, mm-hmm, o pamasahe na lang. Pero kung duro, te mas rami kung practical kung may sarakyan again. So, isa lang to kahapon, makita mo abot ko na padala sang peso, pero nakita ko sa isa ka sa phone ni ano ng isa ka staff nga ang 60 seater, I think 62 seater sang ano sang Sara, do series liner na bla.
0: Hindi,
1: coaster. Ang
0: basket
1: ya.
0: Sara gumako nga bas.
1: Do series tours na bla.
2: Kita ko ang ilan na
1: abot sila, then you know 17 kalabanan van, no? Van,
0: sila
1: may,
0: iya,
1: may coaster man ang I think ang ano ang ano ganyan ang Barotac Viejo may na-participate man, mm. So with this very supportive ang mga local chief executives in terms of you know providing the libreng sakay para ang ilang mga aplikante mga kabataan the newly grads would be able to go to the capital and then avail of this job fair nga ano nga programa sang provincial government.
0: Kay paglantaw na mo da ni ano especially ang atong gobernador isa hindi lang insakto hindi lang maguntat sa makatapos sila eh, mhm, dapat tutagaan ta sila sa obra,
1: yes, so
0: una yang ano da it's not like ang paskulahon to lang ang paskulahon ti anong after sina,
1: correct ko
0: pareho man abala sa atong mga athletes, mm-hmm, ginaamuma ta sila after sina din sila makadto, mhm, mm-hmm. So kanami man to sang isa ka program tani kun may arada sa Barotac Nuevo sa uli mo na maobrahon bi capital football school sa football. Mm-hmm. Kahit ikaw magambal ka football, kilala ang Barotac.
2: Yes.
0: Nuevo. Oh, Nuevo. Oh. So, kung may mga amukit sa nang mga atleta para hindi na makuha sang iban man.
1: Yes.
0: Oh. Maalagaan ta. That's para sa mga estudyante ta mag-graduate, may ma-offer kita nga work.
1: Yes.
0: Oh. Dere sa ato mismo sa probinsya, sa kaga city sang Iloilo.
1: Yes. In fact, the message of the governor ginatagaan niya importansya, no, ang ginahambal ito nga ang mga capacity building in terms of ang focus sa mga tech book, no, nga mga ano nga mga skills la. Oh, okay, subong ang agaw ang mga technical vocational nga mga courses. At the same time, even nga high end ang pati ng mga to train the ano the graduates ang tawag ng mga drone.
0: Mayara siya subong, no?
1: Siya, oo. Te, amo na siya ginatanaw ni Governor Toto, looking forward, nga ginatanaw yan nga hindi lang pag-eskwela, but you know, providing them the opportunity, no? Ano itawag? Upskilling, no? Pagpasanyog, pagpanami, pag-ano sang ilang mga kinaagman, ng skills.
0: Duka.
1: And of course, kung ano ang mga agaw nga mga ubrabla, especially hindi lang sa professional, kundi ang trained technical sila. And uh-huh. vocational nga aspekto, no? Sa pagtulunan. So, amo ni siyang kinatanaw sa aton gobernador kag team Mayo kay mayad kay diyan si Mayor si Beng. Mayor Beng, no, isaman ka mayor kag makita kung ano bla ang mga basic mga needs ang inyo ko constituency which you can provide feedback to the governor in order that you can have your ano your concept of having an inclusive kung ano nga mga programa. Kay subong tayo do may opisina para sa education, may scholarship in fact, may scholarship na nga dugi na ngayon na plastar ban para sa mga OFW, no?
2: Yes.
1: So isa ini ka mga ano gani mga tikang nga ginahimo sa provincial government para nga madamo pag inabuligan in terms of the graduates, no? Kay tungod nga ang provincial government pagi man sa peso kag sa iban man nga opisina putting in place, no, sang tawag nga mga graduates naton, there is programs and projects that bridge, no, from the what you call it, from the academe to the world, the real world of work. Namo na siya.
2: Yes. Last 5:02 sa aton oras sa katupang bombet, no, sa aton siling pangalagad. So nakatake na kita sang so much time ni Mayor Beng, no?
1: Yes,
2: so lastly siguro katupang bombet, kuanta lang sang mensahe, no, parting words si Mayor Beng, and hopefully this is not the last time, first and last time, but siya maka invite kita sa gyapon siya as guest diri sa aton siling pangalagad.
1: Yes, so.
2: Mayor Beng,
0: oh, sige. So sa liwat, no, sa aton nga bilog nga manugpalapati, no, there is aton nga XFM 100.7, dakugin nga pasalamat ko sa aton nga host, no, sa servisyong OFW si katropa Manong Bombet Terador Heller, and aton nga July 15 birthday boy Mario Marno, dugay naman kita ga.
2: Yes.
0: Siguro mga 30 taon ka pala to during the time.
2: Oo.
0: Ah, Barotac Viejo.
2: No. So, don't you want
0: to get out? So, in the end, it's also my, ako nga pasalamat kay it's been a while, no, na maka-guest man kita, kag makaupod sa isa ka discussion nga dako gid makabulig. Kaya ako mahilig ko katropa Manong Bombet kag katropang mar nga mamati bala sa radio or sa mga palagwaon kun diin nga at mga pareho sini nga mga cases kun diin nga makabulig kita.
1: Yes, so.
0: And rest assured nga ang aton nga probinsya Kapitolyo headed by our very good governor si Governor Toto Arthur Defensor Jr. nga damog siya nga suportaran pa nga mga serbisyong OFW, whether aridi sila and especially kung nato sila sa guwa nga malayo sa ilang mga pinalangga.
1: Yes, so.
0: And hopefully by next month siguro maka balik kita din kag makahatag sang good news kung ano nang maplastar ta sa aton nga nabuligan paagi sa Kapitolyo kag sa UWA.
1: Mm-hmm.
0: So once again, to God be the glory. Madamong salamat kag maayong hapon sa inyo tanan.
1: Salamat kin Mayor, yes, no? Hanggat gid ang amon nga pagpasalamat kay gintawan mo kami kang tawag nga oportunidad nga maimaw ka namon rigya, no? Kag mapa ano mo man, no? Tawaan mo kami ka information kag of course ang nagapamati kag nagasilaw, no, sa YouTube kag sa FB, no, page sang ano sang XFM servisyong OFW. Hambal ni Mayor, sa liwat nga magbalik naman siya. Oh. Meaning, hindi isa, hindi lang ta magphone patch. Oh, mabalik lang. Oh, mabalik niya si Mayor. Pero si inyo Mayor, palagas lang, no. Kung mag-executive assistant ka, pwede makonsige sigo makonsige executive assistant ka, pero focus ikaw sa OFW. May pras makaran.
0: May ara kitang maginatagaan nila kami sang kunding kaangay.
1: Okay.
0: Oh, so education bang, bale bang. Oh, pwede ka ba sa education, mm-hmm, sa sports? Mm-hmm.
1: Sports hindi na madula si mo kay sporty ganya.
0: Do part na sang ano, yes, sang
1: lifestyle mo na ginaya. Oo.
0: Si tatay man sa una 80s na naga-tennis, yes, pa.
1: Hindi na lang ko gid mag-mention sang kuan nung gidbulag na bulig ni Tatay Neil, mga kambal sila karubasinga. Kagabutan ka o. Kag hindi mo mangko mamangkot kung 28 ano na. Hindi ta maglaho kay karon kasi bla ma ano. So ang amon lang ya Mayor, ti padayon man ang imo, kilala ka namon in terms of your character na, character. So ti kabay pa nga padayon man ang imo pagbulig sa Overseas Filipino Workers para man align man sang amon di nga tinutuyo, mm-hmm, sa amon nga advokasya sa XFM Radio sa serbisyong OFW. Sa liwat, hanggat yun ang papasalamat naman ni Katropang Mario sa imo nga pagtao kachimpor yung hapon sa kanamon. Salamat, kid sir.
2: Thank you. Okay. So, lasing ko sa isang nga ton oras sa Katropang Bombet.
1: Timprano ta.
2: Pero mapakontinyo kaya kayo may pabati, pakita. No?
1: Masunod ako kay
2: yes. Balaan ko may ano ka, may transaksyon pa, no?
1: So may lihog ang akon nga asawa sa
2: sige. So Katropang Bombet, imo siguro nga pag paalam, no, and
1: mapindi kami ko pa picture kay kuan, mapal kay kuan, mabreak lang ani,
2: yes, mabreak kita, no? So mabalik kita sa aton sini nga pagpangalagad pagkatapos ng aton sini nga mga commercials. So please stand by
3: FM Santon Gold Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and gutatayon ka pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gagan

0: 568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
8: More happiness!
7: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumutin.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Exciting!
18: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
19: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
19: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
18: Bili na!
19: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
3: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
2: Santon Gold Herbal Tea,
3: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
2: Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C, antibacterial na,
16: anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
20: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diintagli mabayad sa tusyon mo.
20: Oh, gali, diriyo.
16: Ay, dali na.
21: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
20: magaan.
21: Cellphone Plus Herbal Oil.
22: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
23: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
22: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
24: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mabibili sa mga butika.
26: Madiet na ko buwas ah.
22: XFM.
27: Katropa mo.
28: Exciting.
29: Mga katropa. Exciting.

0: Las 5:14 ang aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa serbisyong OFW diri sa XFM 100.7 Iloilo. Ini kabayen sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga gidadulong sa inyo sa Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Ang mga suplemento nga nakabing naton di Ultimate Trio because ang iya sila nga maepekto sa aton sila nga ikayong lawas. Mga tiyempo dapat mangin mabako ng aton sila nga ikayong lawas, mabasko ang aton sila nga immune system para malikawan naton ang pamalatian. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule nga mayara sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, gasperolina para malikawan naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, kiban pa nga mga klase sang balatian. Sa aton sila nga pagtumar sa Santone Plus Gold Herbal Capsule, upda naton sa Santone Vitamin C, ang alkaline-based kag non-acidic nga vitamin C, nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system. And also, ang premium D3 nga mayaras ang antibiotic effect nga makabuligid sa aton nga ikaayong lawas. May vitamin D3, virgin coconut oil, kag malunggay oil extract. Ini-aprobado sa Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika nationwide sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, raman sa Yesto Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, pangitaan lang ang official store sa Yesto Health 2011. Sa aton sila nga mga katropa, kahapon may mga na-interview kita, no? Together with the katropang Bombet Tirador Hiler sa Peso Mega Job Fair. Mga na-interview naton nga nag-hire bala sa mga OFWs, nag-palakat sagwa, serve as mga agency, no, nga naga pagwa sa mga OFW, no, ipabati naton katupang damo actually kita sa mga na-interview, no, upod kay katupang Bombet, but ang kuan ng isa or duwa, no, pwede na katupang John Ray sa aton sila nga mga tagpalamati katupang John Ray ari ang aton sila nga pag-interview kahapon as part ng aton sa ring servisyong OFW. Kalakip ta, may na-interview kami kahapon nga on the spot, hard, no? Nga makatrabaho sa isa ka agency nga nag-participate sa sining Peso Mega Job Fair. Katropang Bombet, katropang Bombet, nag-una to. Nag-una to kay may obligasyon pa siya, no? Katropang John Ray?
1: Ngayong hapon, kasama natin isang sea-based, no, na company nagpa-participate sa job fair ng Iloilo Province through the Public Employment Service Office. Yes. Office. Headed by Dr. Cynthia Dario. No? Kasama rin natin ngayon si Doc Cynth, no? Nanonood sila at saka si Katropang Mario, yung partner ko sa XFM Radio, serbisyong OFW, ma'am.
2: Yeah.
1: I chose this interview kasi OFW, serbisyong OFW.
2: Yes.
1: So yung mga seafarers considered natin na
2: CBs, yeah.
1: OFW, ma'am. Is this your first time to participate sa province of Iloilo Peso?
2: Actually, we've been doing this. So we've been supporting Iloilo, yes, government for quite some time now. I believe this would make us participant for 3 consecutive years. If I'm not mistaken. Kasi mm-hmm. I was just previously hired from senator. This is my 4th year mm-hmm. in senator. So I have attended 2 Iloilo job fair already.
1: Province ng Iloilo, ah?
2: Province, I think this is the first time for me.
1: Ah, the first time. So yes, everything has its first.
2: Yes, yes, of course.
1: So, province ng Iloilo, first time ni Ma'am Kiana,
2: yes,
1: no? Ma'am Kiana of Senator Cruising.
2: Crewing.
1: Crewing. Crewing, ano ba?
2: Manila.
1: Crewing Manila. Yeah. Medyo na ano kaso kasi Senator.
2: Senator, yes.
1: No? Oh, tapos si Senator Kiana. Oh. So, Ma'am, ano mga positions po sa mga seafarers ang kakailanganin natin? At saka, pwede mo ma-share kung anong barko po ito? Is it a cargo ship,
2: ship? Yun. Actually, it's both conventional, which is cargo, bulk, and also we do passenger, which I handle for hotel. We do have hotel possessions and deck and engine.
1: Okay. So, ngayon meron din kayong cruise ship, ano?
2: Yes.
1: Sa cruise ship pa, anong mga position po ang kailanganin po ng
2: Senator? Sa hotel, currently, sa hotel, we do hire housekeeping, stewardess, cooks, especially importante yan, magaling magluto mga Pilipino. Also, sa passenger, we also hire deck and engine ratings.
1: Yes, ma'am.
2: From OS, wiper, motorman, oiler, up to officials, senior officers.
1: Yes. So, ma'am, dito wala kayong branch, no? Yung Senator Manning?
2: Yes. Currently, wala pa po.
1: So, pag may mga nag-invite or meron tayong alam na magkakandak ng job fair, pumupunta po kayo?
2: Yes, of course. We do participate on that kasi syempre, in need talaga ang buong mundo sa mga Filipino seafarers.
1: Yes, so,
2: Filipino OFW, talagang masasabi dyan.
1: Yes, ma'am. Malaking percentage at magandang mga work ethics.
2: Yes, ano? Super galing talaga. Okay. Oo, walang masasabi.
1: So, matagal ka naman sa Senator,
2: actually, 4 years now.
1: 4 years.
2: I usually handle passenger.
1: Passenger.
2: Yes.

0: simply stated na pag sinabing overqualified ka, we don't need you.
1: Yes, yes.
0: Oh, di ba?
1: Ano yan? Parang good term.
0: Kunin mo na naman mga overqualified.
1: Wala sir, overqualified ka na talaga.
0: Mga in terms of if we try to quantify, mga ilang ilang katao ang kailanganin ng what you call this, ng Senator Pruitt.
1: Actually kasi...
0: With all these job orders, mga ilang katao, ma'am?
1: Currently, sir,
0: yes, ma'am.
1: For this year,
0: yes.
1: Since may bago kaming vessel, I believe more than, kung pupunuan yun ha,
0: opo.
1: More than 100.
0: More than 100. So iba't ibang position,
1: iba't ibang position yan.
0: On different mga barko ninyo.
1: Yes, opo.
0: So,
1: kasi,
0: so we look forward to seeing you again.
1: Yes, of course.
0: In Iloilo.
1: Yes, of course. Pag-alitan sa Iloilo.
0: Ma'am, okay. Ano masabi mo sa job fair dito sa Kapitolyo ngayon?
1: Madami. This is the first time. First time ko din dito sa Kapitolyo.
0: Opo.
1: Actually, it's great kasi ang daming tao, ang daming, new faces, applicants, yung mga gusto mag-venture sa CBase.
0: Opo.
1: It's nice kasi supportado nyo.
0: Yes. So, maraming mga seafarers dito sa Iloilo and ilang ng universities dito or schools na
1: John B.
0: John B.
1: Most of our crew galing sa John B.
0: Saint Therese, no? Meron din MMS yung sa Ungka. Tapos sa Negros meron na rin. So, please, balik lang ng balik dito para
1: yearly.
0: Maraming Ilonggo ang mahahire sa
1: Actually, madami talaga kaming Ilonggo na crew.
0: Sige, ma'am. So, thank you very much.
1: Maraming salamat. Pinaunlakan
0: po yung aming interview.
1: Yes, maraming salamat.
0: And hoping to see you again.
1: Of course, of course.
0: Hindi ko masabi to working with you. Kasi hindi
1: overqualified. Hire mo ko, sir.
0: Dito. So, it's either we hire you or you hire me.
1: Yes, yes. Other way around.
0: Sige po. So, God bless you po, ma'am.
1: Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you.
2: Last 5:23 ng atong oras daw alang-alang i-reserve na siguro ka to pang genre no sa masunod nga Friday ang atong sini iban pa nga mga interview sa aton nga mga interviewees sa serbisyong OFW. So sa aton sini nga mataga palamati last 5:24 na ang aton sini nga oras, it's time to say Turbo na katropang dyan, Ray. Turbo dietary supplement for men bago kita magdakop, no? Sa aton sining matagpalamati, Turbo dietary supplement for men. Ang Turbo dietary supplement for men, himo sa maka, gaglabuwas ka, ganibaskog ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kemises, magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men. Kita lang kita sa masunod nga Biyernes sa serbisyong OFW, Pizza 24, no? Sunod nga Biyernes. Sa pangalan sa atong technical partner, katropang John Ray Bertis para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilonggo, XFM News.
3: XFM.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis.
6: Mga katropa! Exciting dito!

Ikaw si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract

0: moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
5: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
8: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Emilito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM.
11: XFM.
12: Yes to health.
13: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
14: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
15: Supple Plus Go!
16: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung narekomendasyon sa akin ng Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
15: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
14: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
10: The Secret of Health.
14: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
15: The secret of health.
14: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
10: V Bisyo Next. Marami na ang natulungan.
3: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Bisyo Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
10: Bisyo Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
14: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kino-convert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
10: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: The secret of health.
14: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
14: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Yes, to health.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
3: Kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
4: Ugsad ang bulan. Kag nagapalaninto ka nga akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
5: Exciting!
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
12: Makalage na ko!
7: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga makabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayaon ang Diyos sa sininaman nga gabi, nga sa din iya kita ginpalabot nga malipayon sa sinigid nga tinion, mga kaabyanan. Before kita magapadayon sa aton nga pagtuon sang pulong sang Diyos, magapamati tadanay sang isa ka pinasahi nga ambahanon.

sa ilang mga radyo subong managa live through Facebook. Kag ikaw man mag-guide sa akong mga bibig sa pagpamulong ayon gid sa imong kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus kong personal na manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa nanaton nga mga kabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Salamat sa ambanon nga aton nabatian. Karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Yes, tungod kay may tiun pa mga kaabinan nga kitagid, makaalagad pa sa Ginoo, subong man makaservisyo sa iya mga kaabyanan. Okay, sa sini nga gabi, aton ginapakamayo ang tanan aton nga mga listeners sa ilagid nga mga radio, subong man naga-live through Facebook. Kag-live nyo kasi kapon makita nyo kubos ng alagad, Brother Hedren Soliano, mga kaabyanan diri sa XFM 100.7 Iloilo City, mga kauturan. Kag sa sini nga gabi, aton man ginatamayaw ang aton nga mga pumuluyo diri mismo sa siyudad sang Iloilo. Kumusta ka mo, mga kauturan? No, gabay nga malipayon gid ka mo sa sining kagabion tungod kay iya natagin palabot naman sa sining ikapito na nga adlaw, mga kaabyanan. Yes, no, ikapitong adlaw meaning amo ni siya ginatawag nga Sabado, no, mga kauturan. Ang Sabado, suno sa balaan na kasulatan, amo ang ginpapahuwayan sa Ginoo, no, sa iya nga pagpanuga ng mga kauturan, at the same time iya man inigin pakabalaan mga kauturan. Suno sa Biblia, no, mga kabinan. Amuna nga bilang kita nga mga tumuluo, no, sa Ginoo, nagapati kita nga ang Bible, amo ang the Word of God. So amuna nga kung anong nasulat sa Biblia, mga kaabyanan, amo nang aton man ginapatihan, no, mga kaabyanan. Kag sa sini nga gabi, aton ginatamyaw ang atong mga kauturan, no, sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayunan, no, ang aton gining mga suki sa listeners o kun munog palamati sa aton nga radio, mga kaabyanan, no. Kag aton ginatamyaw sila ni Sister Banjel, no, Bilyena, no, dira sa Lambunaw o kon sa Panuran Lambunaw. May gabi dira kag Happy Sabat upod sa iya nga mga apo dira, no, kag mga kabataan pero subong si Brother Sister Banjel, no, yara sa ari dira sa Galisa City, no, dira sa Tagbak. So sige, may gabi dira sa imo, Sister Banjel, no, Happy Sabat man dira sa imo. Okay, kag subong man ila ni Sister Roslyn Sabakan Bilyadulid, no, may gabi dira sa inyo, Brother Panoy. May lang pagpamati ninyo dira. Okay? Kag Happy Sabat man, God bless man dira sa inyo upod sa imong family. Okay, kag dira sa kay Brother Rex sa Davao, dira sa Kabatuan, no, kay Sister Pinky, may gabi dira sa inyo. Kag Brother Rex, gapamati ka kasubong, no, pasensya gid, buwas hindi anay tamadayon sa aton kalatuan buwas, no. Kay tumod kay daw may ara gid nga dili malikawan nga mga inatawag nga circumstancia, no, Brother Rex. So dasun guru ah, no, so buwas di tanay makita idea sa Ford, no, tungod kay lang-alang gid, no. Sige, kag mailang pagpamati upod sa imo kabataan dira, Sister Abigail, kag subong man kay Sister Stephanie, no, may gabi dira sa inyo. Sige, kag dira sa uton atong ginatamyo aton mga kabiyanan, Brother Emil Burakit, Sister Jennifer, si Iapin Langgang asawa, kagsubong man sa iyala mga kabataan. Subong man kay Doc Crispin Hiko, no, Happy Sabat dira, Doc, no, upod sa imo panimalay, no, may lang pagpamati, God bless man dira sa inyo. Kay Pastor Estrira Senior, no, may gabi dira. Upod kay Brother Joseph Estrira, may lang pagpamati ninyo dira. Sige, kag subong man dira sa San Sida family, no, may gabi dira sa inyo. Kag subong man dirita sa Liganes, no, kay Brother Ronel Olbido, mailang nga pagpamati, Happy Sabat man dira sa inyo. Kag subong man kay Sister Magdalena, no, Sunyo, mayang gabi dira sa inyo. Kag subong man, no, kay Sister Chuna, no, Olbido, mailang nga pagpamati man sa Olbido familia, no, mailang nga gabi dira sa inyo, kag God bless man dira sa inyo at tanan padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kag subong man, no, sa kay Brother Paul Dumagit, mailang nga gabi dira, kag Happy Sabat sa tanan. Nimo nga mga kautanan dira sa panimalay, Sister Mary Ann, kag kay Sister Maribel. Sige, kag sini nga gabi, mga kauturan.

0: Hindi tamag dugay, it because kaya itong oras tama agad kada sig, pero nadumduman ko ang Lapos family, no, dire sa Haro, no, Iloilo, no, mga kaabyan sa Tagbak, Barangay Tabuk Suba, no, maayong gabi dira sa inyo. Kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, no, happy Sabbath. Kagsubong man kay Sister Chief Faith, no, maayong gabi man dire sa siyudad sang Iloilo. Okay, no, sa sining gabi, magatuon naman kita sa isa ka pinasahi nga tupiko, mga kaabyanan, sa balaan nga kasulatan, no, makauturan tungod kay isa ka matahom ini nga mga ginambal diri sa balaan kasulatan sa time nga sang si Kristo ari pa sa sini nga kalibutan. Okay? So, ang title diri makauturan, ang pulong sang Dios amo ang binhi. So, matuodayhan ini makauturan nga ang pulong sang Dios amo ang binhi. No? So, kung musiling ka binhi, no, magtanom ka sang binhi para may maani ka, mga kauturan. So, ining ginatawag ali binhi, so, no, diri sa aton nga title, amo ang pulong sang Dios, mga kauturan. So, ang aton nga pagatunan karon na sentro ini sa sinulatan ni San Mateo, no? Mateo 13, no, 1 up to sa 23 ini, mga kaabyanan. Aton talakayon diri ang ginpamulong sa Ginoo sang diri siya sa kalibutan, mga kaabyanan, nagapangwali o kun ano pa nga mga pagministeryo niya diri, gapangwali siya at the same time nagapamulong, nagapangayo, no, sa mga balatianon, no, kun ano man nga sahi nga balatian iya ginaayo. At the same time, mga kauturan, no, naga pamanhaw pagid siya, no, sang mga nagkalamatay o kung napatay, mga kauturan. So diri ginatawag nga balatian, duha ni ang butsinganon diri, balatian sa physical kag balatian spiritual, no, ginaayo sa Ginoo. Siling diri sa versikulo 1, no, sa kapitulo 13 versikulo 1. Sa among adlaw, nagawa si Jesus sa balay kag nagkadto siya sa higad sang dagat kag nagpungko didto. No, amo ni siya ang istorya, no, sa Ginoo sang diri siya sa kalibutan. Versikulo 2, pero tungod kay gintipunan siya sang madamo nga mga tao, grabe, no, sang si Kristo magwali, damo gali gapamati ng mga kaabyanan, ginadapuan siya. Subong kon magwali ang mga tao, no, kisa damo mo nagwali, may sa salakyan, may sa merkado, no, may iban man sa nagakaigo man nga lugar o kon sa mga gym dira, no, o kon sa plaza, pero subong daw kalain, no. Oh. Pero sa time ni Jesus Christ, sunod diri sa aton ginbasa, ginadapuan siya sang mga tao. So nami-nami gidyagali Ginoo magwali, eh, no? Siling diri, nagsakay siya sa sakayan nga nagapundo kag didto siya nagapungko sa pagtudlo. Ang mga tao didto sa higad sang dagat nagapamati samtang nagatudlo siya. Oh, grabe, mga kaabyanan. Sa time ni Jesus Christ, actually, kung basit mamangkot ka mo nga dito ang Ginoo nagwali sa dagat, ha, o kung sa mga kakahuyan, o kung sa mga kabukiran. So, no, sa history, makuturan, kung ninyo basahon dira ang Biblia, nga ang Ginoo, wala na dito sa simbahan nagwali, kaysa time nga si Kristo dito sa simbahan, mga kaabyanan, nagatudlo, hindi dawaton sa mga pari, no? Hindi pagdawaton ang iyang mga pagtudlo, nga aman kay daw kumbaga samtang gawali si Kristo ang mga tao, grabe, no, naga kun sa ato panikaron nagapunsisok gid ya, no, damo-damo kag nanamian gid siya wali. Ti sempre kun ikaw abi dugay na dira pare ka dira o kun pastor ka man, kun ikaw magwali ang iban gani daw daw indi pa gani magwa pa ganing iban ni, eh, no, kay di na namian magwali. Okay, pero sa time ni Jesus Christ, mga kaabyanan, ang iban ga, oh, siguro, di lang ka iban, kundi nagakahisa ang mga lideres sa church, mga kaapturan. At the same time, no, hindi ginila madawat ang pagtudlo sa Ginoo. Oh, mga kauturan, kiti ang Ginoo niya. Gintuman niya man liya ang propesiya eh. No, mga kaabyanan. So sa rason, nga ang adito na siya sa higad sa dagat, ukon sa mga dalong mga kakahuyan, kabukiran, nga dito sa gawali, kay wala na siya ginapasulod sa iglesia. Okay, take note mga kauturan, hindi ko na lang ipadaluman maayo. Pero once nga ikaw gali, nagastan sa prinsipyo sang Dios, at the same time, ang imong ginawali, amugid ang kamatuuran, o kung may isigot ka kamatuuran, siyempre may ara gida maigo, mga kauturan, o kung may term pada, may malapakan gida, kung kamatuuran ang imo yung hisgutan. Amo nagali ang Biblia na siling, ang kamatuuran among magahiluway sa aton. So muna, hambal ta sa kamatuuran. So buting ganon, nga si Kristo sa dagat nagawali, tungod kaya wala na siya simbahan mga kauturan. Tisubong sa aton kadlawan karon, may mga tao nga wala na sa simbahan. No? Kundi sa balay na lang, o kundi indiin na lang sila, it because kay dili dawaton sa iban nga mga iglesia. O kung sa iglesia, it because kay ang pagtudlo siling nila, dili na daw iya sa sina nga sikta o kung pagtuluan, kundi laina. Ah, dali nga istorya, tawagun doon na siling nila, upshot, no mga kauturan. Pero sa pagkamatuod gali makauturan, sa time ni Jesus Christ, kung inyo tulupang doon, siya gali, amo ang ginatawag nga upshot, kung amo magina ang patihan aton makauturan. Pero, sa tuod makabinan, dili si Kristo upshot, kundi siya ang matuod. No? Based sa Biblia makabinan. Kaso ang tawa mo lang ang hindi gusto nga magbaton sa prinsipyo o kung mga pulong sa Ginoo makauturan. Now, padayon kita sa pagbasa. So, ano nung ginay mo ni Kristo? Siling niya dire. No? Madamo nga mga butang ang iya gintudlo sa ila paagi sa mga paanggid. Meaning paanggid, mga parables or sambingay no, sa Cebuano. Siling niya, may isa ka mangunguma nga nagsabog sang binhi. Amo ning siling sa Ginoo? Gigamit niya nga parabulo. No, may isa daw ka mangunguma nga nagsabog sang binhi. 4. Sa iya pagsabog, ang iba nagtupa sa higad sang dalan. Okay, amo ning natabo makuturan no sa munong sabog. Ang iba nga binhi daw nagtupa sa higad sang dalan. Kagintuka ini sa mga pispis. Okay? Amo na natabo makuturan. Then ang iba nagtupa sa mga ukon sa kabatuhan. No? Hapaw lang ang duta sini. No, so but sing ganon, dito si God sa dalan, at the same time dito sa kabatuhan, pero may duta man, pero jutay lang, hapaw lang. Gani madali nga magtubo ang binhi tungod kay manabaw ang duta size, pero nalayong ini sang nainitan sang adlaw, kagtungod nga jutay lang ang gamot nalaya. So siyempre, kung atong tanawon gin makuturan literal subong, tanom ka dire sa may siminto ang dalom, dayon may duta man tuod siya, mabuhi siya, no? Pero kung mag-init, kay tungod kay ang dalom sina, bato, either siminto, no? Kay jutay lang ang duta, siyempre, mapatay o kung malayong gid ang imo gintanom, kay nga, jutay lang ang duta. So, amo na ginambal sa Ginoo. Now, padayon. Ha? Siling niya dire. Ang iban nga mga binhi nagtupa kag nagtubo sa duta nga may mga tunukon no nga hilamon pero pagdabong sang mga hilamon nalumos ang tanom. So ang iban dito sa mga hilamunan o kon katunukan mga kaabyanan nabuhi man tuod siya pero tungod kay damol na guruman ang hilamon. So anong matabo sa imo tanom no ako sa realidad subong makaturan aton gini mapamatud-an nga tuod gid man eh. No, kay nga man, kung magtanom ka, at the same time, pabayan mo lang ang imo gintanom, hindi mo pagunahan, hilamunan, at siyempre, ang mas dasig pa ang hilamon magdabong kaysa imo gintanom. Diba, tuon mga kuturan? Oo, sa mga nguma, so iti, kay kaagay man tauma mo. So, balan ta gina. So, meaning, para mo makaharvest ka sa nakakaigo, sa imo gintanom, dapat imo gidiya tinluan. Tidiri mga kabinan, suno sa ginambal sa Ginoo, ang munusab-ug ga kuan lang, no ga sab-ug lang, no? Okay? So, take note, makauturan, ang atong gitunuan diri, ang pulong amo ang binhi. So, buting ganon, gigamit sa Ginoo ang mangunguma nga nagasabog sang binhi. Now, ato na matulupang dan kung ano ning mga binhi, mga kabyanan. Now, padayon. Versikulo 8. Ang iban pagid nga mga binhi, nagtupa sa maayo nga duta, nagtubo kag nagpamunga. Ang iban madamo gid ang bunga. Ang iban madamo, no? Kag ang iban hustuhan lang. Kamo nga nagapamati, dapat intindihon gid ninyo ining inyo nabatian. Amuning istorya makuturan nga ara sa Biblia sa Mateo 13. Basahon nyo dira inyong Biblia, ara na dira, no, mga kaabyanan. Tigigamit diri ang ginatawag munugsabog, mga kaabyanan, mga kauturan. Okay? Now, may gigamit siya dira ang tawag binhi. Take note, ano ang binhi? No? But sige nun ito, ang binhi, amo ang pulong sang Diyos. Okay? Amo nang pulong sang Diyos. So, subong, ginasabog ini mga kauturan. Din ini ginasabog sa bilog nga kalibutan. Okay? Amo ang pulong sang Diyos. Gitawag binhi mga kaabinan. Kung atong tulupang dirundire, may ara apat kaklase nga mga binhi nga gintupaan, mga kaabyanan. So amo ni siyang aton karon talakayon makoturan. No, ano ning nabutang sa higad sang dalan kag kabatuhan, no, kag mga kahilamunan kag subong man sa ginatawag nga maayo nga duta mga kaoturan. Now padayon. Versikulo 10. Dayo nagpalapit kay Jesus ang iya mga sumulunod kag nagpamangkot, ngaa nagahambal ka sa mga tao paagi sa mga paanggid siling sa mga apostoles, no? Buting ganon, gusto sa mga apostoles nga nabalang maghambal ka nga maintindihan gid insigida sa mga tao, mga kauturan, no? Pero ang mga apostoles na mangkot nga parabola imo gigamit, nga mga simbolikal ang imo gigamit, no, mga kauturan. 11. Nagsabat si Jesus sa ila. Ang mga tinago nga kamauturan parte sa paghari sang Dios ginasugid sa inyo nga maintindihan ninyo. Pero sa iban nga wala ginasugid nga maintindihan nila. Magali mga kaabyanan, kung atong tulupang don giri, dapat galiya kung ikaw sumulunod ni Kristo, makaintindi ka sa mga bagay nga ginamit lang sa Ginoo, mga kauturan. Te, may iban daw nga hindi makaintindi man, mga kauturan, mga kaabyanan. Pero, may mga tao nga makaintindi man. So, buting ganon sa atong kadlawan karon, may mga tao nga maghambal parabula, ang mga munugpulamati makaintindi man sang buting ganon sina. It because nga, kay ina sila, siguro ay han, nakahibalo na sa buting ganon sina, o kung ila man agin iskwilahan, o kung ila man inaginatunan, nga man, kay sila gitawag mga sumulunod sa Ginoo, mga kauturan. Pero may araiban, tagunta lang sumulunod sila, pero tungod kay wala pa sila nakahibalo, sa ulihi may balaan manila ina, mga kabina. Now, padayon lang kita sa pagbasa. Versikulo 12. Kay ang tao nga nagatuman sang iya nabatian nga kamatuoran paghatagan pagid sang pagintindi. Wow, kanami no? Kag madamo gid ang igadugang sa iya. Pero silindire, pero ang tao nga wala nagatuman sa kamatuoran bisan jutay nga iya maintindihan, kuhaon pa sa iya. Bawo makasulubo, gali ni mga kauturan. Tulupang nun tayo ni nga kapitulo ka versikulo sa Mateo 13 versikulo 12. Ang nagatuman daw makabyanan sa kamatuoran, kamatuoran ha, meaning kamatuoran, mga pagsulundan sa Ginoo, mga kaabyanan. Kung tumanong tagali ini mga kauturan, ining kamatuoran na ginhatag sa Ginoo, ano daw promesa niya? Paghahatagan pagid sang pag-intindi, meaning ang iya paghangop, no, mga kaabturan, magasangkad pa kung sa aton pandiri, kung may ara ka na ihibalo, magadugang pagid ang imo ihibalo. No? Mga kaabyanan, like for example, ang sang unang aton nga nabaluan lang abi sa mga ginatawag nga cellphone, so ang una abi, kuan pa to mo? Nang kipad-kipad pa to bala? No? Pero tungod kay, no, tawagunta na lang nga nag-improve ang ihibalos kalibutan, subong hindi nakipad. Ano na, touchscreen na mga kaobyanan? No? Tidamo na tatang tusluk-tuslukon, dira. No, pero hindi pa kaya sa iban nga mga bagong generasyon, mga bata pa kaya subong, kabalo na, sagad-sagad na sila yung mag tusluk-tusluk sa cellphone subong. Tiinagtawag na siya, ihibalo mga kaobyanan, nagadugang, pero iyan as kalibutan. No, mga kauturan. Iyan as kalibutan. Ang punto dire nga magadugang ang ila pag-insindi sa espirituhanon mga kaabyanan. Oo, espirituhanon. Kung halimbawa, kung ikaw alagad sa Ginoo, kung sumulunod sa Ginoo, kung nagtuo ka nga ang Ginoo amo ang manluluwas, munog patawad sa tanan naton nga mga sala. Yes, di ba? So kung imo naging patihan, siyempre nagasimba ka. Pero, kisa ulihi ang imo galing nga ginasimba, suno sa history, makautor kay history atong isigutan, di man tatanan naghalin. Isala galing aton pagsimba sang una. Pero nagatuo ka nga, ang pulong sang Diyos amugid ang matuod. Sa ulihi kay natukibani mo ang ginatawag nga matuod nga inugsimba sang Diyos. Amo manggali ang sabado mga kauturan. Di anong himuon mo kay ikaw sumulunod ni Kristo? Kay ara sa Biblia, kay nagatuo ka nga ang Biblia, amo ang pulong sang Diyos. Di karon kay nabasahan ni mo nga ang inugsimba gali nga matuod, amo gali ya ang ikapitong adlaw. Ha? Di kay sumulunod ka, kag naintindihan ni mo, anong butsing ganon? Ha? Imo ina batunon kag imo man ina gina kabuhi mga kauturan. So ara na, no, nagdugang na ang imo nga pag-insindi. Sa dalayon nga nagsimba ka na sa sinang adlaw, damo kapagid sang mahibaluan. So buti ganun, magdamo man, magdamo nga magdamo ang ano? Ang imo na tun-an makuturan sa pulong sa Ginoo. Nga man, kahit sinya diri, nagatuman, no? Sang iya mga nabatian nga kamatuuran. Di mga kabinan buti ganun sa siningab eh. Kung kita nagatuman gali sang aton ginatun-an, ginapamatian nga mo ang pulong sang Diyos mga kauturan, ano daw? Magadugang ang aton ihibalo. Praise the Lord, no? Pero ang subo dire, ha? Kung kita dili magatuman sa kamatuoran, bisan ang gamay nga ara sa imo, ano daw sulo sa Biblia? Pulong sang Diyos, kuhaon pagali na makatuoran, amo nang dako nga makasulubo sa aton. Kung hindi kita magtuman sang iya nga ginatudlo. But sing ganon, sa sininga kagabion, makauturan, aton tumanon ang iya nga mga pagtudlo. Now, versikulo 13. Gani naghambal ako sa ila paagi sa mga paanggid, tungod kay nagatulok sila, pero hindi makakita. Uy, pwede ba ni makauturan? Ato na ipadali yun basa. Kag nagapamati sila, pero hindi makainsindi. May ara galit na makabianan. Ha? 14. Gani ginatuman, gani natuman sa ila ang ginsiling sang Diyos paagi kay propetang Isaiah, no? Isaias, sige lang kamo pamati pero hindi kamo makaintindi, sige lang kamo tulok pero hindi kamo makakita. Ato na ni diskusan ang 13 kag 14 makotoran. Pwede ba ni sinidra gani naghambal ako sa ila paagi sa mga panggid tungod kay nagatulog sila pero hindi makakita. Buting ganun, may mata ka, no, nagasiga, nagasiga o kung nagatanaw ang aton mata sa mga nagawali o kung naghambal abi, no, makauturon. Pero wala daw naton sila makita. Pwede bala ina mga kabyanan? Ha? Pwede bala ina? No? Kag nagapamati sila pero hindi makainsindi. Na makauturon. Ato na lang ni bilugon mga kaabyanan. Nga nga hindi makainsindi ang tao. Nga nga di siya gusto makabati. Nga makabati man tani siya. Mga kauturan. Makakita, makakita, yes. Makabati, makabati, yes. Makainsindi, yes, makainsindi. No? Pero nga nga hindi sila, ha? gusto mo katulan, no? Sige diri, pero hindi kamo makaintindi, sige lang kamo tulog, pero hindi kamo makakita. Nga man mga kabianan, ano ayhan ang rason? Okay? 15. Tungod kay matig-a ang tagipusoon sa sini nga mga tao. Amo ni galing rason mga kabianan? Gintakpan nila ang ila mga dalunggan, kaginpiyong nila ang ila mga mata, kay basi makakita sila, kag makabati, kag makaintindi, kag magabalik sa akon, kag ayuhon ko sila. Ano galing rason mga kauturan? Grabe yung Ginoo, no? Siya naging mismo nagkari, nagawali, no? Agod nga tuuan sang tao, pero ang tao hindi magpamati, hindi gusto nga magtanaw kay Kristo, hindi gusto nga magtuma sa gitudlo ni Kristo, nga mga kabyanan. Ha? Kaya sunod diri, siling sa Ginoo, base sila, ha, makabati, kag makaintindi, kag magbalik sa kay Kristo. Ukon, base, hadlok sila, nga ayuhon mga kabyanan. Butsing ganun mga kauturan, isa lang kabutang, ang pinakabugat diri nga nga di sila gusto magtanaw man pero dili kakita, no, ito ginbasa naton sa 13-14 mga kaabyanan, kay hadlok sila nga mapalapit sa Ginoo, hadlok sila nga musunod kay Kristo mga kaabyanan, no? Mga kauturan, mga pinalangga kong mga kaabyanan, sa aton kadlawan karon, kun imo tan-aon, wala gid sang kalainan, amo-amo gihapon mga kaabyanan, mga kauturan. Dili man tanan, pero mostly amo-amo gid ang nagkalatabo sang time ni Jesus Christ. Okay? Damo mga tao nagatan-aon, nagapamati, pero dili sila kaintindi sang pulong sang Dios. Why? It because una gid sa tanan ining pride mga kaabyanan. Ining pride nga yari sa aton nga tagipusoon mga pinilangga kong mga kauturan. Nga tani, kung sa iban pa nga mga hinambalan, tani maluwas na sila. No? Tani kita tanan magkalaluwas na. Tani kita tanan magkalaayuhan na mga kauturan. Pero nga nga nagapabilin tang nangin amusin eh. Nga nga nagpabilin tang wala pa kita nakapalangit mga kauturan. It because nga kay dili ta gusto mupalapit dira sa Ginoo. Dili ta gusto nga kayuon kita sa Ginoo sa aton balatian physical o kun espiritual. Mga kabayan, it because of pride. No? Kung sa iban pa, sir, ma'am, kung ano ang ako namatan, amo ang akon pakamatian. Di ba, maamo na may mga muto nga amo na mga kauturan. Bisan sala, iyan na lang ginaya pakamatian kay amo nang iyan nga nadak-an naging mga kauturan. Lord, have mercy on us. Mga kauturan, sugot ka mo sina. Kabalo na kita nga hindi amo inang aton ginapatihan, pero aton gitsigiyon gyapon. Ha? Mga kaabyanan, nakita na galing na sa Ginoo. Sang una pa nga time, nga may mga tao gusto nga mag-alagad sa gusto nga magpalangit sila, mga kauturan, pero nakita sa Ginoo nga dili sila gusto ayuhon mga kaabyanan. Oh, suno sa Biblia, sa aton ginabasa. Inis na gusto ayuhon. No, mga kauturan. Ti, kung ako pa mangkuton, gusto ko maayo. Gusto ko nga mag-alagad sa Ginoo, nga malipayon. Gusto ko nga pagbalik sa Ginoo, maangkon ko ang yasaad kabuhi nga wala sing katapusan. Lamang, kung tumanon ta, ang kamatuuran nga ginhatag sa Ginoo. Ti, subong makabinan, anong kamatuuran? Amo ang the Ten Commandments. Ang napulo kasugo, amuni siya ang sulundan nga gibilin sa Ginoo sa sining kalibutan, agod nga tumanon sang mga tao, mga kaabyanan. Oh? Ti kun imo ini gintuman, o kun akon ini ginatuman, ginahimo, malipay ang Ginoo makatuman. Meaning, magkaayuhan kita, mga kaabyanan. Huh? Lord, have mercy on us. Oh? Yes! Kung aton tumanon ang kasuguan sa Ginoo, malipay gid unas tanan ang Ginoo. Amo nang Revelation 14 verse 7. Fear God and give glory to Him. Nga aman, kay nagaabot na ang paghukom. ti subong grabe na, ang nagkalatabo sa kalibutan. Mga kabinan, gusto sa Ginoo nga ayuhon kita niya. Okay? Now, padayon sa pagbasa. Versikulo 16. Pero, bulahan kamo nga nagasunod sa akon, kay nakakita kamo, kag nakabati. Ha? Follow Jesus Christ. Nagasunod. Ha? Sa kay Kristo, mga kaabinan. Tikon ikaw karon nagasunod sa akong nanasiling, kung imo ginasunod ang sugo sa Ginoo, meaning, ara ka sa Ginoo, mga kauturan. 17. Sa pagkamatuod, madamo nga mga propeta, kag matarong nga mga tao sang sa una ang naghahandom nga makakita kag makabati sang inyo nakita kag nabatian subong pero wala matabo ini sa ila chimpo. Imagine mga kauturan, sa time ni Jesus Christ, damo na mga propeta ang nag-agi. Ha? Sila ni Abraham, sila ni Jacob, na Isaac, sila ni Moses. Sino pa itong mga propeta ginpanggamit, mga kauturan? Gusto sila nga makakita mismo sa kay Kristo, pero wala sila kakita, mga kauturan. Pero sa time sang nagpakatao si Kristo, mga kaabinan, siya mismo, ha, mga kauturan, nangin kaupod sa mga tao. The problem, mga kauturan, kay ang mga tao, dili mutuo kay Kristo. Imagine, mga kaabinan. Mga kauturan, sa aton kaadlawan karon, yes, di natuod naton makita si Kristo. Kaya ito na sa subong sa most holy place. Pero, ang pulong sa Diyos, ginbilin sa aton karon, mga kaabyanan. Gani makauturan, kung ikaw kag ako, nagahandom nga makakita kay Kristo makauturan sa palaboton, ano lang aton buhaton makabinan? Is pag-obey sang mga sugo sa Ginoo. Yes, sugo sa Ginoo. Ang mga reformasyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton subong, kinahanglan aton ina tumanon. Once nga aton na ini, ano? Nabatian mga kauturan kag mga kaabyanan. Kay kung hindi kita gusto makabati o kung magsunod kay Kristo, meaning sa ako na siling kagina, ang pride amo ang naga patigbabaw sa aton tagipusoon, mga kaabyanan. Now, versikulo 18, ginsaysay ni Jesus ang kahulugan sang paanggid. Siling diri sa versikulo 18, gani pamati, pamatiin ninyo kagtun-i kung ano ang kahulugan sang paanggid parte sa munugsabog. Amo ni siling sa Ginoo. Ano daw? Pamatii, no? Kagtun-i. So, buting ganon, duha lang. Aton dapat himuon diri makabyanan. Matian aton maayo, kag aton tun-an maayo. No? Kung di ta mamati, so paano naton maintindihan ini sing sibo? So, dapat intindihon gid o ang mga bagay-bagay, mga kaabyanan. At the same time, atong tun-an kung ano ang meaning sa sini nga mga paanggid, mga kauturan. Tama ka dahil sa tulas ba? Sige, now. Versikulo 19, siyendiri. Ang higad sang dalan na gintup-an sang binhi, amo ang mga tao nga nagapamati sang pulong parte sa pagginharian sang Diyos. Ano daw galing makutunan ka itong mga binhi nga nagtupa dito sa higad sang dalan? Ini gali nagrepresentar sa mga tao, mga kaapturan, nga nagapamati isang pulo sang Diyos. Now, padayon, pero wala sila makainsindi. Kag, ha, sila yung dili, kainsindi, nagabot si Satanas, kaginagaw ang pulong sa ila, tagipusoon. Take note, mga kaapturan, sining gabi. I hope na dili kita amo ang na gintamaan sini. No? Ang sa higadalan gali makauturan sa mga tao gali ni makauturan nga nagapamati pero wala nila maintindihan ang ila ginapamatian. Mamati lang pero wala nila ginatagaan bala anong term sini? Wala ginatagaan sing dalom nga ihibalo, no? Dalom nga pag-intindi o kung ano pagid ang mga ibang nga term nila, no? Na kumbaga, gitagaan ba sang dako nga prioridad kung ano ang butsing ganun sinang ginatudlo mga kauturan sa aton. Now, kayo di natin galing insindihon, ang himuon galing ni Satanas, silindire, nag-abot si Satanas kaginagaw ang pulong sa ila tagipusoon. Butsing ganun mga kauturan, bisan bagali kita nagapamati, pero wala natin ginatagaan sing dako nga paghangop o kung pag-insindi mga kaabyanan, ang himuon galit ni Satanas, iya na dulaon sa imo yang pangunahuna kag sa imo tagipuson. Meaning, malipatan lang ni mo dayon ang imo nabatian ng mga pulong sa Ginoo mga kaabyanan. Amo na galit mga kauturan. Okay? So, ara na. Ang una nga meaning sang binhi nga nagtupa sa dalan. Ang uwak gali o kung ang pispis nga nagtuka dito mga kauturan, amo gali na si Satanas, mga kauturan. No? Ang kabatuhan, amo ang mga tao nga nagapamati sang pulong sang Dios. Pero tungod kay wala nila ginsindi, ano ang nahimo, anong natabo, ginkuha ina ni Satanas para dili na magtubo sa imo tagipusoon kag sa akong tagipusoon. Mga kaabyanan, sinigabi, itong oras din na mag-igo. I hope mga kauturan, every Friday, no, every Saturday night, kag Sunday night, dapat ang pulong na aton mabatian, aton insindihon, para hindi ini madula, mga kaabyanan. Meaning, imo ini pangitaon, imo ini idiron, maayo, singsibo. Yan eh mga kauturan, PM lang kamo. Search nyo ang Hedren Soliano, mga kauturan. Pwede kamo kapamangkot, ha? Pwede kita ka-video call, ha? Pwede kita ka-one-on-one study, mga kauturan, para maintindihan natin singsibo ang pulong sang Dios. Oo, mga kaabyanan. Kaya kung isa di mga natunan makuha eh, ang atong ginatunan, dahil may mga question marks sa atong pangunauna, mga pamangkot. So normal na, mga kauturan. Pero kung luyag nimo para may baluan, maklaruhan ka, maatahagan ka, pwede ka gin magpaluwa pamangkot. So muna mga kauturan, mintras hindi pauli ang tanan. Kaya kung hindi tagali ini pag-insindihon, anong matabo? Uy, kwao ni Satanas inang imo natunan. So balik ka lang yapon sa uno. Wala ka gatubo, mga kaabyanan. Wala kita nag-improve sa aton niya nga kabuhi. Nga aman, wala man aton gin-insindi maayong aton nabatian. Gani mga kauturan, may nataoras. Pasalamat ta sa Ginoo nga nakatuon kita sinipulong niya, no, sa paagi sa mga paanggid, no, kag I hope nga nakakuha kita sang leksyon mga kaabyanan. Gani unas tanan aton pasalamatan ang Dios sini nga gabi subong man aton niya nga CEO Dr. Emilito Oy, kag subong man sa aton nga station manager Sir Josel Banyes, kag subong man si Sir Jandre Bertes, no, ang aton niya nga radio technician sa sini nga gabi. Wa na ta oras. Magapamati danay, magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, nga yarakas kita saan, sa mga langit, salamat gid sa sini nga kagabion nga sa din imo kami, ginupdan sa pagtuon sa imo mga pulong. Salamat sa mga paanggid nga imo ginhatag sa amin. Luyag nimo nga kami magaintindi sang imo mga pulong nga imo gina hatag sa amon, agud nga sa din amon ini maikabuhi samtang kami nagahulat sa ikaduhan nimo nga pagkari pagi sa imo bugtong anak nga si Jesucristo dira sa kawaan. Gani ikaw magabless tanan nimo mga kanakan nga nagpamati subong sa ila mga radio kag naga live through Facebook. Ikaw gyud maga protection sa ila subong man kun mayara nagabalatian, ayuha man sila sa ila mga balatian physical, spiritual. Ang nakulangan financial, ikaw man maga-provide sa ila. Kag subong man among idala sa pagpangamuyo ang amon nga CEO Dr. Emilito Oy upod sa pinilangga nga panimalay. Ang mayong panglawas, protection sa Japon nila maangkon, mga blessing, nga sa Japon damo pa nga mga tao ang mabuligan, subong man ang imubulaton sa pagwaragwag sa ang kamatuoran sa kahanginan. Ang among station manager, si Josel, upo sa Japon ni Malay, mayong panglawas, protection sa Japon nila maangkon, kag subong man mga pagpakamayo. Ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw man maga-protection sa ila, kag subong man maghatagdugang kaalam sa ilang mga buluhaton. Kasi sining gabi sa kami sa pagproteksyon sa among pagpalahulay sa among katulugon nga buhas sa kagahon makabugtaw kami nga malipayon kag makasubli na mandira sa imo. Ang tanan imong makanakan nga nagabantay sining adlaw nimo pahuway, ikaw magaproteksyon sa ila kag buhas makahimo kami sa pagsimba sa imo langit no ngalan sa Espiritu kag kamatuoran. Salamat sa pasabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga lagad, Brother Hedrin Soliano, katrupa nyo, XFM. Bye-bye, see you tomorrow.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting!

0: God is here.
1: XFM. XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
2: The Music of Salvation.
0: You were the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
0: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.